0: hashtag hashtag e se UFM ke molela motho moradi wa kgotso o tshwere pase ka mafa batho ka mona ka botshabelo ko mametse tula 89.9 ke le ka mona ka botshabelo T section ha moya wa ntate ka ga ile go bala ka kgotso motho moradi wa ha re ho re ya u hlana ntate thank you ho fedile motho moradi wa bye
1: mina mbo tshe go nne tshe go tama go tsoga mona ka sa so be tshe go nne na go mametse ka SABC plus tshe go nne mme re fulele ka ga di tlhaga a mme ha botlhoko a mpe ndato ke mutsibile na go tete ding one mme a tla tla di taba tse tsana South Africa mo yo ai difu le se close us go phola motho ke ntwe nyane lo se ka moya ka go bala ka khotso ke go tuma vutsa ka mona ka sa so back
2: yura wa go rume di mwana zo ka jaela ri nyela mo rompi go rompi le jo magana ma go di ana ga ga bebi bana ba ka ga di mo no lo bebi ga ne to re se yana se se tla se dire e kula ta un jo go biri supa go to supa mwana matara a be o re nya o ka o qete ya go
3: khotse motho magatuwa go mametse ka 89.2 ke le ka nama di Frankfurt in naganye ka tiso ke go moya wa ntate ka re di go bala ka khotse
4: e motho moratuwa dumela ke me mamoloi ka mona ka medal kopolo khubun la 88.0 hai ntate ka re di ri tabotse dipelo empa he ha moya wa ai phumule ka khotse ke a lebo
5: e motho moratuwa sebewa a lukuma ntorontoro a umametse ka 88.4 a le ka moka Kendall Power Station ha esiko ha ntate ka ledi a robale ka kgotso mana phumule ka kgotso e le ka labohlano se le bua kaba moo kango sebewa
6: kgotso e motho moratuwa ke dutse le wena lekgubung la 88.1 megahertz ke le kwane mafeteng ha patsa Lesotho ao ha moya wa ntate ka radio o tswelele phomola ka kgotso lwa badumedi botlhe ba faletseng tlase lefatsheng o ntse o dutse ntate Rampai John Tsimile kwane mafeteng ha patsa Lesotho phela leboleng la Van Rooi
7: go tsonda le ka jela e nna le sola ka mona ka gastmeka ga simone ntate ha moya wa ntate ka radio phomola ka kgotso ka maruwa modimo ntate ntate modimo on ka sa sa tal fasi ndate nzeku mametse mona ho 806 ile se ile cha ile nda taibi ho tsonda di
8: tumela e motho moratuwa kumametse ka qhubula 89.9 sho ke ipotsa ona lefu le ke khoranene o familia karedi tete mo di matlamela maqhiba le bohloko ba pelong tsa lona ke themba wa ntaka tangos
9: se buri sa ka dimela o dumedi sa ke mo shimona le khoko le kwa tsana ka mona ka Klekstop Empire ke mane di sante Botaville ana ke ga moya wa ntate karedi o go bala ka khotso mametse ka 92.9 ka mona ka tlhizopo
10: dumela sponono ko mametse ke le mona Petrastein musia mona Petrastein ka 98.2 ha moya wa ntate ka radio robala ka khotso bye ene ke motho ke mo rata ene motho ne ke mo rata go connection mmone lo mmone mahana bua radio mmone ke ne ke mo khotaletsa haholo e re la o hlalile le le le o senga fo ha ke ena se ke papa me sentse ke mo mametse go dire dintla tsaltsatsi tsa beke ka o fela e ya robala ka khotsa ke tla
11: e motho mo rata wa khotsa ke mareka melke ka rebene ka mona lapeng ke mane botlhokong Bethlehem le nna ke ga moya wa ntate ka redimpo go bala ka kgotso a re phumolele cheka nnete re mo tsibile ka nako e telele a re fatse molemo fela thank you ngwana mme thank you
12: hashtag dikalaneng e motho morati wa mafifi a komametse 88.8 ke le ka moka tswatswa thaba bosibu ke nna traffic masangane
13: Khotso khotso mo ga tshela ke le bo hanke mo ga monwane ka fishini ya ha e ke vepenare ha mo ya wanta te ka gedi le me ya ba dumedi bohle ba faletse go ruma le fatshe o phumule ka khotso makhubu a radio ya le sedi FM le dipelo tsa ba mamedi ba le sedi FM le South Africa ka bo yona ha me ya bona tletele ba dumela re ntate ka gedi o sebeditse go malefatshe phephe o sika pa sepheo sa ha yo sepethile go malefatshe ke a le bua ngwana mme
14: bela mo tsoma ga tuwe re mena ntate go phela i se tlompo le poko moya wa ntate ka gedi o moya wa ntate ka gedi a pomola ka khotso hle ha wa la hlelwa ba ka gedi fela la setse ma tsiriso wa mamedi ba le sedi ka go tlotsene tsa lefatshe e sita la Afrika ka o fela ba le bontate go fela ga mole sa moya o pomola ka khotso thank you ntate thank you so much ka mona ka Carlton Ville
15: ntate je molane ke le buile go lo ka mona ka ka Carlton Ville me tsu ke mashwe ke le metse me dire go renge boraro le sedi FM ke mo lela motse boratu le sedi dumela khotso
16: le ka em tsho boratu a
15: ka mona tele ka kwete
16: ha mna ke ntata ha mo ya nda ke ka re di o tsa o o wa le ka khotso inta tse tsa di ga matswantswa ka mona wa metse ka le kubula 88.0 ya le bon e mo tsho boratu a
15: ang ke ntata tsa di ga matswantswa le sedi khotso
17: kwete khotso
15: phila phila motapile phila motapile
17: le go di nthwana mo le bogolocationing
15: ntate
17: moya ka o fatse kwete ke rata gore go ba ntate e karedi o na sa kenya fela betšhetseno o di sebeleditse
15: ntate
17: o sebeleditse South Africa re utlwile bohloko re le makgoba bosio re le ba mamedi ba lesedi ka ofela a mmogo le wena kwete tshedisega
15: ntate
17: o mametse ke le kimba le mona ka 99.9
15: Ya le bongwe mas. Le sedi dumela.
18: Mela sponono.
15: Le kae?
18: Kun mamu ya fa ba tla na o pila jwa.
15: Repetse, repetse o mja le fahle.
18: E ya se ke ho la palanta ke ka gedi. Tshi se ha mana beso.
15: Mm.
18: Ala la hlelwa le libang. Ke na le luna. Ka ke modimo na le luna.
15: Ke a le bua.
18: O mametse ka mona ka botshabelo ka 9.9. Thank you sponono.
15: Thank you popinyana.
18: Ya
15: itse nangwane so. E re ke nyamele ka mona.
19: Na o blacklistilwe ka podikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse ka poromele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwa disitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
20: Freistata Makhufe e khutlile. Mokete o moholo o Makhufe o tla etsahala Mangong Bloemfontein. Ho ketika mmino le botshaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. O ho tlo mamela mmino wa bodumeng, amapiano le hip hop, mmino wa dibini tsa basadi le metlae le ditotokiso.

0: tso go mametse ka lekhubula 88.4 ke wa itimjale ka mo Kronstadt ana tsena msebetsing ai amea wa ntate ka redi go bale ka gotswe motho moratuwa le wena o kopa o tshidise re tsibile ntate ka redi ka wena ntate wa ka
1: pele u ka fa go ntate ka redi go ka etse mara re tsebe go ona kula ho etsa etseng sirile ke fela je ntate ai khona a ke le go hlalosetse ho etsa etseng ka ntate ka redi
2: e mo tso moratuwa a go ile ka tsebe ka kula 89.9 ke mara wa fanteng 65 maya wa nna ka re di ha o phomola ka khotso e ke go tsoko go re ka prank nne go hane ke bona ke bona ho mang ga nta ba e go re ine ka ja lora ke ne ke ai e no tse se me no ke ne ke nna di ka re ga sa ke ba ya mo ya wa ho phomola ka khotso e tuma di khotla 65 tango
3: khotso ya mo tsoma ga di wa khotso ntate o mametse ka ikhula 88.1 ke ntate tsholo ka setaje ka mona moya wa ntate ka re ja go abala ka kgotso tanye ntate
4: e motshomoratuwa e lehlonolo ka maseru ka mona ao banna ntate ka redi ao banna ka lentswe le monatenyana le bonojanyana ach ka nnete ha phomola ka kgotso nta dikgubu ke robedi robong kgutlo ha o letha ha o letho amen
5: mosomoratuwa e motsomafifi a ko mametse ntate ka melo monnate nate go 88.9 ke le ka mona ka Carltonville go sasa letho mmaene ke ga o le busetsa Gauta ntate ari ye ho ringa bohlaba
6: mga di khashela khotso 88.4 tamati ha mga di khashela bo tshele fast ka bo parra mga di garo ho bala ka khotso ntate modimo go ha
7: tumela e motho mo hatu go ke 89.9 bo fonte mo tshavela o mo yonde te ka re ho lupumula ka khotso ba bang mo tsipile kana go enyane ba ke re la palotsise o thabile ga nko ya bua thank you kwete
8: dimele mo tsimo ga tibo ke si thetis ba hlama fetha ka melody in virginia tsa go mametse le khubula 89.4 ish me ya bona go be le ka nnete ke ntate ka redi hei o tla loka sethete se batlhoma kgetha moleding virginia tanki
9: dikalaneng go lesedi fm
10: o mametse mzwake ka tšhela e motho moratiwa go lesedi fm
11: na o blacklistilwe kapo dikolotong MCS ka o thusa o hlakola lebitso la hao ba leletse kapo romele WhatsApp ho 0834 00 46 ba thusa ka o hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di-arias dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 0834 00 46 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong
9: lesedi FM ke molelwa mohu wa bo wa puo ya Sesotho.

0: mabelo tsebeletso ya lesedi metsotso ke ke motsotso ka marora ya boraro tsebeletsong e ratwa lesedi FM ke o filevelo black ha idea re velo morati male mosadi ke engwa dipina tse monate ya golo pinena male mosadi mphosebina re dikeledi tsa re velo metsotsong motsotso ka marora ya boraro mabelo tsebeletso ya lesedi e re nna lona re tlegetse o boitekolo ka nnete pepi ka nnete ne ke re tlhege re tswele pele go fetisa matshediso melaetsa ke bona ke ene ka kwano re ananela ka nnete mabelo o lesedi FM mpeka jeno ke rata gore tlo bua ka taba botlhokwa golo jalo ka ga le kgweding ena ya botšhaba mo re le mo Aforika re ketekang botšhaba ba rona ke thuto efe e botlhokwa e o naganang gore wena ga gago kapa lapeng la gago kapa motlhang motlhomong o nang le lelapa o tla e kenya tshebetsong lapeng motlhomong ruta bana ba gago bana beno ka diboko ba ruta ka dijo tsa basotho ba ruta ka diaparo tsa basotho kapa moaparo wa basotho go ba ruta ka molokona gore na o tswa kae ke thuto efe e o fanang ka yona kapa e o naganang e botlhokwa gagolo ga dinthong tse di fetowa jena letsatsi le tšhaba le dikelang re bona technology le maemong a odimo ge se re phela nakong ya AI gona jwale artificial intelligence ebile ke bone kamane ka ke nageng ya America ba bile ba ntse roboto ya motho wa mme e nang le sebopeo sa motho wa mosadi ba ntse roboto na le sebopeo sa motho wa mosadi le nke ke ka re letlalo empa ba ntse go le tsela o e tshwareyang ka teng e se ka ke letlalo la motho mme ke bone ba entse ba re he wa tseba ntho tse dingwe he e lefatshe lena ka nnete ya church botho ke boramaale ekelele ko go soka ipotsa gore ga re ntse re na le bothata ba basadi ba bangata lefatsheng o tsebe basadi ba bangata go feta banna lefatsheng re na le bothata ba gore basadi ba bangata ga bana banna basadi ba bangata ga bana banna basadi ba bangata ga bana banna banna ba banyane ba fokola basadi bona ke ke setlhopha jalo o ka ipotsa gore ga goboto tsena fela se di rekiswa go thwe ke goboto ke tsena gore na ga e ntse le leqeme tsena la banna ga banna bana ba se ba kgetha gore aa ga ke sa batla letho ke nkela goboto goboto ga goboto ga ena mathata goboto ke a tletleba ke a mpotsa gobane ke fitlha ka nako ena goboto ke a tlhodiana goboto ne tlo sebetsa gantle bo ntho nngwe le nngwe mosadi ya kgonang go etsa goboto ne tlo etsa ntho tsotlhe ga ke kgetheng kukapele seponong ntho tsotlhe tse motho a mme a kgonang go di etsa goboto ne tlo etsa ko fetsa nnete ntho tsotlhe ntle le ena ya go pheya he motlhomong tsena tsa go pheya le tsa go tlheka tseo goboto na ke a di etsa ke bua ka tsena tse okile wa nkutlwa mabedi a tshebelo wa nkutlwa onkutlwa gantle go temana ena ya kae ya kae se tsena tsa go pheya tsa mahlatswa mahleka goboto ena ga e tlotla di etsa sa gago fela ko etsa monete ba gore wa e tlhwekisa e dula e tlhwekile e dula e tlhwekile ka nako tsotlhe e ntle dintle jena dintle yothano ga nako e ntse ya o tla bua gona o batla e tshwanang le mang motlhomong o rata sebini se itseng kapa o tla bua gore ke batla nna le nketsetse ena e jena ga o sheba ona jwale ntho tse dintšhe le ga di amogela fela ke batla o fetsa nnete ntho tseng di etswa ka morero o fetsa nnete ke a tie ka tlapa ntho tseng di etswa ka morero di fana ka thuto ntho ne re bitsang tsamaiso system ntho tse dingwe ke di tsamaya ke system go fetofetolwa tsamaiso ya lefatshe ke bomme ba bakae le bontate bakae gona jale ba na le disebediswa tse ba di sebedisang ba seng ba sa gobale le batho ba bontate kapa le batho ba bomme ba seng ba sebedisa dinnye tsena tse ba di rekang tse le bontate ba kgona go di reka bomme ba di reka ga e le gantle go ne go sa tshwanela gobe dintho di ka tsela e jalo go ne go sa tshwanela gobe dintho di ka tsela e jalo mme re le maAforika go na le ntho tse re sa tshwanelang go di amogela la ga ka di bona television ka paga u tlontso bua ka tsona America ka pakai hona ndo tsa tsona lang di wa mohela ge hane shebana ke na na ya Burkina Faso la ga ka tla ka mabakana fa fa paneng a mangati ke a tsiba ge dula ge ba tla ikagabella ge dula ge ba tla o tsietsa o tshetlela la o sa hlokagala bona ya Burkina Faso hana ya Burkina Faso e gona hore ntho tse dinga ga tlotla ge di ya moela mona Burkina Faso bo South Korea ke North Korea South Korea ona le dina ha re bua tjena mabedi a tsebelo tswa le sedi mo di social media tsa ntsa dumelwang ho hamba ke sa bana ba banyane di le mo ho hang ha di a dumellwa wa kena fela Facebook wa kena fela Twitter o tlotse molao ha ba pale Kim Jong-un o tlotse molao wa a hlolo ya Dongko jale re ding yena ya botsha mampedi o tshebeletso la se nempa ke tsaka letsa fela ke o kolo ke o hlokomedisa gore ho ntse o hlokahala re rute bana le molokona dithuto tsa motheo ke kopa o go ntjwetse ka jeno e motshomoga duwe nna haka nna lapeng thuto e ke ikinyang ke ba nemba ka ka pala pelleso la se se ba neng fela nna le batho ba holo ntse o hloka ho rutu ke thuto efe ya botshaba ye o kekeng wa etlwe ye o dumelang gore ya o thusa ho aha o bopa semelo sa hao ya o thusa ho hola le o nka diqeto tse nepaetseng bophelong ke thuto e mofuta ofe a ke retse boitekolo bono ka jeno mabedi a tshebeletso le sedi ha ebe o sa etse go re tlo ithuta ka jeno rona ke difeng dintho tsa bohlokwahlokwa tse re hlokang gore le ha dintho ntse di fetoa ke se ke ra ditlwela ga ke rate re tloetsa re ikarabela ge re he ga ona ntho re ka ba etsa lefatshe le senyeile lefatshe le senyeile naga tse dintse tswana le bo Burkina Faso ga ke gole ke Afrika mona bua ka Burkina Faso di kgona jwang mona Burkina Faso di kgona jwang ore le baai mona ga ke bue ka moporesidente ntate Traore Ibrahim Traore ga ke bue ka yena ke bua le ka baai baai ba dumelang gore nna ntho ne ke etsana maobane ke ile ka bua ka re manrandrang mona ho WhatsApp status yaka ke ne ke etsa mtho tsweng ke market research wa ka mehlo tla ke bua ka dintho ka pakile ka ho thuisa dintho ke batlo ke di agela batho ka lengwe ke di agela le metla e fela nna ke tsa ba ke bokile tsela sedi le ke tla ka rona kone sele moeng ke tla ke la go lelana mmogolwe ke le ka bua ka re ha bo ntatwaka nkhono saga mona le bana ba bangata ona le bana ba bangata go ba fetan ye ke le shome bolo shome tsembe 10 kapo 12 bona mona ke bana ba mbang khonwa ka saga ba ba tswetse le fatse 12 apa ke 12 yo motsumo ka ntatwa ka endelena inelena matsibulo uri ha na nyantsa mo na santse a hlahlantse go wa ukwisisa o sokana ha jwale ba ne ba sakuli bomme wa rona bonkgono wa rona ba ne ba sa pepile ka nthwene o thweng ke operation bongata ba ne ba sa e di dipetlele ba ne ba pepela malapeng ba bona ba ne ba pepa jwalo ba sa be le mathata gona jwale fela o tlitleba ka ngwana le mong fela a le mong fela so ntse o tlitleba o sa ntse o tshwarisa strengthe o ga o gone jwale ke rata tle re shebisane ka jeno mabedi a tshebetso le sedi metsotsong e ne robong ka morao raro ge ke re qoqe gore na ke thuto efe ya botšhaba e wena o kekeng wa tlwelela ga ntho di ka ba tsa fetong wa tseba go na le nako tse o tshwanetseng o beele o tofatshe ka tlong ga gago ke ne ke sheba ntho nngwe motsho mo ga tho ke tsene ke dingwetse mona ntho tse ntho ya tumediso dumelang batho ba baholo ba bona ntho e nyane jwang le kae batho ba baholo ba bona ntho e nyane jwang dumelang batho ba baholo le kae batho ba baholo e bohloko ha o dumelang le ha o dumelang batho ba baholo dumelang bontate dumelang bomme le ha o fela dumelang tshotseng di tse pedi tse fapaneng ha o kena o dumedisa batho go dumelang haya fella haya le kana me a se tumediso dumela mboma o go dumela mboma la tla o botsa mosadimo la tla o botsa meiki ya go dumela ndinja natla o botsa go dumela ninja jwale papa ke golo ha holo ha re tla tabentseng ke thutwe bohlokwa holo re sa tsonelang go ile ba dumela ga go dumelang go dumelang bomang natla o betsa meke go dumela ninja o tsona tsa bona bontate go dumelang bontate ha o bona bomme dumelang bomme ha o bona batho ba holo dumelang mong batho ba holo dumelang bong khono le bontate moholo tsana tso be lutu fatse ka tlhunya ha go na ha ka mona ho dumediswa lape mona ho dumediswa hona le nthotse di mamelo ke ngotsi kena ke ngotsi kena mona ha o shema malapeng a bo rona mo hona le batho ba mmalo fela ba mmalo o bone motho le ba tla fetola thutu ya lapaleng o bile mo hopotsa ha ye mona ha o tsena ha o etswe tsena ha ye mo ntho tla nka yona etswa ka o wa mo wa etswe ka nako go motho ba tla ba sebedisa le diboko o tlo motho a re ha ye ta u mona ha yeso ntwena ko ene mona ha yeso ntwena ge tala o e bona ka we kana go tsedi ge le batswa di ge le malapa le boga gadi o mmangwane ge ge etse ntho tseng di salokang ge nke ngwana ge batlo mo hlapisa ge mo vetse o ge ngwana no ha etswa maseko e se le taba maseko ngwana no a sile batla o galengwe tla mathisa ngwana mona le mo ise di nukeng ngwana a to u ya to u ka metsi a to u ka metsi a etswe mehlolo ena ka ofela bothata ile boitshwago e se o sna le me di tshila ngwana a sa lo uwa bo thata fela le thuto re ntho tsena tse o di etsa e re ke tla go feta bakie mme o nno tshwara pene ya ngole no ngole fatshe ntse ke bua taba tse hona le ke ne ke bua le motswadi e mong maoba e motho mo gatu jole ga go qala motswadi enwa ke go yena mme wa ka hona le dintho tsedi mme mamadi ke batla re naga ke batla nthona re dule re bolokile dipelong tsa rona o itsebe o le ntate o itsebe o le mme o itsebe o le motšha o le ntate mogolo leng kgono gore go na le bana ba bangwe gona jwale tšhe e se kao fela ke kopa o nkutlwe e seng kao fela go na le bana gona jwale ba tsubang dithethefatsi ba dronkong ba qeteletseng ba entse dintho tse sa lokang e re tle ko jwetse go na le batho ba ileng ba senyetsa batho ba etsa batho ntlo tse bohloko ka nako tse ding ga re bona bophelo wa motho bo fetogile bo se bo le ka tsela itseng ge mo utlwela bohloko ka nako tse ding ke nnete re tla ba le pelo ya go kutlwele bohloko fela batho ba bangwe go ntse go lokile gore ba be ba maemong a mangwe gore e tle e be thuto gore ba se tlhole ba pheta dintho tse ba di entseng go na le batho ba utlwisitseng botlhoko batho bohloko lefatshe mo beo ka nnete nna o na le batho ba ke ba tsebang be ke sa ba qenele le ba qenegele ga ba tlhaelwa ke ntho tse ga ke ba qenegele ke be ke go ena a se go modimo ga o rata wa go rata fela dintho tsena tse o di entseng batho le tsona ntse nna di tlamorago ke ka gona motho lefatsheng bona o tshwanetseng a phele gantle le batho gobane ka nako tse dingwe ditlamorago tsa ntho tse o di etsang batho ba bangwe di atla gape di gotlela wena jale ke thuto efe re thutong ka jeng ke ne ke etsa kaletsa fela o tlo rena taba ya rona motse wa teng o tswa kae motheo wa taba tsena o tswa kae thuto ntho tse dingwe ga tshwanela go di dumelela malapeng a rona tshwanetse o be leoto fatshe e seng obane o le gopo o le motswadi seng obane o le pelo e thata o be leoto fatshe gore ga o je o le ngwana ka ngwane mongwe a le pele gago o je kotlolo sa papa bo seqete o ntse o kotlisang o tse bona le bana ba setlhong re gotse le bana ba setlhoo mme ne re sa tsebe gona e bengwe yo o tla konya mathemo o na ntse a o kotlisa a jaje letebeletlhelefu a tlhasele plate ena a eqeta a ntse a inye ka menwana banna bone namene ga ntse a ise o dumokana o ntse o nolola matlhoge o ntse o konya mathana utlwe malana lela ko rrr yo utlwe o lapile o tšhaketse motho gabo gotho tlo o tlo tlhapa ga gotla go utlwa le moputso o ipotse motho a o a tswe lo tlhapa fela o tla mmona mona magameng mone tla mmona melomo mona sa tshwetlhetse ga a o tswa o gamatla o se o tla bona fela ka melomo ga a ga o natabe ya go tlhapa mone ena o tswa o gamatla tswa o ja ke thuto o keke wa ja ngwane mongwe a sa je lesome le metse metlhano metsotso ka moraora ya boraro o sekala ke kopa o seka tswa le kwedi mabelo ya sebele tswa lesedi o be tabeng tsa gona thuto ke thuto efe ya wena o kekeng wa e tlogela lesedi efa mtumela
1: ee
0: o phetse morenaka
1: ntate ke a phelang ka utlwa wena
0: kgotso ngwaneso
1: atewaka atseba ntate mzwake ke ntate mzwake atseba nan tlo e buang ke dula ke umametse ka mehla ha ke na bogoko yale ntho tse di buang ntate di molemo haholo wa tseba nna lapeng la ka ntate ke batlang e batla bana ba ka ba etse seo ke hotseng ka sona nna ke hotse ke etsa ntho tseo tseo di buang ke go tse ke di etsa ntate
0: fela ke thuto ke thuto efe wena o e kenyang tshebetsong ha hao eo reng e ne motsho moratuwa ke a e sebedisa mme bana ba ka ba tse bore ga ba ka etsa tsena ba mfosa ga ba ka ba tlola thuto ene ba mfosa
1: okay ntate thuso e ke nna ntho e ke etsang ka lapeng laka ke batla bana ba ka ba mamele radio ba be radiong mehla kaofela fela jwale mme wa bona ha batle gore ba etse seo ke batlang ba setse ene jwale mme wa bona o lahleitsa bana ba ka ntate wa tseba ntate ntate mzwake ke ne ke batla di-number tsa gago ke o tle re tlo bua nna le wena re bue le mme enwa e ke dulang le ena mme wa ka ntate ke na le dilemo ke dula le ena ene yena dintho tsa ka lelapeng o a di etsa tsa lelapa fela jwale tsa go bana ba ka ga a tsamaye ka tsela e nepagetseng o ntendisa ka bana ba ka ga batle a ke galemela bana ba ka
0: amogena re tla bua ka letlhakoreng tshwara mane Facebook ngwana eso ge ke re bue mono nthomelele fela Facebook nomoro ya gago mono ntate ke ntate mang
1: o ke ntate Matshenene mona ntate ka tlo mona ntate nna ke goletse Lesotho ke tswaletse Lesotho fela jwale gona jwale ke se ke le mona Senekale jale ntate e nna ntate ke bothateng
0: ao go tlaloka ngwane so se ka senye ke na le wena
1: ntate wa
0: ke lebuile gaolo mongaka le sedi dumelang
2: kašela kašela dumela
0: le kae
2: ka mohau kašela
0: ngwaneso
2: o bua le mme mmini mona maokeng
0: ngwaneso
2: nna kašela kašela ke re ka lapeng laka ke go bana ba ka ga ba ka hlompho ba tsebe motho a mogolo ba hlomphe motho o mongwe le o mongwe e nngwe ke gore go kena ka nako ka tlong le thuto ga ba ka inkela thuto ke tsona tse ke di kopang ka gare go lapa laka le ke reng bana ba ka ba di etse ba sa phela ke a leboa
0: ke lebile
2: gaokobetso
0: lesadi fa mdumela
3: mafifi
0: ntate le kae
3: onono ke petso petse
0: ga monate
3: ke mo rena ranthiba ka mona ka khima le ga gona ntho e botlhokele ka go ngwana go wa mmitsa ga ba re he ai ke ba rutile gore ga motho a o bitsa sponono araba motho mama kapontate okisise ke seno go mmitsa mona dineo he ai kgone ntho e ne tlhotlhotsa ditsebele kile ke ba rutile bana ba ka ona mang le mang ga o bitsa la o sa tsebe lebitso la gae e re fela ga o bitsa ba palesa bo ntate kapo ba mme kapo go malomi kare he
0: kake
3: le hlompho hlompho mafifi tlho wa bona ga ngwana sa hlomphe ga ona mo a tla teng ka bophelo sekonomo
0: ntate
3: mang kapo mang e bona mohlhomo ke motswadi kapo ke mang santse a mo hlomphe mafifi kakanye sekonono
0: phela kwete le sedi dumela kgotso
4: kgotso mafifi
0: le kae ntate
4: ke ntate mafifi
0: phela moetapele
4: wa bona ntate o ya satswa a bua bo ntate bo ba babedi wa satswa bua ba bua mantswe yaka
0: ee
4: empaneng bophelo kore ntho e se ke itlhokometse gona jwale malapa ga a sale jwalo kga rona le re godiso
0: ntate ke batla re gutlele tabeng ya rone ke thuto efe yo o ka ratang gore e se ke a fetoa ga gago kapa heno kapa yo o e kenyang tshebetsong ke efe thuto eno re moono ka jeno
4: gore ngwana a tlhomphe and a tlhomphe motho e molemo e se ka re ga o bitsa ngwana ngwana a ba re ewe le nna ke na le ngwana e reng ga ke mmisa ba re e
0: ga ona ntho e botlhoko jalo ka eno
4: e botlhoko
0: a ikutlwa ke fofulelwa ka nkong ka mone ga ngwana a etsa ntho o motho wa mogolo ke be ke ipotsa dipotso gona e le gore kelelong ya gae ga utlwo go na le ntho e fosaetseng ka tsela wa gabang ka yone
4: and-e go na le bomme ba bangwe be e reng gaoro o ruta bana molao wa lelapa le laka. Yena a ba re o tlo mo ruta lelapa la moo yena a tswang teng. Wa utlwa go ba le phapang gona
0: moo. E golo.
4: Eya mafisi.
0: Ntate ke re phela tlhe moetapele.
4: Jale bana ba. Kore ba ntho ena ya e wa bona ntho e ya ditokelo le ga batho ba bangata ba e nyatsa. Malapa a rona ga a sa rutwa ke rona jale kga rona re go rutse ntho e ya gore bana ba gotho ba na le ditokelo e ntho e bodisitse lefatshe
0: ntate
4: e le bodisitse ore wena o ruta ngwana ngwana gago ga a tshabe ore ga ore wa mokgalemela kapa ore tsa moshapa a ba rudi o tshwarisa go shapa ngwana a semmolaya mafifi rena re go tswere shapuwa ebile ngwana a se go moshapa digaina ngwana a ka nka thupanyana fela wa moshapa e re ga o re ke tla o shapa ga ba tse bare ntate o tla o shapa jale wa se bare he wena ke tla o shapa o shaba fela oa tse bare ke ka ba moetsa dino o tseba gantle a kry ba rutwa le bona gore le dikolong bana ba etsa metlholo o bona ngwana ga a bua le motho wa molao le ponisa kore o bo o tshoa ba le ngwena motho wa molao o mo tlhompha ee o ne o mo tlhompha kore bona ngwana monyane fela sa tshabe o bua le leponisa jo le kga ga rata a ba bulelele leponisa a re ke tla o bulela case ke tla o tshwara kore ko utlwa ke sthile ke re ngwana yo
0: ke lebo moetapele hei ke nana ntse re tlhokang re ntse re tlhoka ntho e ka reng summit ya bana mo go batlo ge ba fe monyetla le bona watse ba ke ba ntse maikutlo a bona gobane go na le batswadi ba etsetsang bana gopiso galefo bana ba gole ba na le galefo ka lebaka la batswadi ka nako ngwe ketso tse bana ba di etsang ke boitshwaro ba batswadi tsele batswadi ba ba phedisang ka eno le ena ya thupa ena re ntse re tshoge ka nnete bana ba shapuwe ditokelo ntsho tsena kao fela chaa ke gane ke maikutlo a rona go na le batswadi ba bangwe ba e sebedisang gampe eyeyee go na le ntate mong o kopolang ntateo ke je ka mo lebala le kajeno kopola ge tswa sekolong le motswalle waka ka tshwere direporto ngwana ga ya pasitse ebile a pasitse le go feta nna ko go tseleo ke ne ke ipotsa metlhaena le ka jeno ke ntse ke ipotsa ntho le a ke founela motswalleno wa ka ke mo ge gopotsela ntho tsa gale monne eno keledi tsena di a theo ga gopola ntho eo kore dingata ntho tse ntata yana di etsa fela eo yona ga nke ke ka e lebala ge tswa sekolong re thabile re isitse repoto he swa re gotlwa re isa repoto gabo o fumana ntate o a dutse ka ntle o na ntse a go ka seeta ge kena re thabile re bitsa bitswelang ntate ae mone re thabile ke eighteen mane itse fela re kena ke eighteen ke a santse a hweleditse sanong etse salagata monaena letlhodiana mona re thabile ke le ka bona thabo ena moshimane o na ya fatshe ya ba mofa repoto a papa ke pasitse repoto wa ka keno o na tlelape moshimane eno a mo tlelapa a tlelapa le repoto ne e latlhela kwa a ga jwale o ne gore ke etseng ga o pasitse a je go tlame o kena sekolo yo hai ke la ka utlwa ke sa tsebe go na ketsa jwang fele bana ba bang ga ntse re tlhoka o dula fatshe le bone le ga ka re bana ba matsatsingyana ba sele ga ba mamele ga ba tlhomphe ee ke nnete ke ya dumela pere santletse lemashome a lesome ke a dumela fela go na le bana ba e leng ditlamorago tsa boitshwaro ba batswadi bana ba nga ba iketse le re tlhokang dula go fatshe le bona ge ke re qoqe le bona go utlwe maikutlo a bona le sea le moeng kone re tshwanetse ke ba fe monyetla ba ke ba ntse maikutlo a bona le bana fela ba bue gore re ikutlwa ka tsela e jwang che ga se bana kao fela empa ona le bana be ba imetsweng ka tsela e kgethileng ba golang batswadi ba otlana ba rwakana ka tlo mehlaena ke resley le ko ntswetse gona ngwane o gola le jwang ga ngwana a shebelela resley tlo a le motse pedi a gola ka resley ka tlo ga e se resley ke tlhapa
5: make you no fugulets and the ticker stoli. How on the ticket and no fugulets and mega sofa? How on meals of scribe at fugulets and the ticker bete? When I'm for a fit. Really. Remona tutu, Gajan, get tutu a few nanangu soqua. You are now sending away Kenyaga, ah, got room. Can I go as to Jam Banin Fella? Get to Jang Wena. Get to Jang Massadu, how get to Jam now? Get to your old Ang Mewa, how get to Jan Banabi Nukatu. As a tutu Jabana Fella, we Gabana Fella, he work at two to Kakarich. Katu. Yo ring any Mosumatua. Haya it took young in the shock of Nagalabat. Young waking what's in Kina, Yaukadiman Radi Pash. Kie. Kiena Yaukadiman Radi Pash, Okadima di Pash, Okapo, Kadiman Radi Pash. Woman the Mompo Femutun, Tomune, Omofe. Yaure, Utah, Pichon, Kakipa Sam Matumelo. Uinke Buruhoba, Mapakiso, we are in tongue. Baby shower and Gajinia Mapakiski to do them pity. Tseo ni ki tutu tse mpi. Tseo ona ni tutu ye mpi jolo kemwe kisa ibatli. Haki ibatli tutu yeyo. Nga mpaka tsa makakawe na kabu jini yo na yeye akai. Nga mpaka epeita. Hayo wasa lifumba sa mponi haba mponi ulu kiri. Yao kia nge kia. Kia nga fruskoti ya manye mwebe ki. Kina yo kwa fruskoti ya manye. A. Mutsumuradu. Aona mkuko landra.
6: Dumela ntate ka shele. Nna thuto e batswadi ba ka ba nrutileng yona e ntse ke e ruta le ngwana ka kajeno. E ke leboha mehlena hore mme wa ka nrutile hantle. Mme motswadi o nrutile ho hlompha. Ho hlompha motho o mong a monyane a moholo. Mme wa ka nrutile ho hlompha. Mme wa ka a nruta ho amohela. Kore. Se ke na le sono la nguto go se ke se tholang ka plate ke se amohele se o ke se tholang se apawang ke se thabele nwa ka la nguto go se ka complaina ke re tanki ke le bohe ke ona ntwe tutu e ke fitisa ntse ke fitisetsa ngwana ka gore my boy kopa o nthuse fela o hlomphe motho o mongwe mo ha o hlomphe batswadi ba o fela hlompha motho o mongwe lo mo lo appreciate na mme wa ka ke magata o rutile ntho se ne ntate ka tshele o bua le type seng ka mana ka pagesi type se se
7: o tso go tso mo tso maradua nna tutu ke fanang ka yona la pemba ne mbaka ke hore ba dule ba tseba hore motswadi e mong le e mong ke motswadi wa bona motswadi wa bona ha se nna fela ka pa mme wa bona motswadi e mong le e mong ke motswadi wa bona la a kopana le bona strateng mane ga ba dumedisa ba se ke ba re dumela time kapa dumela o lady ba re dumela mme dumela ntate dumela ausi kapa dumela abuti ya bobedi ke ya gore ba itsebe gore na ke bomang ka seboko le a batho ba ba botsa kapa motho a mmotsa strateng mono re na o moeng ka seboko a tsebago ke mogatla wa mang a se ka re fela ke mogatla o ntse o dutse ntate Rampai John Tsimile kwa mafeteng ha patsa Lesotho pela lebo lena la Van Rooy.
8: Ditheoha dikalaneng le e motsho moratuwa go lesedi FM fela. Re ja lekomo ka tse hlahellang ka mahetla baking ena. Lenaneong la dikalaneng fela le e motsho moratuwa. E motsho moratuwa.

0: Mela ya motho magatwe. Ka se utlwa ka baka segata setlhogo sa ntate. Nakong e tla be ke ka kopitsa. Gobane bogolo ba dintho tse e leng gore nna ke tlhoka bophelo ka tsona lapeng. Ke tsena tse di buileng. Thuto tumediso ke ntho ya pele ntate. Ebile tumediso o tlameha be lekgetho la go dumedisa thaka tsa la go dumedisa batho ba baholo. Ya bobedi ke ena ya gore e be bana ba ka ba tlatla le bana ba bangwe kwana mo ntseng ba bapala teng ba telapeng mona ba tlotla baša kale ebe bana ba ka ba etsana ntho ena ya gore e be baja fela ba ntse ba koka le bana ba bangwe bona basadi ba ba shebile matlhogo. Gona ga gola ka yena ntho eno go tseba gore motho ga a seele dijo. Batsadi bana ba go omanya ba go ruta gore ntho tse sielwa dijo ke dintšha e seng bana ba bangwe. Ebile motswadi ana ka fumana o ntse etsa bana ba bangwe jalo go ne a seng ka sekotolo seno a se beya fatshe mono wa ga leja kao fela o sa kgathaletsena ke dijo tse kae. Mme ke thuto ena paetseng eno. Bana bophelo mona malapa ga lekane ebile ga a tshwane ebile a keke a tshwane. Jale ka nnete ke thuto ya botlhokwa eno gagolo.
1: Mavolo le bamamedi ba re Sabi FM gape Madube. Gape le rona re le batswadi Mavololo bana bana ba na le maikutlo ba bona. Go itsala ntho ya gore next door tsa gago wena o itse bana ka tlong ba tlhomphe mang le mang seterateng ke nne ke ntate ke abuti ke ausi mme ga o feta seterateng rona ga re tlhomphe bana wa bona ntho jalo rona ga re tlhomphe bana makape re beleletse bana ba re tlhomphe o sa lebelela ka gore bana ba se ga re seke ra ba bolelelang gore ba tlhomphe rona ga re tsaleng re tlhomphe re itlhomphe pele. Re tlhomphe ba bangwe be re tseba gore re na le boikarabelo ketsong tsa rona. Ke ka go bana ba ka nkang lesedi go rona sa batamolela kwa ka kopisa.
2: Dumela ntate e motho moratuwa gobana na ntho o kutlwisang tlhoko ya bana e ke kgalemelelang ka go lapa laka ke thuto ka metlha. Ha ngwana o bua le ena o mo heletsa ela e motho moratuwa tlo go ana ba re ye kapa a re a efela a sa ye ntate kapa ye mme a kopane le yona ile na le ngwana ka tlong ka mona ke a mo jwetsa gore a ngwanaka ha bua le batho ba baholo fana ka tlhompho tseba fana ka moedi pakeng tsa batho ba baholo le ngwana thagago ga motho a mola bua le wena se ka re ye a e ke a lebogangwaneso ke maAforika ngwana ka mamafubitu.

0: Dikalaneng o lesedi FM.
1: Hela e motho mela kwete. Thuto e ke fanang ka yona lapeng la ka le ka sheko. Ha ke batle bana ba tshe ya malapa a mang. O re ha bo mang ha ho nang ha bo mang ho na leng. Ha ke batle bana ba utlwisang bana ba bang bohloko.

0: ابو جابيلون كينزوي. ثانك يو ماي فيفي.
1: Dumela ma fifi, dumela ke se bolele ba loka mana ka Paris. Ha ke be pena. A nna batswadi ba ka ka nnete. Ba ile ba nguta ho hlompha. Lo ikokobetsa batho ba baholo. Bye.
2: Dumela e motho moratuwa. Ntho e nka e buang fela ke hore hlompho, hlompho ntate Mzwake Katshela. Haholoholo baneng ba bashanyana, bana ba bashanyana kaofela ha bona ha ba dumedisa batho ba baholo, tla utlwa ba ntse ba re monna moholo, monna moholo, madala, madala. Kore ba ha ba shebe hore na ba bua le mang. Motho o mong le mong wa ntate ba bua le yena ba mmitsa monna moholo, ba mmitsa madala. Kore thuto ya hlokahala bathong ba batjha e leng bana ba bashanyana. Ba ke ba ithute ho hlompha. Ya buang ke mo rutile ka te ka mona ka maraba start mo shate kurun start.
3: E motho bo ratuwa. Hai. A nnete nne mo wa tla nne pa mo. A ka ba o khadimana ka diphahlo. Ye go tsitse ke khatetse ke ke tsine. Hai. Ke mo na chief mo na le mo tsumla tuwa ha wa tsa ne patama ukwa
4: khotso e mo tsumla tuwa o phetse jwang morakatshela atshe ka ne dinna ke iphelela modimo santsana a re ba baletse e mo tsumla tuwa se hloso se bua so bua ka sona yo mo tsumoratwa sem roba pelo empaneng se batla motho e loreng o na le maikemisetso e loreng ha se mamele fela wa senka o setsa tebe ho yena e mo tsumoratwa ke hlola ke bua nna thutong ya ka e ke rutang bana ba ka ha se bana ba ka fela ka tlo le baneng ba strate le mosebetsing e motho moratuwa ha hona ntho e bohlokwa jwalo ka ha o tsoha o bo dumedisa ka pelo ye tshweu o thabile o na le lethabo le le re modimo o file lona ha hona ntho e bohlokwa jwalo ka eno ya hore o iketsetsa letsatsi la hao kapa mahlasedi ya letsatsi ha hlaha a hlae o thabile ho le monate ho wena e motho moratuwa bana ba rona re a ba ruta ka tlung le nna ke a emakalla yena ya eya ya dumelang a ba o feta fela ha hona ntho e bohloko jwalo ka eno hobaneng ke tseba hantle hore ntate le mme ba nrutile tumediso ba nrutile tlhompho ba nrutile hore ho rongwa ke motswadi na ke awe ne re rongwa ke motswadi e mong le e mong a batlang ho nroma empaneng le ka le mohla kapa letsatsi le le leng re ne re sa fetowe e motsho moratuwa tse ding di tla latela ka moramono empaneng ke nahana hore tumediso ke yona e bulang mamati a hore o kgone ho bua le motho mang kapa mang a kgone ho amohela letsatsing leno ke nahana hore e tlisa lethabo pelong ya hao. Ke ne ke lakatsa e kare ba ne ba tswile ba mamele sehloho sena sa hao. O buile ka sehloho se bohlokwa se nang le keletso. E motho moratuwa ke pele wa lekhosi ka mona ka Zastron Matlakeng JC number 10. Modimo a o hlonolofatse. E motho moratuwa ke tla dula ke ntse ke o rolela kgaebane. Dango.

0: Morning, morning,
1: Ao ngwana mme o ne pele supile metso tso re go reng ya bone Afrika borwa ma Afrika matle chaba sa tsile molemo se phiole morero wa tsebeletso ya sedika jeno e motso ra tuwa metso ngene supileng ra go reng ya bone re thobodi kelaneng le sedi FM ke mollelwa ke o retle re jolo ka rekete ke go di ya botshaba ge se le bale mo re tswang teng ge se le bale thuto tsa bohlokwa tse re bupileng tsa re tsa batho be o re leng bona ka jeno ha di nthontse di feto ha go ba ka opola pinengwe ba nna nkileng ka fitlha e bino mane matedile a se gaupane ba re ga dintho di fetoa jeso nthuse ke fetoe ngwana wa gago ga dintho tsena tsa lefatsheng tse di fetoa re tshwanetse o beleng dintho tse re ikotlang sefua ka tsona tse rereng ge di bolokile ga ke batlo bua ka setso meetlo ditlwaelo ga ke batlo bua ka ntho tse ga ke batlo o tlhalosa gore setso ke efe moetlo ko ofe ditlwaelo ke dife goba eno e tla ba ntho ngwe e tla reng ka dilemo fela taba botlhokwa ke thuto ka jeno ke ya kopa ka boikokopetso bogolore ga dintho ntse di fetoa lefatsheng mo se dumele gore thuto e o bopileng gobaneng ga wena o hodisitswe ka tsela itseng e o bopileng ka jono o batla bana ba gao bona ba hodisitswe ka tsela e fapane le wena o hodisitsweng ka yone ga ke tla tabeng ya thuto gobaneng tshwanetse ke itse thuto ena ga e baneng fela eo batho ba bagolo e dutse go rona thuto e dutse go rona ge le batho ba bagolo go ntshwane le batho ba bagolo ba ka utlwelelang o dule fatshe mo o lapile mona a utlwelele mo o na nna tlhadiele pitsa moo o tla e tlhadiela nna e tlhadiele o banna ka bako gopola batho ba se ba ithobaletse o na le monne mongwe o na ja tlhapi ya le mongwe a letshwala o bona letshwala tlhapi o thong ke a letshwala o na e ja nno o a qeta no o ntate eo ke motshaba le ka jeno o naka o ne o ka motšhakela wa utlwa o ne o tla dula o dule a nna o kopise ga monate a ke ba tshola o hanga ke ba ba tshola o hanga ka utlwa fela ntse e tlo atla pitsa ege a nna ke ena ka manna e tshele metsi tla ja mona o tsamaya a re pitse di dikakapa ai di sa bole di sekile o betsa nnete monna go tla lofa le mongwe o tla lofo le mongwe a utlwe a ebile ga di a dule antle o batlala ya bobedi lofo ge re phetse le batho ke ba bitsa botlhelefu o botshoboga tua a go na le thuto tse tlamang odi tshwanetse mosadi ya ga o nyetse monnao a tsebe gore aa papa ga e mona go phelo ka tsela ejeng bana ba ntho tloetsa gore ananele bophelong ntotletsa re ananela bona gona jwale ke mathata motshomoga tu mathata na e sane nna ke batla samiti ya bana le ke lemphe samiti ya bana ke dule le bana le batlise bana ba lona le batlise ke dule le bona fatshe mo ga ke tlo ba thetsa ga ke re ke betere ga ona ntho ke leng betere ka yone ga ona ntho ke leng betere ga ke re nna ke betere ga ke re ke odisitswe betere go feta bana ba bangwe fela ke tlo ba fa nnete ya bophelo bana beso nna seng bopileng bophelong bona gore ke be seo ke leng sona ka jone ke a leboga tlhe ntate moloi a o se thekiso le ntate kgobe ke a leboga gagolo ba ile ba nkuka ka dikolong mona ka tsamaya dikolong mona ka bua le bana ke leboile gagolo ke a leboga le ka jeno ke ntse ke re tanke ga nngwe tanke gabedi tanke ya raro ke bua nnete ya bophelo gore ke godisitswe ka tsela jwang le batho ba phelang ga e kwana ba tsebe gore ke botse ke le ngwana jwang ke godisitswe ka tsela jwa ga se taba o ipea dibeche o iketsa betere fela ge tlameya re bue nnete go na le ntho tse motho o tlameha o itime tsona ga o sheba bophelo go na ntho tlameya motho o utlwe o di galletse fela hei ga o sheba maemo a lapa leno gore ba tseba ke batla go ntsha lapa le se o ka gabe mo bo ga o kgone o di etsa ka nako one ba reng bagotsi ba gago we get some tegos to chat now. But we have some baba bizi mbi chana ala fasili. Then we have two sotla miango banaba ukapana pella how this is fedo we. Oru mona ukarungi di chele temu ko ubu we. Oru mona gana la 100 randa ki tuto la pella kaya agule la mona haga kumelani kadi pasu. Ana mshau to kumaga paga di pasu mo. Jozi ba tuho hulwa yetsang. Hey, kiki bori di concert wanga mutha mu hulwa akena social media, akena TikTok mo a kuma gati ki uregile teki tu mangu tene ya feiki. Kuhuone mutha rega hempi, jozi ba kibuka hempi yewe na. Kimu hulwa ba tuwa wakaho. Kime kibona le botla tla le buwa tla bojwa. Kuhu kime kibona le botla tla le buwa tla. Hai ubesiti. Ebona dimono ubesiti. Ubesiti. Banna ba hulu 50 years, 40 years. Hunso ho kenelona ga diphatlo ach a eh se bonono ha re ikwale di galane
2: allo pa
1: le gai
2: se bonono gai
1: amnat
2: eh a ho tusi o la o di tokelo di le khontse tso di tokelo lo ska betsa ngwana
1: a a ntate wa iseng wa ifosa mngaka wa ifosa a ska ga ha o tusi mona ge le ka o a ha re fana ka ditharollo ke thuto e fe yona nang ho bohloko ga ka tloge jole re etseng re puthe matso re tloele dintho di jwalo
2: thuto ke hela go re go simologa go ditokelo bana o ka go utlwa yalo ha o re sa pa go alo lo amoa e ke rona le ditokelo tsa go tsharisa
1: jole o tlo o mo lo mo le mo mpo shape bana ke yona thuto o tla ikinyala pela go ba shape
2: Ah, ke mola mola ha o ntse. Mola o kono o senya. O tsho re o tloe wa go tloa ka 1994. Ke go ipeletsa. Wa tswa le mogolo wa go ipeletsa o tsena o re laola ngwana. A go thusi sepe.
1: E ke batla o tseba gore na wena lapeng hona jwale o bona thagollo ngwana ga o tlo mo hudise hantle e le thupa na.
2: Bana ba ba le.
1: Eh.
2: Bana le thuto e ke godisitsweng ka yone le no ke sala le 60 years ke tota mongwe le mongwe.
1: Ee.
2: Yaano, ga ke ba re le gare ditokelo, ga di bereke mo go tlogeng bonnyane ba bone since sale ke ba godisa. Yaano, go na le mo go teng go na le ditokelo se ka betsa ngwana. Wa bona ntho e ke yone e senyang, o kgona go bana bagolo ba bangwe, ha re o bua le ngwana ga go mmolela ka ditokelo, ko ga mang.
1: Ntate ke a leboa ke utlwa gantle motapele ke a ikokobetsa
2: ore ke yone phoso fela o ipelaetso le ditokelo tse dintsintsi ditokelo tse di ka tswa bana ba tlo gore utlwa ba utlwa gote ba bolele gote ga go sana ditokelo
1: ntate
2: eeapa
1: ke a leboa ke bua le mang
2: ke Jafta pa
1: ke a leboa
2: thank you
1: ntate Jafta Jola ha mo shapa ntsa samabelo tlo mo shapa bitlelane. Reduwe mo na ati matebele. Hey la mamela nsi ale moya, ri sele moya ha be ka go bula bophelo ba hao. Sele moya ke bophelo matebele. Le sedi ga e kwala.
0: Hela mo gatua.
1: Le kae mo gatua?
0: Mamu ya fa wa phela wena mo gatua.
1: Ah mo na ati popi.
0: Ke nna la ntse tsala tiye ya mwana o tswa. Utswa.
1: Unzola le batho ba holo ba utswang le bone.
0: A tshe ka ne teng wa la tsantsa mo go buto ga a khulatse ba go buitsa se dipelo kile.
1: Ehe, a kope.
0: Ba mo bedi. Uta ngwana go hlweki.
1: Mm.
0: A ithat.
1: Mm.
0: A mahete.
1: Mm.
0: Wa ikwa.
1: Tu ka ntle mo jale fahle.
0: Mwana tswa ka ga ba tswa hulu ha ba tswa hulu u go ha ba bua bo tso ba gaba. O gate batho, o hlomphe batho. Ha go bitsa le mwana ka ska re he, e re nkhono ka pom.
1: Mo ga du.
0: Wa ikwa.
1: Ke utlwa hantle ga tolaka.
0: A ke patse mwana ya se bang, ha ke patse mwana ga tanta ba tsim ka batho ba ba go. A ke batle ngwana ya somang bana ba bang. Lerato le tlepile, kutlwela bohloko e tlepile.
1: Manana ke a leboa.
0: Thank you, moratuwa.
1: Thank you. emme re bitso tsoka bara ra bone mamelo ya tsebelo tswele sedi menta te abuti ya o seng khono ntate mogolo ke ana la maikutlo ha ohle o ile wanela na ka ona ka jeno ha re and e bua ga tsohla taba tsena tsa bohlokwa ke le boaholo mme ke ya tshepa re ithutile tsengata mme ho tloa hona jwale ge tla ke ge titise ka nnete o fana ga dithuto tsetla a ha malapa rona malapa a bo rona bana ba rona bana ba bo rona batswadi ba rona ho rena ha ena e tla e be naha e hantle e be naha ka nnete o re batlang e be yona ha holo jwang ha re ka lukisa ka malapeng hobane ka o etsa jwalo re lukisa naha
3: dikalaneng ho le sedi FM o wa ratwa o wa le le sedi FM
4: kana leta tla ha o hamunati me so e tsola meswana re tsho wa dikalaneng mo ho le mzwake ka tshela e mo tsumratu la bone la pta no go tswa go renya bobe e se la go renya bo hlano so ha ta kwe ho le sedi FM
5: Bloemfontein e motse wa di rosa berenye tso singangata mangaung e pelong ya Free State le sedi FM le fumane ha bonolo le khobong la 89.9 kapa kenang ho SABC Plus F ke molelwa
6: Freistata Makufe e khutlile mo kitso mo holo o Makufe o tla itsahala mangong Bloemfontein ho ketika mino le botshaba ba Afrika ka mogwa o kekeng wa lebaleha o ho tlo mamela mino wa budumeng ama piano le hip hop mino wa dibini tsa basadi le metlae le dithotokiso ho tloa ka la tharo isa ka la lesho le tshimbedi lwetse 2026 di tikete dia fumane ya hona jwale mane compute ticket Makufe e khutlile
1: fumana ticket ya hona jwale compute ticket Makufe e khutlile me mo tsebelo tswele se di fumana ticket ya ha o tlo ba karolo mo ketona o ntse o tswela pele metla e di thotokiso mino ama piano hip hop mino wa sedumedi ha moho oli yemeng yemeng a taka nete di bili tla bateng tsa bonete ba ro ya computer ke tona jalo o fumana ticket ya hao ya Makufe o tlo na tefelwe ha monnate mehlano metso tso ka bra ho ra bone wa hola ka tseno happy birthday ke a tsoe tukitse tsa qala tsatsile hao ha re qala ka mafolofolo ga tuwa ka tla ha re qala ka mafolofolo kwa no mme he tsatsile go nala tlele ganye le be ka tsela e kgethileng o msingizani a phumani ke o fetjelo Desri are alive for press na lady ha re khutla mora ko fomenye tla ro tlo ro ba ga tuwa hao ba kitekanga zino happy birthday le bo ratang o re ba tseletsatsi o tlo re go bona hello dumela hi

0: Humanity. Ke go pega one se tlhahlaba ya le dijelo tsa tshecha o ka ba le ka comment. Ke tla ke go pelela ngwana ka hlo wa ofela. Yana ke hlompho tshecha o ka ba le ka comment. Bana ba go pelela ke sebegile bana ba tshecha ka bo ka thabo vele kwa. Ke ba tla ba ho le hle. Ba tla ba ho la ka letsatsi le ke kula ka lona jo. E botswe ba ka lo ka bona se.
1: Hello, I'm Tsumaratua, the Kairate. I'm going to go to the house.
2: Emotsomoratua abatswe ba tu ke kopatso sarato la pelo ya ka yana ke sipatitelane ke ratswa phatsime ke tsotsele mo aisani wa ka o smigantse mo fokeng ke qetelle ka ntate cha ka maziboko bana ga ofela batsoswa ke vose mfene mo re fang khotso denesville tanko emotsomoratua
3: Emotsomoratua kimo papitso tezi phumulo ngene mana masipala kwa machabe ola freestata wana mme o gore ke tsoseng khono wa ka ke ngoro ma di bueng tsotetsi ka mala ka makene ngola kwa kwa tsoseng tate mo lwa ka tate mo no jimani tsotetsi ka mala ka friede ka tele ka butuya ka ke mokatanga ka mona ka phumulo ngene mana ke abdi velem velem moletsane tate murutu velem mveli omvelolo mveli tswa phatsi mo mveli kimo kimo
4: e motsumuratu dumela le kai motsumuratu ke re lo sa magabanyane ka mona ka masheng motsumuratu ke rata o tso sa bana ba ratelang tso se ba fuke mbotle ba kholokwana ka khutotse ntse re fatsi ke tso se mona ka identity magabanyane le ka mona ka masheng lena ke tsosetse ko mosia o ka mane ka gesina ka mane tanke motshomato
5: gabatsoke batho ga batsoe ke tshosa senatlamejago mafeteng lesotho go tsoswa ke osiwa hae mafose lejago a le ka mona ka besfly tango
6: e motshomoratua ke sebeko a le ngwantorontoro ga o mametse ka 88.4 kere ke ga batsoe batho ke bana batho ba ke morea popi sebeko ka fikele esisane sebeko o ka sekunda qetelele ka tango ke sebeko
7: dumele motshomoratua re bena sponono ga batswe batho ngwaneso ga ke re tshokolo dlamini o mane zelkomo ke re jonas dlamini o mane lefirenageng ke be ke tetelela ka mofodisi dlamini o mona clarence amen betlem sorry batsosa ke motsamaye dlamini mona clarence ta ke mongaka
8: good morning motswake ke mabinta ka maokeng motswake tle o gore ke mane fela kwa mohle ke tswese motho na ha mpona re mangwane yena ke aptitse ke soma ngwe jane ke aptitse ke so weki weki ke re mane ka fijini ya x5 ke tswese mo khotlwa ga mo tengle yena ke shwane mohale ke re ha igel weki weki ke qetelle ka mahudi motho wa ne ka mane ka Bloemfontein ke ra batswe batho tanke aptitse
9: ke ke lebile hle mme wa ka le shone metso se pile metso ka bra ra bone le se di fa meke mollelo ga thabo dikelane nge motso bra duela bone be kenga ke re hoena hle o qala tsa tsila o qala ga monna le tika khotso thabo nya ka lopelo nya hawo e ra ke tse tsena hle ke potela ka mona 0863003084 le se di fa mdubela khotso
10: hello motso bra duela
9: hello popi nya na hle
10: ke bana mwana tso
9: amna tika tolaka
10: o bua le mwana na be nda matetele matse se ke kopa ho tsosa sekile machangaza o ka manda monyake ke re stone o ka mane ka poch ke petele ka sporo ka yone ka mane ka naledi tanke mosomoratua school tsa rata
9: baba e mogatua lesedi dumelang
11: e motshomoratua
9: ai
11: poti wa phela ka mona ka mme ya thoni ke mamotina
9: a monate
11: a kore ke re mme mangaka ka moo ka phakwe teela motswalatsewa ka moo e ke re me ma tabelo mo le Telkom ke re le yana tsoe e ke qetella ka mona ka qwaqwa ke re mamo sa ke ke ra tsoe ba le letsatsi le monate tsholo ka mamo tena thank you mutsumo ga
9: bye popi le sa di dumela
12: ntate ba ja ba ja o pitse
9: ma ja ba ja o pitse ntate o di pompong ga utlwa wena
12: hello o be hantle ntate le tse ko shebile mona marandra ntate o be hantle o fole mo yeng ntate ma ja ba ja ba ma
9: o lokile ntate ke a leboga haholo
12: Thank you for ke batsofe ke tsosa mogwera makhalema o ka sithu botshabelo ke tsosa shambalala iwa lena o ka sithu botshabelo ke qetela jolo ka mantla speak ye lena o ka sithu batsoa ke fusi maphatsa ka Boston thank you ntate majaba ja
9: phila mota pele le sa ditumela khotso
12: wa tlo khotso khotso khotso sorry ke radio ntate
9: tsamela tlhaka mhlompeng
12: ntate ga re dite ba ba le tsi ka mahazi bo ndiwe rantsi ya jwa
9: ntate
12: Tati ya kore batuse eskwi matumani ka matatiele kiri sabata tedisi ka munyake versus brown kiri ba aibo seba mutu wa harasibe ili dibe batuse wa kini tate se paka the big fish wa harasibe ili dibe kangi tate kachela
9: kia lebo wa mungaka lesa di FM jumela lesa di khoto
12: kakivi
9: lega ntate amala tiligay
12: Ebezo pe disponono.
9: Pila mota pele.
12: Amna dikhe anke ke tsose makabelo ka man ka vel komo tei puta ka wipa tila sa buta mo yema tsa tsio tse makabelo tsohle. Ke re ntatele bese ka man ka malaba tele ntatele bese tsuo tsuo tsuo tsuo tsohle. Ke tatele ka ntate selo mogele ka man ka hlohlona disponono ke motho ana ya breakfast le lunch ha ile tsa utse mo rena ranthe ba di yo. Thank you disponono.
9: Le se di dumela khotso.
13: Dumela emotsi mogatwe.
9: Le kae?
13: Ama ho tenteke.
9: Phila phila ngwaneso.
13: Ha ba tsere ba tlo ha ke ntse ke tete selo mogele ka nna ka tloko ya me a tsoe. Ke ntse ke mo ga nthe ba a tsoe. Ke ntse ke tete dinga ka nna ka hema mme a tsoe. Ke re mo le ding ke ntse ke mo ho le tare. Ba ne ka se la ba tsoe ke nna mme le maloka se mo na ding se se thabang. Ka ka ene se mo rate ke rata hle.
9: Ke le bongwe leso. Press Naledi Music Soul Child Half Crazy. Yaring casual, I'm a swing machine, you can't bring a rat, you

0: Hello, yo motho motho wa ha nke ke tsetse bana ba latela letsatsi ba holang ke ntate Lefu Lekgema ka mono ka Aliwal North le ntate Mohau Magele ka Magathe. Ke re ba hole ba bone tse dintse ngata, ke be se ke tsosa mema ngaka ka mono ka Parkhurst ka dishebong, mema le bitsa ka Western Area, ba tsoswa ke ntate le bese ka Phamorisi.
1: Dumela Mafifi, dumela, ke se bolele bana ka mona ka Parkhurst. Ha ke bapela, ke tsoswa makhuba bosiu kaofela, ke tsoswa ba halisika o Rebecca bo Miriam-e ka mona ka Mabi Street. Ka tsela ka ba a ibohle ba botsa ke ntse ntse ke la gata ka la gatelo ba i
2: e mo tsumo ga tuwa khotso ke kopa wa wetsa batho bana letsatsi. Ha ke re o sipina ona a birthday ya maobane, ke tsose le tshela Mofokeng cable musi Mohau Paul Marumum. Ke qetelle ka baahi bohle ba Brandfort Majamasweu. Thank you e mosomo ga twenty ntsi wa itebela.

0: A bona sedi emi mo. A di mpatla go la sedi emi mo. A sedi di tsela di mpatla go le motsomo ga tuwa botle ke gine. Pile ke mona tia go le Patricia Majale sa re temba la mi kile go fa music search or soul child half crazy. Mashobedi betsola metsome hlano ka mo re re bile reng ya bo hlano. Ya ntumela ha idu tsimona. Ge tlotla ga fetela ho nga ka moima ke nako ya imi na du ho le sedi ya fema mo ka nete ge tlo thusa ka tsa bophelo ba gao bo botle. Mme ka jono go shebana le fulina la mafura ka pa ge tlo shebana le cholesterol le orna. Imi na du thusa jwang ho lwantsa le fulina. Nga ka moima re kwa mele tsebeletse ka lesedi mongaka dithapoketseu.
1: Ntate ko dumedisitse ebile ko hlompile le ba mamedi ba rona ba lesedi FM. Dumelang tshe batsadi ba rona, dumelang bo ntate le bo mme le bana ba rona ba dikolo fela jwalo. Taba ya me ya bolwetsi ba mafura e leng yona cholesterol ke bolwetsi bo leng kotsi haholo batswadi ba ka, ke batla ho e hlalosa hantle. Le gore bolwetsi bona bo ka ba bo hlolwa ke eng gore bo be teng maphelong a rona. E ya ka taba ya mmele wa gago ore o mongata ga kanakanang mmele wa gago, mo e reng o tla ketela jalo o utlwala ga o tsamaya o kena ke molapo, o utlwa seo o sa tlhole o goga moya ka tsela e tshwanetseng. Jale o ye o itekodise o utlwe le mangole ana a le bosoko gagolo, go tloa bogato o ntse o utlwa di-joint tsa go di le bosoko. Ga se taba ya gore ke lefu la arthritis fela, le cholesterol e ya etsa ntho e jalo gore o fumantshe gore masapa a o a kakapa a ba bosoko gagolo, le mmele wa gago o se o imela o le mogolo gagolo mmele oo ga o batlege. Ke nthena e bakang bolwetse bo bitswang cholesterol. Go na le cholesterol, go na le higher cholesterol. Ga e le godimo o ra re e tlabe e tsamaela ko bo 6 point something kapa 7 point something, o ra re e godimo cholesterol ya gago, ga e batle gore e nne jalo. Cholesterol e tlamehile e laolege e tsamaela mo bo 4 point something kapa 3 point something, o ra re ke mo e leng gore e hantle, e tsamaya hantle, o e laola hantle. Le gona ga re ja, ga re shebentse re ja dijo tse mafura gagolo, and mo le goreng ga o batlege gore je dijo tse mafura gagolo bane le tsona di baka mathata mmeleng wa rona gore tlhasele ke lefu lena la ga ya cholesterol. Bolwetse ba cholesterol nka bo tshwantshana le bolwetse ba tswekere, bo tswa bo le kotsi gagolo baneng cholesterol ga mogalatshika wa gago mo ka kwalwa ke mafura ana, bophelo bo totile ka wena. Kore ke ntse ke ba tlamehile ke belele mmamedi gore ga lefu lena la cholesterol e menya megalatshika ya gago e ka kwalwa ke mafura jalo mathateng. Jalo tsema gore emina jeo e na le insulin. Insulin ke e tsamayang e bula megalatshika ya gago ya ba le blood tonic e le goreng e etsa madi a gago gore a tsamaye hantle. Jalo re be re nka dimela tsa rona tse kang African potato, ra o bolela gore e laola bolwetse bona ba mafura le o beya bolwetse ba gago ba madi a magolo botlheng. Ra lebelela gape le cancer boost sa nanandia ke molemo o mogolo gagolo. Ra be re nka le calcium ya rona, magnesium ya rona, manganese, sodium, potassium, o na le di-iron tse bategang mmeleng wa rona, wa di fumana ka gare ho emina ju. Batswadi ba ka le ba ho Dischem, o le be ho Clicks, o le be ho di-Farmer's Choice kaofela, o le be di-Van Heerden Pharmacies kaofela, o tla fumana emina ju ya rona. Dischem special settings fela ka di-13 mo e le goreng ba theositse ka 50 rand. Ga o nka 250 gao o Dischem o tla bo fumana di-100 capsules tse pedi tsa emina ju. Gopola tlhodisanong tse di pedi, ga o kenela tlhodisano go bonolo gagolo, nomoro ke ena ke kopa le ngwale 066 a bo ore 400 5505. O tlo nka clean slip ya gago wa e ngwala LES godimo ga yona, a bo e nka picture hantle kapa photo, a bo e romela go WhatsApp number eo, e tla o bolelela gore how can we help you. E seka o tshosa molaetsa e tlabe o bontsha gore e tsamaile jwale ile ko nna re e batlang teng. 10,000 rand e tla ba ya mang ga e se ya gago. Nomoro ya ka mogala ke 072 73 88 244. Kimbo e mofumana go 072 549 40198 kapa 012
0: 0546 982 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2: bangata. Fumanang lesedi FM le khubumla 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molele.

0: ke tla go rekela sefofane ngwana ka ke le rato le jwa ke tla palamisanong yana tshepe ko buisa mafatsheng a se nna ke Black Diamond tsa ripanoi leshome letsweletsemetsotso re goreng ya botlhano go tswa mosake ka tshela ke godisa mme wa ka ke confidence modimo a mpolokela yena ke lebile go letlhengwa neso tsatsi le monate o beele tsatsi le tlhono lo fetseng dumela motsho boratuwa ke rata go tsosa bana ba latelang Thembinko Sivelaphi le Lungiswa Velaphi ke qetelele ka Nosipho Velaphi bana kaofela ba mona ka botshabelo west ba tsoswa ke Thabo Mokola ka mona ka botshabelo west nna ha e ke tlokolele ke re go bona batsoge ba phatsime radio ke ya gago go lesedila bone bekeng dumela go tsotlhe
1: e motho wana mme go tsotlhe
0: le kae mongaka
1: modimotlhare babaletse
0: phela mongaka phela mongaka
1: ee re ke lebe bankosi ka mono ga bitsitse bitso laka ga go ketsile batho ba na letsatsi ba ne ba gola tsatsi la mabane ke ntate Isaac Matlabe e mme Margaret ke tisetse ke mogadi wa Mokwena ke Motlhomonyana ke moja Motlhomonyana ke go isang segutle e be nte na ba pita tsunke ke batho ba ne ba gola maobane ba kopela le go tsosa ke hebe dinga ka mone ka phomolong ga fule yena mane
0: ke a leboa lesedi
2: yo motho morateng ngwana mme oke
0: ga monate le kang
2: epidamo wa ngwana mme a ke tsose ntate Jo Motlhanka mo Mandela Paka ke re omchali mwana 21 Jovicho ke re basebetsi mmogo ka fela mo hene mane a ba tsoba patime re ye mosebetsi ngwana mme ke ntate Wiseman o lebogile motho moratiwa mo province
0: ke lebohile ntate lesedi
3: ke bana mo sekele kae
0: ga monate le kang monana
3: se teng go le molebo sa ntemeng ka mana ka tumo le tarise
0: me ya popinyana
3: ke rata go etsa batho bana ba latelang letsatsi le rata temeng ka mo le ka betleme le mosadi wa hae lefonoro temeng ka mo ka betleme ga pampona ba re antisa ke re masekeole senta wana makontlhoko mme mamokana maloka sekele bo motswake tsatsi le mona telefono re fetsi le tlhokang tsikisa leto bye
0: thank you popinyana lesadi dumela kgotso radio lesadi dumela
4: morena ga sela dumela
0: ntate phela tle ke phele moetapele
4: mosompedi wa ka ke batshege ke bana gauta mabose o teng pela ka mona sa solo ke renta ke ka moo mane ka mane kwakwakwa ke ka kopise ka mane ke tetelele ka kgalemolefe ka mane kare o dipope ka dirisopon kare wakeup ke a leboa mrenaka
0: abe kgotso mongaka lesedi dumela
5: matiti ngwana mme wa tena
0: ntate ke phetseng ka utlwa ena
5: ka morago o kore ke re motlhalefi kanele ka grassland bluefontein o ya gola ka jeno ke re mmamoriti wa letebelo la magoesele ka botlhokong betlan ke re dijane ke tanka la zekas velcom ke qetelele ka panya manase makwadi fam le baai botlhe ba tlokolane ba tsosa ke sekolanyane tlokolane danko
0: danko lesedi dumela
2: ee motho mokatuwa
0: lekae ntate
2: utlwa
0: ke phetseng ka utlwa wena mongaka
2: a ke teng ntate ga o sake lekalatse bona letsatsi ntate mokatuwa ba latelang bana ga o sake ke ngaka Mokwena ka mane ka koka ka mane ke re sekemekeme.

0: le mona ke ke re la ke ntamane ke ntsebetse mo le nna ka mona ka Frankfurt so ka mona ba di Frankfurt e motho mo ga tuwa
1: da de le se di dumela
2: e motho mo ga tuwa le ka ntate
1: a mo latile ga yo
2: ke te ntshwe mana ka ka mona ka Parker
1: ngwaneso
2: o ka ke tso sa bontate bana ba ba ga go bana ke ntate re se tsoga magatsa o welcome ke tso senta temperature of Florence iketele ka ntate dikotsi matlabe o migrant a tla ka ke a leboa bo tla se nna teja
1: ke a leboa le sa di dumela
3: dumela e go ka tsela
1: le kae manana
3: ka mo ha o le ka spona no
1: ha mona ti mo ga tu
3: ha ke tso se bana ba latelang ha ke re men jine tsharatani ka mo ka di nwe ke re ke le buile ka thapelo e monate ya ntiseditseng yona ke ga usiwa ka kamane ka phomolo o ntelane se sedinyana ke katelle ka motswala wa ka mane faldamo mamotso o ke ke ba tswe ba phatsime le ba haisane ba ka ka o fela tsi le monate ka tsela ka tsela
1: ba ba popi le sedi
4: ha o mo tsamaga tswe
1: le ga manana
4: ke tlo ka nna mo
1: tswe pila pila ga itse diaka
4: go bua le ba mo ma tsak ka mana ka standard town
1: ehe
4: ke tla tsena le a se ya ka tshwenya ya ka e le ja mmitsa tsana le mo le ka nwa ha e le mo tsheni ma tsiga le mo le ka nwa ka e le mo di passe jeng le la palang se ka mana ka tsaka la ja dingwe
1: waneso
4: tanki ga ne se tanki ka le bua
1: o bira tsebe le tsela sedile shumele mo tsumetso tsore o renya ba hlano ntumela ke tla ke go wena go tlhwe go rorise gatolena le ile la re kopanya ha mmoho le ha nna le wena re ka arohana dipelo tsona le meya ya rona ile ya kopangwa ya go kangwa mmoho ke maqhubu a gaso re beile mona ke mohau ka nnete re ntse re le bua tsebele tswela sedibo ka medi go tshepela maemo ana go tshepela nako ena ka nnete kana go tsohle ke ananela ba bira tsebele tswele ga twang e ba le mo mabidi mo nate ba le nngwe hlatlatela ka morago mona re nya ba hlano teng ga itsedi ka mantsi wa mofokeng le mo ifoma kumani a mona le mana ratwa ke motsomo ga tua me ke gata go wena hle e ba letsatsi le hlono lo fetseng hopula o mohludi o hlotse mme o tla dula o hlola ka mana kana go tsohle ke mantse o tshwanetse o qaletsatsi leo ka ona ao wa bue wa bolele ka lemela gago ga o tswa ka tlung ga o ya mabakeng a bohlokwa ka jeno ga o kena ka tlung o tle o le boetaba tseno ke o sia matleng ke tshepa gore nako e tlang ga re teana o tla bontse o dutse o tshorame matleng ona ao tshebeletso ena kana go tsohle e tla dula ntse o hlokometse e o rata batšha ba botshepegi bitso la pina Johanne Mokolobetsi ya kgaola ya.

mo mamedi wa mafube ke fara mahlomola wa hakala ke ya reng morena abelelona ka jeno re shebisana ka lefella la bududu re bala pesaleme ya dafita pesaleme ya mashome a mabedi a metso e supileng temaneng ya leshome le hantate le mme ba kantahla morena yena o tla nthola re bua ka lefella la bududu loneliness lefella lena ke sebaka seo motho a ka bang hara batho ba bangata empa a ntse a ikutlwa e le motwaitwai a itlhopereng a le mong bona ke bohloko bo sa bonagaleng ka matlho empa ke bohloko bo imela maikutlo le pelo gagolo batho ba bang ba ikutlwe ba le bang ka baka la mabaka a latelang tahlehelo mathata a bophelo go latlwa le go kgeswa ke batho kapa gobane ba utlwa e kaka ga o ya ba tsotelelang le ya ba utlwisisang empa momamedi ka jeno le ntswe la morena le ya re kgothatsa seo se re bontsha gore le ga batho ba ka re furalla modimo ga re lahle ga re tlogele le ga motho a ka ikutlwa a le mong morena o ba le rona gaufi le dinakong tseo re phopholetsang re ikutlwa re le lefela le Jesu Kriste o kile a ikutlwa a boutlwa bohloko ba bodutu nakong ya tlhagiso ya gae sefapanong ya ba wa kweletsa o re modimo wa ka modimo wa ka modimo wa ka o ntloheletseng ga baratuwa ba bangata ba ile ba mosia o ile utlwa bohloko bo bogolo empa le ga o le jalo o ile a tshepa boteng ba ntatae ka dinako tse dingwe modumo o dumelela lefella la bodutu gore re tle re mo atamele ga boima bo re kena ga batho ba sa re ababele ga batho ba re furaletse ba re fa mokokotlo re sana le modimo ya mongwadi wa ditronome a itseng le besebete le tie maatla le setshabe go bone morena modimo wa lona o tsamaya le lona a keke a le tlogela le go le latlha le ka jeno ga ba ikutlwa le mong gopola modimo wa bona o a utlwa o sa ntse o rata ka Jesu Kriste morena wa rona.

0: tsiba pali e tshwanang le ya hae. Ngwana na ya sebetsang ka thata, ya na le ntoro e kgolo. Toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaloon. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha ho hlokahale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 randa kapa 250,000 randa. Qeto e le nngwe, motsotso o le mong, ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Tsohle di etsahala ka nako ya nnete. O seke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
1: Kubula 88.4 le a le hweta ba ahiba Orange Farm. Kapa jenang ho SABC Plus app ba ke nsalise di FA. Ke mo lele.

0: tsa ntsela ka sesotho se monate
1: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng
0: go di sitse le go fa maikutlo a o begang mojeng o nepahetseng wa puo ya sesotho.

0: Mashuba mabele ya mtsoko bo fela mtsoko le bile tsholo re ga bo supa ena ke a o ko fa happy birthday Thabo ko fa ke mo sebetse mo le rona kopela jolo ke molato rano kodi a kopela jolo role model ya hai Thabo ko fa ka Peter Gabriel blood of Aaron ni monati pinena e bonga ke tikang ka jelo ke mo sebetse mo le rona Thabiso Mafrika tough guy le ena o hola jolo le o ko fo ka jelo ke a ipotsa o kofona mamelang ha ntsa tla hola le yena ene le motho wa mapiano ana go eo ha o tsotla o hola o
1: ha re hola ha ha re hola mamele mapiano
0: ha di hola di a mathathwasa ha di le montse di a se di tla di lata
1: a tsa da da da ene le tsa bo
0: saka di bomo
1: ara ke boma bo busi shangi
0: ke tshojwa le di
1: mathathwasa bo blondi mage
0: ha o hola sediretsatsa
1: bo ntate ba ne ba ne ba apara swimming costume TV
0: o go fotsatsi le bona tlo wena Thabiso Mafrika ao ba ke teka ka jeno
1: apara e ke ba metse blondi mage ne ke o pola ho yena le papa ngwana ka da ne ba apara swimming costume
0: le di ja fast
1: e bo ntate ba tswa ho le mame Hona le nako ya leng ha o le ntate.
0: Yeah.
1: Ona le sifuba sa plat.
0: Yeah.
1: No 26. That's how se se le plat a jolo ka sa Michael Jackson. Hoti jo. Jale ba di bula mona.
0: 26 ya nako.
1: E hoti hoti 6 ba di bula mona na sifule mo.
0: Botsa mola na jwale.
1: Ba hlaisa. Ba bona ona le bontate ba ka melang.
0: Eh.
1: Bo hete mona pa ke tsa. Ba ipule he jala tsama
0: e. Ai, tsa tsa ka boete.
1: Ka boete ono tsa re. Ke
0: le tsa ka jela lo ya ka. Ka itseri ka wa tsa tsa bo sebetse
1: mo. Ke bo hwete.
0: O hai hey hey. Ine e tla ka bo. E tse e tla tse. He when tsa ntu bo pele thwas. Ya no ke boete ka.
1: Wena o no ya le o.
0: E di fine ba. Ale. O tla tola le. E boete, ke boete ga itseri ya. Le mo mokwela ke ena motho a rona ka jeno. Re tlo buisana le labetso tsekelo shuba le botsa mehlalo pele hora ya bo supo ena ga itsedi aka. Letsatsi lela ke letsatsi le bohlokwa ho.
1: Le bohlokwa wena ngwana so mamedi re a kiteka re tlo hona le ditaba tsa go tshwagetseng tsona re tlo shebana le tsona. Ke yona ena. E hona le bothata ba batho ba ipolayang. Hona le bothata ba batho ba ipolayang. Mme re tlo bua ka taba ena ka mogana go isa fedi simpelo. Fela ke lakatsa hore ke phatlalatse mamedi hore jalo ka sebohudi ha hona mo tla mphumana ke tsamaya kae kapa kae hona le mogato wa dipolitiki o ke tsamaya nlona ke ke be wa ifumana ntwe jalo ke hlokometse hore hona le Twitter handle le engwe mona X ibitsa tour ba sebedisa tshwantsho sa ka mo ke likile o etlalea ntwe na ena le bothata ha se nna monga ntho e
0: tlhapa
1: etswa mo lo wena mmamedi ha o ka bala di posts tsa
0: mo
1: o tla elellwa hore jwang kapa jwang ha se nna jwa le round tsena ba se ba phatlalatsa ha ke tsebe ba tshietsa mogatlo fingfing jwa le motho a shebile o nahana hore ke thwasa
0: ya bo sheba ka pele ka re thwasa senepe ke sona fela ka nnete motho a o tsiba jalo kha ke tshogaitse di aka a tlhapatsetswa mono e ka se boe ho ha mo mamedi a hlokomele a se yona fela le rona ba sebedisa dintho tsa rona o fumane ba batla batho ditšhelete ba rwakana batho bana ba etsang ba etsang a ke dumela hore wa re tseba re ka feme kana kana o se re kena fela ka megatlo ya dipolitiki re
1: tsaka
0: yena re gesa yena re tsa eng a se
1: ntse ebile o etlale ho bane jwale motho ona o sebedisa snape sa ka ntle le tumelo ke likile ntse re le ka ntse re etlale ya lana jwale o shebe ke tho ke tho ha se thwasa ke tho SA go re bontsha ntlo re o ntweng
0: a we bala o ka botla o
1: ka Africa bo
0: yeah o ka o tla bona ka re ke e tshe patuna na una mamela di things saka di bombo
2: mata
0: o kof
2: ei tata Mr. Khulu o tla mino mong go bana fela ke sa o tsebe hantle ona
0: da da da da da
2: hel ma o tla ntho tse boima ma
0: tsa da da da ke tsa di constable
2: wa mo qala Mr. Khulu wa ga wa le loe
0: constable
1: Bo sina codense.
0: Yeah, bo sina codense.
1: Jo
0: tsa kosi.
2: Ai, wo tla tsena tseleng ke sougu he, ke tsa haitse.
0: Ke tsa haitse. Ah, o kwa of satsile bolate chapati kena kwa hao.
2: Ka nete a hole sentse re happy birthday Mr. Cool.
0: Happy birthday.
2: Mamiri wa tsebele tswale Siri FM ha o sentse le moho he le bana bana be le so ke le bo e ka mono the disco dancer ke le bo DJ Thwasa le wena comrade my comrade ke comrade Jonito. Mamiri wa tsebele tswale Siri FM moro. Ha ntla le ka mona ka Sasco ko mo fumane ngore president ya Sasco ko e gautswe mosebetsing ka opanya halihlo. Barry Hendricks o beletswe ka thoko ka lebaka la ditletlebo tsa bo mohloka lebitso tsa gore o hloleile ho latela mano a Sasquok a o isireletsa. Dipatlisiso di bontshitsa ona le bopaki bo bongata ho netefatsa ditletlebo tseo kgatlhano le Hendricks. Ho belwa ka thoko ha Hendricks a se gore o molato empa he e le o fana ka nako le o hlompha dikgato tse lokelang ho latelwa. Lwandile Semelane eo e leng presidente ya pele o tla tswa sa dutse sa maratswana e tla tswa sa ntse a tshwere mokobobo he ka mono ha ba ntse ba sheba taba ena ya monghari Barry Hendricks. Ntle le mono ha ke le kole ka mono ka o Betway Premiership ne di te maobane ne le papadi le nngwe fela mo Mamelodi Sundowns e neng ya moetse jwalo siwelele FC me papadi ena ile a fela Sundowns e tlhabile ntlha tse tharo ho noto. Re sa lona papading ena ya Mamelodi Sundowns. Ditlaleo di koma he mona ha sehlopha se ngodisitse sebapadi se bapalang molengo ka morao ka lepheo le letona. Sebapadi sena ke sa mehleng sa Polokwane City e leng Thabang Matuludi. Thabang he ho hlaloswa a saenne kontraka ya nako e telele ka sitana le monane qele he le yena ga tseba yana le ka o makhosi ka mane makhosi ile a molokolla ya ga o ga ikela ka gotso wa bona gona ebe o ka ya kae wa etsa jwang he le yena o nkuwe ke tlhopha seno sa Mamelodi Sundowns. Maobane hono lo be a holo ka mane ka UEFA e le tsena tsa UEFA Champions League. Ke motho re fumana hore Barcelona ile kopana le Feyenoord mme Barcelona ya e gagata ka tse hlano le nngwe. Stuttgart ya nkana le Viking yaba Stuttgart e tlhaba dintlha tse tharo le lapeng Viking yaba e ba ntlha le nngwe. Napoli e ne tetswe jwalo ke Arsenal. Gunners of London yaba o tla ntlha le nngwe ho noto. Liverpool e ne e tetswe jwalo ke Atletico Madrid yaba he ya feta Liverpool ka dintlha tse pedi ho ntlha e le nngwe. Bompudi ba tshireletsa ngwana mohope ona wa UEFA Champions League ke PSG ine kopane jwalo le Slovan Bratislava. Ke mona mo hel PSG ile nya hlaba dintlha tse tsheletseng ho ntlha e le nngwe. Sporting Club di Portugal SCP ine nkani jwalo le Galatasaray yabe le re he mona popa dinyane ke mo Sporting Club di Portuguese e feta ka dintlha tse tharo ho ntlha e le nngwe ya Galatasaray. Bona papading ya bolo go fumana tse ditaba tse re mokotlisi Phuthi Mohafe le Musa Bilankulu ba hatisitswe koseni hanghang ka tlhopheng sane sa Marumo Gallants. Mme o bonala he ha Dimitri Pantev e le yena nthatuwa gore mohlomong a ka nka sebaka sa go ba mokotlisi wa tlhopha seno empa he ha jwale ya tla tswantsa a tshwere a dutse sona sena sa maratswana ke Trevor Mtiane. O itlwaetse he Trevor batho bana go tsamaya le yone. Ha e le Gianni Infantino le yena ka nnete ka mona gore o batla go kgethwa gape kgetlho la bobedi.
3: To come back to football, and I think I'm somebody who can bring FIFA back to football together with all these players, together with the clubs, together with the associations.
4: Freistata Makufe e khutlile le kgetse mo holo o Makufe o tlaitse hala magong Bloemfontein ho kgetse ka mino le botshaba ba Afrika ka mogwa o kekeng wa lebaleha o ho tlo mamela mino wa bodumeng a mapiano le hip hop mino wa dibini tsa basadi le metlae le dithotokiso ho tloa ka la tharo isa ka la shilo metsumbedi lwetse 2026 ditikete ya fumane hona jwale mari computer ticket Makufe e khutlile.
5: Na kontsa tahlelo bophelong mohau e ka pamatsidiswa maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Lekubu la 88.4 le a le hweta baahi ba Orange Farm. Baahi ba Orange Farm. Kapa kenang ho SABC Plus App bakeng sa lesedi FM. Ke molele.
1: So ke le sedi mamere metso tshidula hantle ho ya le shumela metso robedi pele ho ra ya busupa butla le tsena re tla re mathe re kopana le exinia re utlwa maima le ho di mara ka ra le belanga jeno ke a joang o tso pola hle ho re tlo ke rata beng kwano ena ya e ho ipola ke bothata mamere batho ba imetse me re tla ke re tlo utlwa holanyane ka bothata bona ba batho be leng hore o ya utlwe kae ka re ha o sana tsela engwe empa ke la ka tsa o tsho le hana jwa le hore tshepo e tenhle ka kopo ha ebe ke ntontswe nana a tshepo e teng atamela o tlo utlwa mamela tshebeletso ya SFM magazine ya kino magazine ya dumela wena ngwane sora amoela o thakgwa breakfast show tshepo o tswile hantle ho tlotla ba jwang ka jeno
7: ere ke le dimedi tse tswa le ba tsikara moho le ba mamedi ba le sedi m ha re tshwara tsa tseno tsa bolipe per tsela ka mana ka province ya Gauteng teng ho hlakile me ho tla futhumela ka tseno Pretoria le Johannesburg e ka dilo mane ho mashima ba be le metse mehlano ka mana ka Mpumalanga le teng maemo ntse e tsonela ho hlakile me ho tla futhumela ka tseno Mbombela le Marahleni e ka dilo mane ho mashima ba be le metse mehlano profense ya le boya botshirima le teng ho hlakile me ho tla futhumela ka jeno flex of le poshitrum dipa dilo mane ho mashima ma pedi le metse mehlano ka mona ka profense ya free state le teng ho hlakile me ho tla futhumela ka jeno Bloemfontein le Welkom dipa dilo mane ho mashima ma pedi le metse mehlano ha ile profense ya KwaZulu-Natal le teng ho hlakile me ho tla futhumela ka jeno

0: Gizara ya hao, ene itlawe na limetse a chisang. Haiba batho ba bang bana ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong. O latetswe hape hobane diroboto ha di sebetse. Batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong. Setšhaba sotlhe ga sena motlakase gobane batho ba bang ba ntse ba tsipa dimitara tsa bona ba ba patadisa tšhelete e nyenyane. Jwale transformer e ile ya tlhoma ka lebaka la go imelwa. Se dumelle ditshebeletso tse e seng molaong tsa dinokwane go sitisa le setšhaba sa heno. Tlaleha botlhokotsebe go Eskom ho 0800 112 722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao, pholosa maphelo.
1: Freistata, Makufe, e khutlile. Mokete o moholo wa Makufe o tla etsahala Mangong Bloemfontein. Ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Oho tlo mamela mmino wa bodumeng, amapiano le hip-hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. Ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le metso e mmedi Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makufe. E khutlile.
2: Lesedi FM ke molelwa. Mafikeng. Toropo ya nalane ya buitshepo e profensing ya Bokone Bophirima.

0: Breakfast show. Ke na kwa re re kopane le Dr. Thabiso Matla. Hai hwa chisa mkhotsi. A ke tsebe hore na o bapalla meeting ha kae. Fela ke a tseba hore nna jwang ka pa jwang ke tshwanela hore a be di ka letsatsi tshwantse ke pote o bane. A kona tla le ntho tse tshwantseng ke di tlo.
1: Ba tsa Dr. Matla ga le mele ena ya ha be di ka letsatsi.
0: Ka di wena o ya ha kae ka di.
1: Bo ke na wa.
0: Meeting. Bo ke na o tswa ha kae.
1: Ha mwe. Dr. Matla le kae?
2: Ke teng mo kae ba tsikara.
1: A re khalimele tho sa o senya metsi.
2: A ka ka nete o etsa kotse e tshwana ya metlalo nna ha e ka o tsapa ha ngata ka letsatsi. E bile ha ho ne pa hetsu no o no tshwanela hore bonyane a tsapa ha be di ntsa ha ga go beke.
3: Ee, thasa le kana. Re le batho ba tsaba metsi ke mathata. Ba nkile monyetla ha o tlo hlapua ho ha.

0: bang ho le Sedi FM. One Life Insurance. Eu famo yetla wa bapala Winning at Life le One Life Insurance. Kena ho website ya www.lesedifm.co.za. Kapa SMSa One Life Funeral. Le libitso la hao ho 38596. Mme o ipe mo yetla wa o ihapela karolo ya 50,000 rand. Dula o mametse le Sedi FM. Mme re ka fetola bophelo ba hao. Eketsa mo yetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand. E bang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance. SMS ka nngwe e kosa 150 SMS sa mahala. Hadisebetse One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana le dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
1: Hey monna, o sa bona nakong yane ranta e sa ntse e na le matla monna.
2: Hey, nka le bona jwang?
1: Empa hona jwale ao ranta e sa na matla man.
2: RIP.
1: Fela e sa na le matla o kgone ho ithekela kopi ya recoof.
2: Ha o etse motla ya kere.
1: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ho ranta kopi ka nngwe. Recoof e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase ho ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tjhaetseng monwana.
3: Sebokeng le lona le a ananelwa Lesedi FM le lekhubung la 88.4 kapa downloadang SABC Plus app ke molelwa.
4: Stata Makufe e khutlile mo kitse mo holo o Makufe o tla etsa hala magong Bloemfontein ho keteka mmino le botshaba ba Afrika ka mogwa o kekeng wa lebaleha. O ho tlo mamela mmino wa budumeng, ama piano le hip hop, mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. O tlo akala tharo isa kana le shilo metsimbedi lwetse 2026. Di tikete di a fumana ya hona jwale mari computer ticket. Makufe e khutlile.

0: Bashuma mabele ba se ba hlalo fela besotso re fela tsora ya borobedi the biggest morning drive at a khoa breakfast show ke Janet Jackson damn baby Janet Jackson ho na le mo aning a actor jolo le Tupac Shakur hotwe hana tsebiso
1: hore
0: poetic justice hana tsebiso hore Tupac o tlo bapala role ye wa e bapala mono ila mo fa bothatanyana
1: ke rata hore poetic justice
0: ila mo fa bothatanyana wa tsiba Janet Jackson o na le kgahlano le hore ba
1: ke hopola hantle
0: aba fana le ka melao nyana hore
1: o tshwanetse aska motshwara ka
0: aska motshwara ka aska ba mometa lo
1: mme ai o la e hlakisa
0: ai bo Janet Jackson
1: ah
0: bo Janet
1: ah
0: ke Tupac Shakur
1: ah aska a tlapurela
0: le ya kenya melao mono go Tupac aska ba mometa lo mometa
1: eng aska ba mometa emo nat kala he Tupac o la ka
0: ba ile ba bahantle ba ile ba qetella ba bahantle ba ile ba qetella ba
1: tlapurela
0: o ha ka motlapurela ho mometa ha ke sa hopola ke qetetse kha
1: ke sa hopola gona ka gola
0: ntle le monate
1: la ka ola mometa la hanya
0: Ay, bo Janet Jackson le bona.
1: Ha ke hopola la dumela
0: mo ma mo ma mele. Ba tsaka ka jwalo ba buti ba bona ke bo Michael Jackson.
1: Ha se ma ke Michael Jackson enta.
0: Ba biti.
1: Ba biti. Ha bona.
0: Eh? O tsuna fane ka melao contract eng a ga itse. Ha le mong ka mothiwe.
1: A se ka ba fasola eng eng.
0: A se ka itse tsena itse tsa.
1: A se ka ba ntlapula.
0: Ai.
1: Ba ke tsena le tsena.
0: Ntlema ya o qhoma etswa ga etswa hole.
1: Ha so khoma khada mo lo mokwa
0: kwa Janet. Wa ekwa ga itse.
1: Ya. Ba le batho ba sa batleng ho hlaisa di santha.
0: Tsena o qhoma.
1: Ke tsa mohlala. Ha ba nyane script sire. Motho a hlaisa dikagolo tse itseng tsa mme
0: se ka tla re batle motho a tla hlaisa di santa
1: khada ha wa dumellwa ha ya ne pa hala
0: o khona Tupac Shakur
1: o khona ha le actor o khona hore o be le body double wa e bona body double ke motho a etsang ka mmele wa hae se wena o sa batleng setswe ka wa hao setshwantshong eka kwe
0: ka ntsha mo ka se thomele Tupac
1: mo qhomela ka eng Tupac ona batla o meta Janet
0: o ka se thomele Tupac man
1: ona batla o meta Janet Tupac yena batla o meta ngwana bo Michael Jackson
0: o ka se thomele Tupac
1: eh nka qhoma self
0: Tupac Shakur
1: nna nka mo qhomela a tle kwa
0: no amaru
1: o sa re
0: Makaveli dead on anev fela he ile poetic justice itse ga tola hana jwa le khaitse
1: ha ntse ke ratala
0: ha ntse ga tola hana jwa le
1: a ba ntse ke
0: hopola ya poetic justice Tupac Shakur
1: Hey mama na tsamela tswara se di rekena ka tabatse bo hloko ka nnete metsotsongene mashuma mabedi ana le metsoro bedi ka mora hora ya brobedi ntse re hopotsana hape ka lehlakong le leng jwalo ka ntse re hopotsa tla nne re uneletse hore diteketse tsa makhufe di ntse di tsa majwang fela he rekena ka mona ka province ya Freestata ka tabatse bo hloko tse phatlaladitsweng ke seponisa sa Freestata ka mong wa batho be leng hore ka nnete re sebeditse haholo le yena ho lokwana tshebeletsong ya le CD FM ha o tlwa tabeng ya ho sheba ditlolo tsa molao kamara ka province ya Freestata re bua jwalo ka provincial communication officer sergeant Mahlomola Karedi hey ya no
0: into sitele na khaitsedi ka into sitse jwale ntwe ngwe ntse ke jwetsa joni to bona radio ke ntho ye ngwe o tla sebetsa le botho na go etelele le soka le kopana
1: o so mmone
0: lo mmone
1: ntate mabhiri wa dipere
0: o so mmone thwasa a le kopana moye mmona ho monate nati
1: Ne ke sebetse le ntate maphiri le motse le shome le metsemedi ke soka ba ke mmona le ka mohlaudi
0: ntate ka re dina ke motse ke ne ke qala o mmona ka sedepo re he ba
1: jo
0: ene sa tsana a ntate ha moholo lo ba moholo mane ntate sa le monyane ya holo a ntate ka re di bana ke ne ke qala o mmona ka nnete ka sinepe ha ke utlwa hona le botswala nromella ditabatsena re he mane utlwe ditabatse tsena tsena jwale batho ba jwa Jalo ka ke tshokere ha re bua le batho bona bana na go le atse bana le kopana le tsatsi le letsatsi.
1: E jwale.
0: E jwale motho eno ke motho a mamela le sedi ya holwa nromella. Ah o bana. Ke motho a monyane ya holo. E re utlwisa bohloko. Manane o ka ofapana ene se rona fela thago hantle ntle le sedi FM. Ha re ne re hlile re hloka ho netefatsa ditaba holo tswa sepoliseng ka province ya Freestata. Ne le yena mo. Ha la pelong tate ka re di re ne re tsa le mang. Le ntate Magele.
1: Ntate Magele.
0: ne re tsala ntate magelo
1: ntate magelo
0: yeah yeah jwale guys ke motho ala sebetsa le sedi ya FM ha ho lotswa ka mona ka sepoliseng ala le tefatsa ditaba ditlaleo tseleng hore sepolisa se batla ho di fitisa le yena ya Excelsior ne re bua ka yona ine le yena motho e re tlotla ga moletsetsa ge re ntate ka re
1: bua tsala
0: eng ha ontso tu bona le le ponisa le nya metseng Excelsior mo ntse di tsama jwa ntaba tsa movers ka mo ka Excelsior ka mo ke la ka bona hore ntate Mbalula le tona la la sepolisa ona ile ka mona wa Free State ha fumane ka pagetse be ho roetsa etse mamedi re itse mang ka papanga ka tsebanga taba tseno wa fitise ntate ka re ine le yena motho a tlatla a tlo
1: re hlalosetsa
0: a re ditaba hantle
1: ga a retsa tsena mamedi re sentse re matsi so hle la pengla ha karedi ka nnete rutule bohlokole lona na sergeant mahlomola karedi ke motho re motsebanga ho lo rutule ho phatlalatswa ka nnete ditabatsa ho hlokala ha hae maobane ke motho e leng hore ha isa like na seponise mmona ka 2008 me utlwala hore ka nnete ka lebaka la hukula ke mona mo e leng hore la hloleha asa sebelitse seponisa dilemo tse leshome le metso e robedi ka nnete a phumole ka kgotso ngwanona wa borona o tla hopola hore mmueli wa province Mmetha Ndimbambo o lahla a hlalosa dintlha tsena ka nnete tsa ho hlokahala ha sergeant Mahlomola Karedi le hore o kene seponise monaneng
0: ha mo ya o phumola ka khotso khaitse di akanta te ka ready phumola ka khotso boso mashoma mabedi ba tsoro ba betsotso ka lebile jwa lorenga borobong mzwake ke ba le bolaitso wa hao mzwake ka tshela sa bua ka tabene tsi re bua ka yona ya bo Janet Jackson
1: ya bo poetic justice
0: yeah ke ba le mzwake a wa tshumela mathe
1: a re le
0: no no no tshumela la lwela ka nnete re no motho ha sa batlo hlaisa santa o ha ba
1: Inga le hetla. Hona la sa batle mo hlaisa le hetla.
0: Motho na re le kire o batla manuscript se re se batla motho a hlaisang.
1: Ah, kana ko ngwe ba o fa script sa audition. Ha so fi di sinitse di.
0: Eh che,
1: ha so fi di sinitse.
0: Ha ba sa hlalosa ga itse di ya ka. Ke dumela. Mzwaki, ke ba le mose, ke ba di le go dumelana le thwa.
1: Kana ko ngwe script ba sengoletse nna.
0: Eh.
1: Wa e bot? A ke audition.
0: Yes.
1: Ba be ba ngola nyeo kwa na o ke hlaisa.
0: Yeah.

0: Thabiso Mafirika kore wa rata
1: ka tshela ka tshela
0: ha re hlalose han ke ba gatang o jae a so ba tseba mo mamedi bana be re buang ka bona ba gatang o jae
2: ba ka ba tsebang
0: ha a go bo le bua ka ba tsebang
1: ka tshela ka tshela ha wa jae
0: ba tsebang ke nna ba tsebang ke nna le
1: a ka tshela go ka tshela ka tshela ke yena pompantswa ke mpe e
2: motsumoratua o mo biame e
1: motsumoratua
2: ka nna ka ofela
0: le go bea kae le go bea kae le joni to le keji
2: fa se le go tseba le motse a ke so bona ujaifa ana o itse ona le 20 man years o le mo
1: 20
2: a ke so bona ujaifa go
0: tholwana ke patalwa ho jaifa nna ha ke
2: a ke
0: sono nna
2: o kampare tsheisa ona lo jaifa a ke so bo
0: ha ya ke qoqelo nna ke dula le management a ke na la go tsheisa le lona ke na
2: la ka tsheisa le bana ba batho ja
1: ha ai khona le nna ke so mo kachela kachela
3: chemenage a kho a ska la mutama
0: chapa tso poli ke jaifa
3: a o etsa wa la saka mmile fela wa go
0: he
3: wa la saka mmile fela wa
0: jole ke
1: le teng e se mmile ka o fela le he
0: le ke ke a boga
3: a
2: a o bore mara o tsebu jaifa
0: ke tsa eng ha ke sa jaifa ke tsa
1: ha ha sona ha tsebe fela ha ite ke lo ite
2: e mong a re ka mokenya mona ke ba sjona
3: ba sjona
0: o ne a
3: ba sjona nna ke thuse fela ke le mametse nna
2: ba sjona
1: no jaifa no joni wa dilata
0: a jona o ne a
2: jaifa
0: na jaifa
1: ya joni wa dilata wa bona e le buile hantle ke kachela e motho mo ratu le john man
2: le john
1: a nka be tsaka
0: ka khiso o tla ja feeling we teng tsena la le nngwe ka tsa a ba le shoro go tswere ka ha ka tsela lo o tla 2010 we kgambe
2: o na ka 2010
0: ka tse a ba kwala ma so tsela o tsela wa tsa ma se budi jwa le ke ya le 2010 la rola
2: yo
0: ke tlo botsa botsa sa pa trikiela ka
2: au ka ri a e mo rape a itsebang bana le sa se ka msiya morao tao
0: ke ma
2: tao
1: ma
0: a le lo botsa ile ngwe
1: tao fe fe o tle o tle o tao fe
2: tao ya rone wa yo
0: tao ile ngwe a ile ngwe
1: le bua ka tao wa tsa mathu
2: hey
0: a engwe le hey le le
1: tulwana le
0: le tsa mali mulo le
1: se le bua tshe re u ka nne no no no
0: engwe e tsa mali mulo di tshe mo mamedi wa etse
1: ha ka ta ba itsha ga le ba nta tsena phamisa mahet a ba le tsoka tsa ka le
0: na le no na le ke ona yo fela
2: ka utswane
1: fela ta u tla o jae fela ka molodi
0: eh
1: eh ka molodi
2: o tla o batla o tsu
1: nka go ruke molodi
2: o di ka mai
3: le go jae fela ka molodi
1: hai ka molodi ka molodi o tla o yetella pele papa
0: a le la ke ona yo kwa la ba sotlela wa e bona ke di kwa la o tle bona
1: a mi se ma heta ke a ba mi se ma heta tsena a tshwana le banta a nyulle bohu ha ka tla ba itso ka etsa tshe
2: a be mototlo ka ba ba go bana he
0: a
1: a a le tile
0: nke
1: nor ka tile
2: ba zone
0: ya le nna tholwana mana o so mpone le nna
2: a a
0: kai le nna
1: o bua hantle o bua hantle ha o so mpone
0: ke kenya mo le nna mo mane
1: tsere me tso mona le ka jeno
2: ne na ko etlang ga ba bu re tla bua ka ba le ka
0: ke a kena mo mane di bona ke teng
1: ba nna le
2: ba nna le ho abadula fast
0: tlana e wotle ka metsotswa le meshuma mararo fela
2: ha mona tshwang ke le bo bana be so ka jeno he ho itlhabolle re tla ba le merapelo mo re reng ha tsohle o so sa gone ho dilaola fa mo di mo sebaka a etse mosebetsi re tla ba le sibini sa mmino wa sedumedi ke le bile bana be so
1: Danko mamela tsabela tso ya le Sedia FM re tse tsena react.
2: Bekenye tang ho le Sedia FM One Life Insurance u famo nyetla wa ba pala winning at life le One Life Insurance kena ho website ya www.lesediafm.co.za kapa SMS a One Life Funeral le libitso la hao ho 38596 mme u ipe monyetla wa u ikhapela karolo ya 50000 rand dula o mametse le Sedia FM mme re ka fetola bophelo ba hao e ketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2000 rand e bang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance SMS ka nngwe e qosa 150 SMS

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Mamedi moletsa wa bohlokwa o bileng o potlakileng o tswang kantorong ya tonagolo kwano provinceng ya Freistata me Mathai. Ke ona o latelang me McQueen Letsoa Mathai. Me hona le dipontsho tse neng di loketse gore di be teng ka jeno ba re ke Youth and SASSA SRD Beneficiary Expo e ne loketse gore e tswele pele ka jeno ka bana ka limo me batjha ba setereke sena sa Mangaung go utlwala gore ka nnete ga ba ka ba fumana molaetsa wa gore letsatsi lena le se le tšhetšhiseditswe morago go ba la leshome le metsesupileng ka di 17 tsa September ba ntse ba tseba bogolo ba bona e le ka jeno ka di 10 jwale le a kopotsotlhe go a utlwagala gore ba bang ba batjha ba sentse ba le teng mme le kopotsotlhe tswetswe kantoro ya tonagolo e kopa tshwarelo le bainele matsometseng ha e ba molaetsa ona o sa ka wa finyelela go lona wa go fetola letsatsi la expo ena go ba la di 17 September le kopotsa hle batjha lona ba streke sa Mangaung le kopotsa gore le tsebiswe gore letsatsi le letsha la expo ena e se tla ba di 17 tsa September e seng ka jeno jwale ka ha go ile ha phatlalatswa pejana re ya kopa hle molaetsa ona letle le o fitisetse go ba bang ha e ba hona le ya utlwang me lona ba seng ba ntse ba fihlile sebakeng sena re kopa tshwarelo hle re kopa tshwarelo ba kopa tshwarelo gagolo kantoro ya tonagolo re e kopa tshwarelo le ba inele matsometseng le se le tla tsebiswa le kene mane he di social media platformong tsa Free State Provincial Government me le tla fumana dintlha ka botlalo mono he empa he letsatsi lona ke lala le shume le metsi sibileng 17 September le tla tsebiswa fela gore na ebe sebaka se ka fetoga kapa jwang jwale lona le dule le ntse le sheba marandrang a province ena ya Free State muso wa province ena ya Free State ho bona gore na ebe sebaka e sa le sona kapa le sona se fetuhile re kopa tshwarelo ka nnete ka ho bahalona ka mono ke a tseba ba bang ba tswile o seng ba tswa di bakentse fapaneng kantoro ya tonagolo e re le ba inele matsometseng 17 September ke letsatsi he lona batho ba batjha re a leboga e le shume le metso e mehlano metso suka mora hora ena ya borobong o ntse ba metse le naneo la itlhabolle ke la bone baking mo mabedi motle o tswile jwang e mongare hatefully ke bona boemo ba le hodimo bo ntumella ho etsa mesebetsi ya ka eo ke neng ke ntse ke lakatsa ho etsa nako ena ka ofela ke sitiswa ke boemo ba le hodimo ba bang ke nako jwale o tsebe ka nako ena dikgwedi tsena ke tsa spring cleaning kgwedi tsena ke tsa spring cleaning batho ba hlokisa ka matlo ho apentwa ho rekwa di furniture tse ntsha batho ba le ka hore ka matlung ka mona ho shebehe ka ntle ka mano hona le ba khothang ba hlokisang di jarete ho apetisela ba bang ba hlatsa di festere ke nako ngwaneso ke nako ya ho hlokisa ena he ke a tseba hore boholo ka nete sentse re lukisa ba ne le mekete mengata di kgweding tsena tse tlang tsena tseo mekete eo le tla ya ho yona me hara tsona he mo mamedi motle ka jeno re tlo bua ka kufafa mo eya pitiki kufafa mo re tlo kufasela metso sunye mashuma mabedi le metso mehlano pele ho ra ya le shume o tlo ske wa fetwa wena mo ba medemo tle re tla buisana le me mahlapane re tla buisana le me mahlapane ha mfela ka mrasinelo sa tumelo ke la bone ka jeno re tlo setlisetswa ke ntate moruti thabiso ntlatseng metso le rona ya tsohang le bona ba teng ka jeno o tlo ske wa fetwa ke taba sa bona re he wena mo ba medemo tle ke tle ke fete mona ditabentsena tsa bohlokwa me re tla re tsebotsola pele ka lena neo lena la e tlabolle
2: Nao mo tshwa Afrika borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa ho ka matla ditaba tsa bona tikitsena SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlang a monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Ha eba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya kapa makaleng a mang a fapaneng, a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona hobane dikopo di se di buletswe.

0: ke molelwa ga so etli samposo selo di fase go ntse ba sotho
1: a bom
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsa na le tong la bona la bophelo ba katlego
2: Mamedi e le shemele metse robedi metse so kamara hora ena ya borobong ho sentjena re ntse re bua taba engwe le basebetsi mmoho hore na ebe jolo ka motswadi o kile wa lukiswa ke ngwana hona le lentswe le o sa le bitsang hantle ka papulelo o sa e bitsang hantle ngwana ba o lukisa Hey, re fumare ele ntho e monate ka tsela e bakatsa ka tsatsi le leng rona ebile ka lehlonolo re na le sekutana sa bana tsatsi le leng re tla ke re bue le lona batswadi gore na ngwana o la o lukisa o no itseng yena o lukisa a reng ntse re bua ka bane e bong a re wa ka o la re tjena e bong a re hei le nna o la re tjena Watseba kandete, bana ke batho ba monate mane. Watseba bana ke batho ba monate. Ha o ka ithuta hore o potapoto ke bana, o ka ba leletsatsi le monate ka tsela e makatsang. Ke batho ba monate, ke batho ba ileng hore ha ona le bona, a le kgatello ya maikutlo ya sutha. Ba o thola stress bana. Jale ke ka ho ke ke re ka mehla batswadi ya ke le gateng bana ba lona hle. Ba gateng, ba hlokomeleng. Le ba sireletse. Mo ba tshwanetseng hore ba fumane tshireletso teng ke batho ba bohlokwa batho bana re tla ke re tloetsa hla le lona batswadi re ke rutlo e mong a ba santse a tshwara ya ithuli nna wa ka o kile a ntukisa ke itse tjena a re ha ibitse jwalo mabete motle e re fela he re fete ka mabenkeleng ke a gutla Bekeng e tlang ho Lesedi FM, One Life Insurance, o fa monyetla wa ho bapala Winning at Life le One Life Insurance. Kena ho website ya www.lesedifm.co.za. Kapa SMS-a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Mme o ipe monyetla wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand. Dula o mametse Lesedi FM. Mme re ka fetola bophelo ba hao. Eketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand. Ebang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance. Insurance SMS ka nngwe e kosa 150 SMS sa mahala ha di sebetse One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete melawana le dipehelo di teng online One Life changing lives
3: What's it again ke rata kasi ya ka haholo empa se le nako e telele haholo jwale ke sheba ke nahana re lokelwa ke bophelo bo betere ho feta bona Ho khaula metsi matsatsi a mangata di drata di a senyeha ha o mohla di ntho di lukiswang ha ke kope letho le majabajaba ke batla fela hore di ntho tsa motheo di sebetse mme ke a tseba hore di ka sebetsa hobane ke bone mo Democratic Alliance e busang teng ke batla toropo ya rona e sebeletse bohle ka hona dikgethong tsena ke votela DA
4: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
2: Freistata makufe e khutlile mokete o moholo wa makufe o tla etsa hala mangaung ho kete ka mmino le botshaba ba bo Afrika ka mogwa o kekeng wa lebaleha to o tlo mamela mmino wa budumedi amapiano le hip hop mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso ho tloa ka la 3 ho isa ka la 12 Lwetse 2026 ditikete di a fumane ya honna jwale compi ticket
5: Lesedi FM ke mo le

0: Mametsi lebo se khobela nyakalang e re be mse sung e mashume ama bedi le mse robedi kamara hora ina ya borobong mamedi harfete mona
1: Now mucha wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ufumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla ditaba tse bona tikitsena SABC ina le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, thelebishene le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.
0: Re tlokena senelong sa tumelo ka jano re se tlisetswa ke ntate Moruti Thabiso Ntlatseng me yena he o tla re balla bukeng ya baroma kgaolo ya leshome le mosomong temana ke ya leshome le metso e robedi me ha mfela ka moramono he re tla ke re tlo bua ditaba tsa bohlokwa ba re ke kufa fa fa fa fa Ha ha ha! Utlasi ya utlaba hobe, bobabide botle. Mwena reto buaka kufa piti ki kenyeleza kufa famo utlaba minomono hobe monati impahe. Huna le moto ya tibang ditabazo ukaufela. Metole yaruna liona iteng ya tuhang. Mika jenu hem, libona batle ubua ditabaza bushokwa wena mumabide botle. Bare molatu haulibalehi. E molatu ha o le balehe ke pali ya bona ka jeno ha re fetele senelong sa tumelo ntate Moruti Thabiso Ntlatseng sebaka ke sa ho ntate

ke a dumedi sauseng hona ka lebitso le matla la mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste a re fumane lentswe la Modimo jalo ka lengodilwe bukeng ya Baroma kgaolo ya leshome le motsomong temaneng ya leshome le metso e robedi mme ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena o seke wa ikgomosa go makala a teng gobane le ga o ka ikgomosa ga se wena o jereng motso empa motso ke wona o jereng leo ke lentswe la Modimo lengwalo le tlhonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng mme ka Jesu Kriste morena wa rona lentswe lena le seke la tswala gutla le sa etsa mosebetsi amen boloka botšhaba ba gago boloka botšhaba ba gago mme paulosi o a re lemosa ka o sebedisa setshwantsho sa motso le makala mme paulosi o leka gore lekala le phela gobane le goketse motsong lekala ga lena bophelo ka bolona le amoela bophelo maatla le phepo go tswa motsong paulosi o lemosa ka boikgomoso mme gore ga se wena ya tshegetsang motso empa ke motso o o tshegetsang ka kutlwisiso ya rona ya botšhaba momamedi temana ena e re gopotsa gore ga re ya karakala ntho e nngwe le e nngwe go na le motso o re tswang go ona go na le batho ba ileng ba phela pele go rona go na le batho ba ileng ba etsanalane go na le batho ba ileng ba bopa tumelo go na le batho ba ileng ba etsa magabane go na le batho ba ileng ba etsa gore re be seo re leng sona ka jeno lena mme temana ya bibele e re o seke wa ikgantshetsa motso wa gago gobane wena o lekala fela wena ga o motso ga se wena ya jere motso empa motso o jere wena go na le kotsi e kgolo momamedi wa ka ya rategang botšhabeng ba rona ke ga makala a lebala motso mme moloko o ka fitlha mo goreng ga re tlhoke bagolo ga re tlhoke puo ya rona nalane ya rona ga e bohlokwa meetlo ya rona e fedile seo batswadi ba rona ba neng ba se ruta ga se sa sebetsa empa paulosi o a re gopotsa o seng ona ka o boloka botšhaba gore o seke wa lebala motso o seke wa lebala gore gora o be teng go bile le ba o bile le ba bileng teng pele go wena mme jalo ka o so o le teng boloka botšhaba ba gago mme taba ya botlhokwa ke yona go ela tlhoko motse wa rona go bolela gore re lokela go tseba mo re tswang re lokela go itseba mme o tla ba bobebe go tseba mo re yang ga re tseba mo re tswang teng momamedi wa ka ya rategang tlhokomela ba bang tlhokomela lelapa tlhokomela motse tlhokomela botšhaba ba gago o seke wa ikgantsha o seke wa ikgomosa leo ke lentswe la Modimo kutlo ha ebeketso.

0: Ena ne lipina e monate ka nnete. Dumela hle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Masipi.
0: Le phetse jwang ka jeno?
2: Nna ke phetse hantle mme Masipi, wena o phetse jwang?
1: Le nna ke phetse hantle haholo mme Masipi.
0: Ke a leboha bana ba ka. Helang, lenaneong la ka jeno he, ke tlo le phethela pale ya molato ha o lebalehe. Bana ba ka.
1: Mme Masipi.
0: Na ho na le dintho tseo le seng motlotlo ka tsona tseo le kileng la di etsa.
2: Tjhe mme Masipi. Nna ke ngwana ya mamelang ebileng a hlomphang haholo.
0: Tsena ke ditaba tse monate he ngwana ka, ke a leboha.
1: Mme Matshepi, le nne ke etsa tsohle tseo batsadi ba ka ba ntaelang ho se etsa. Mme e bang ha ke utlwisise ke a botsa.
0: Ho lokile bana ba ka, ho lokile ka nanelo, ke a leboha ngwana ka. Ke ne ke ntse ke tseba hore ha e le lona he, le bana ba ikokobeditseng haholo. Nna le mametse.
1: Eya mme Matshepi.
0: Ebile le a mamela ha o bua le lona. Kapa hona le kopjwa hore le etse ho hong ho itseng. Pale ya rona he, ke ena ya latela. E mameleng ka hlokohle bana ba ka. Motsaneng o monyane wa Diba Seatjha, ho ne ho phela monna e monyaneng a bitswa Lerutle, mo le ba lelapa la hae. E leng mohatsae Masekepe le morahae hape. Monna enwa e ne e le moruihadi. O ne a ena le mohlapi o tshabeyang wa dikgomo, dinku, dipudi, dipere le dikolobe. Ntate Lerutle o ne a tsoha e sa le ka matjeke, tsatsi le leng le le leng, ho sheba hore na mohlapi ona wa hae wa diphoofolo o tla jang. Ha e le hape ena, o ne a le botswa e ka o nka ntho fatshe. Ka nako eo a tsohileng ka yona, o ne a ikorela letsatsi jwalo ka mogodutswana. A sa rate ke re le hona ho iphotla fela.
1: Mme Matshepi.
0: Ee kane.
1: Ke hobaneng ha hape a ne a sa rate ho thusa ntate Lerutle. Ke ngwana ya jwang ya sa tsebeng ho thusa lapeng la.
0: Hei ka nanelo ngwanaka. Bana ba bang ba etsa dintho tse utlwisang bohloko haholo. Le nna ke a ipotsa hore na ke hobaneng ha a etsa ketso ya mofuta ona. Le ha ho le jwalo he. Ke sa tswela pele ka pale ya rona. Re tla utlwa hore na ho ile ha qetella ho etsaetseng ka hape. Ka baka la keketseho ya leruo lena, ntate Lerutle o ile a lokela ho batla motho ya tla mo thusa ho hlokomela mohlapi ona wa hae. Ntate Lerutle o ile a lokela ho tsamaya nako e ka etsang beke ho isa kgweding. A ntse a batla. Qetellong ho ile a teana le mohlankana e mong ya neng a sotlehile tjena. A sena mangwe. Lebitso la mohlankana enwa e ne e le Tshidiso. O ne a bonahala a ikemiseditse haholo. Ka baka la ho hloka, Tshidiso o ile a etsa tumellano le ntate Lerutle. Tumellano ena e ne e le ya hore e be ngwana e moholo wa ntate Lerutle. Le hore mohlang morena a ka mo hopolang, a tle a bolokwe ke yena ntate Lerutle ka hobane ha a na be.
2: Mmamasepe.
0: Ee hloni.
2: Tshidiso jwale e ne e se le ngwana ntate Lerutle. Ke thabile ha e le mona le ena a iphumanetse le hae. Ke a kgolwa hore le ena hlathele le ke sa tsebe.
1: Hloni mmoho le wena mme Matshepi. Ke sa hopola hantle ntate wa ka a ne a mphethela ka diketsahalo tsa ntate Mandela. O ile a re ntate Mandela o ne a dula a kgothaletsa batho ho thusana moo ho hlokehang teng.
0: Bana ba ka.
1: Mme Matshepi.
0: Ka puo ya rona ya Sesotho re re, tshwele le beta poho. Mme le nna ke a dumela hore ngwana o hodiswa ke setjhaba. Mamelang mona he. Ena e sa ntse e le nako ya pale. E reng ke tsweleng pele ka yona. Ka nako e nngwe ha ho jewa ka lebese mona lapeng. Hape o ne a sa je ka hobane. O ne a bolela hore yena a keke a ja lebese la dikgomo tseo a sa di hlokomeleng. Empa ho bua nnete, hape o ne a sa batle ho ja lebese. O ne a ipatlela nama fela. Jwale mme wa hae o ne a tla hlaba kgoho ka lepotlapotla hore ngwana hae a se ke a robala ka tlala. Tshidiso o ile a nna a tswela pele jwalo ho iketsetsa mesebetsi ya mona lapeng.

0: tsotelle letho hape o ne a kena sekolo ho se seng sa dikolo tsa mona motseng le hona mane sekolong hape o ne a ntse a le lekgolo mesuwe le mesuwetsana e ne e kgalemme ebile e kgathetse tsatsi le leng ke ha hape a titika ngwananyana e mong ka ditebele a sa mmopa bonneteng se neng se tsekwa ha se tsejwe empa hape o ne a bolela ka moo yena a kekeng a tlwaelwa hampe ke bananyana ka teng ka gobane mosuwe hlogo o ne a sa kgathetse ke diketso tsena tsa hape o ile a lokela go mo leleka mona sekolong ka gobane o ne a sa rate go tla le batswadi ba gae jwale hape o ne a se a sa kene sekolo mme o ne a sa rate ga batswadi ba gae ba bona sena empa qetelong ba ile ba utlwela ka tlhokwana la tsela gore nke ka ga a sa kena sekolo
1: mmematshepi
0: e kane
1: gape e ne e le ngwana mofuta ofe bana botlhe ba rata sekolo o etsalang ka ene
0: kana ne le ngwanaka ke utlwa ka mo o buang ka maikutlo a gago ka teng ebile a le fatshe empa ena ke pale fela ngwanaka
2: mmematshepi
0: ye tlhone
2: ka nnete a ke golo gape o tloetse sekolo ga a qeta a bolelele batswadi bae ga e le gantlhe gape kemiseditseng ka bophelo bae mmematshepi
0: bana baka
1: mmematshepi
0: ke itse ena ke pale fela empa le ga o le jalo ke a tseba gore go ntse go ena le bana ba bangwe ba ntseng ba tshwana gantle le ena gape ga re tsweleng pele ka pale ka mora nako e telele gape a sa sa kene sekolo ebile a dula gotlhe mo pelo ya gae e batlang o ile a qalelela go iphetola lešodu la popota o ne a utswa eng kapa eng eo a e bonang ka pele go matlho a gae ke re le wena o le motho tjena o ne a ka utswa ga a ne a ka fumana nako e ntle tsatsi le leng o ile a leka go utswa peipi ya monnamogolo e monyaneng a itsamaela mmeleng a thi gale monnamogolo a mo eleletswe o ile a mo jwaretsa leitlho le na ka koto mme jwale ke mona o se a tsomaka leitlho le le leng ga ditaba di se di tlhaelela gantle go utlwagala gore monnamogolo enwa e ne e leng tatamogolo wa ngwananyana yane eo gape a ileng a mo kwala matlho ga a ne a sa kena sekolo jwale o ne a phethetsa seo gape a ileng a se etsa go setlolo sa gae bophelo ba gape e ne e le bo utlwisang botlhoko gagolo gagologolo ga o ne o sheba gore o tswa lelapeng le jwang batswadi ba gae bona ba ne ba amoetse tsotlhe ebile ba le malala a laotswe go boloka setopo sa ngwana enwa wa bona ga o ka etsagala gore a bolawe ka baka la diketso tsena tsa gae tse tlhabisang ditlhong go tlhoka leitlho le leng e ne e ka jwale ke sekgobo se feteletseng go gape jwale e ne e se e le mmutla wa dinteng a bogolwa le ke tsipa sekgole gape o ile a qetelela a itietse nokeng gobane o ne a se a sa rate bophelo bona boo a neng a bophela ka letlhakoreng le leng a tshaba go ya kopa tshwarelo go batswadi ba gae a mpa a bona go le molemo go qetwa ke noka ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya ka jeno ka teng ke a kgola gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya ka jeno jwale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le tlhone le kananelo lebitso la pale ya ka jeno ke mang
1: ke molatu ga o lebalege mmematshepi
0: lebitso la mora wa ntate lerutle e ne e le mang
2: e ne e le gape mmematshepi
0: a ko re tlhalosetse gape e ne e le ngwana ya jwang
1: e ne e le ngwana ya botswa ya sa mameleng batsadi ba gae ebile o latelela golo mmematshepi
0: gape o ne a kena sekolo na ke nnete kapa tšhe
2: ke nnete mmematshepi
0: go ya ka pale ya rona na gape o ile a qeta sekolong
1: ga ka qeta mmematshepi
0: moshanyana ya neng a thusa ntate lerutle ke mang lebitso la gae
2: ke tshediso mmematshepi
0: go ile a qetelela go etsaetseng ka gape
1: o ile a ipolela ka boitela ka ganoka mmematshepi
0: ke a leboa metswalle go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga etsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo go fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
1: tsamaya gantle mmematshepi.
3: Lenane olena o ne o litisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho lesedi FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.

0: di tabatsana tsa ra ya le tshome di fella mona ma mela di tabatseding ho re nya le tshome le motso mong o di ballwa ke di engwane moyeti
1: le seria pe a ke molle
2: Mamidi emene metsoso kamara hora ina ya le shume ria kufa fa fa fa sela ho monate bo ba bitse motle ntumelle ho lena la itlabolle ke kopane le me mahlapane ba re ntoki kufa pitiki ba re ke kufa famo o tla re hlalosetsa ho monate man ho monate huwa u dimole tlase ka hara mangaung dumela hle me mahlapane
3: tumela hle tlu baby
2: o phela hantle moratiwa
3: ke phetse nka utla wana ka mahala
2: hantle ntla ga tshwanela u dumedisana re santse re fela re ya kufa fa fa fa fa
3: re kufa eh ho u bika makufeng ka mona
2: re ya kufa se ka
3: tswa le sepolo ha o ka dieha
2: ha monate jwa ngwaneso o tsore taba tsa bohlokwa ngwaneso o tsore kufa fa mo o tsore kufa pitiki ho ho bi a go re bulelle he hore na ho tla ho etsala pitiki ena ineng Mino wana wafamu dikopana kae ke wena o tswa ntabatseng.
3: Nete. Ire go dumedise hlele ba mamedi ka ofela ba le sedi FM ke mollelwa ke gatse ba. Tswa le mamelwa ke tshaba tshaba. A bua mmona tsatsine na ke mgono wa bokang. Ke nne mahlapane ke molomo haona kgwele ba ntseba. Taba ke khufa. Khufa eng go mme monana. Ire ke tla ke mata. Go ba tsietsi bohle. Go bane ke mokete wa selemo le selemo. Mele mo safety le mbare ene a tlaile haholo ibile supportaga tsa rona ne sa batla o tsamaya jwale hona jwale geteng ka khufa ka pitiki le farm jwale tikete tsa rona di tsamaya fela tsena getlabege le mola golden grape lu fontee
2: old gray sports ground
3: yes
2: old gray
3: old gray hona bona bulu fontee Ticket ya rona general ke 175 gating ke 200 general le golden circle ke 200 gating u lokena fela ka 300 VIP ya rona ke 900 rand di ticket tsa rona di thola la computer ticket Shoprite le Checkers
2: he la mosadi
3: eh u loreka
2: Musadi mokitwe o kwa basadi fela ka pale bo ntate ba kena.
3: Mme ke tlo fa ditaba tse monate.
2: Ei.
3: Gena le pitiki khilo qala ka 11 re tshaisa ka 6. Ha pitiki fela bomme ba rekileng ditikiti o tlo bona khufa ga ta batsietsi ba yona. Bomme ba rekileng ditikiti ha ba sa ema bana le ba batla ngo sala le gona fa monya bosibo. Fale ha o le mme hona tshe ha o reka tikete ya o rekela le molekane go bane mbusibu ka 80 ho ya kwana di tlabe di ja fatse le famo ibile hona le dibintse dingape tsa bontlate fale ke tlatsa ke bua ka dibintse pitiki ke boetse ke di bua ka dibintse famo
2: he o tlo sinye ha re hle re ye go utla gona ke bo mamba tlo thabisa bohle ba tlabeng ba le ka mona ho le monate
3: ka mono le nna ke leng khono wa bokang ke tla be ke le teng MC ya rona ya letsatsi ke mmentswaki motlohu go ikati me baratang million tube o tla ba le teng le yena ka mono ka ho bomme ka pitiki di bintse tla be di teng ka pitiki me motsa thekwa magaola wa nkokotela o tla ba le teng di bo ipope mbomme malefu dr maditopo khala tsa orange farm me mahlapane o tla ba le teng ka go batho pitiki ya motsia
2: a ko ba hopotseletsa tsi mogotsi o tseba batho bana bana le o lebale bana ba hopotseletsa tsi le nako le sebaka
3: letsatsi di 26 tsa September 2026 kgweding yona ne re leng go yona ge kala ka 11 ge tshaisa ka 6 pitiki jo le be re a famo ke lo kala kamara pitiki ho fihlelletse re utlwa go monate o go beya kae ticket ya farm indele ntse tswana le ya pitiki ge ntse rena le general ka 175 gating ke 200 ibe rena le golden circle ya gona ntse le 200 gating ke 300 VIP ya gona e ntse le 900 randa tswela ba iketse molemo bo mme kgetlong lena ha ba ga ditekete ba ga kela le bontata
2: helang helang helang ke a utlwa jwa le wa rabile potso ya ka gona ke bo mme le bontate jwa le ke a utlwa ho qala bo mme ka pitiki itlermane ha ba qeta ka 6 o'clock ba ntse ba ebe jwa le ho qala mokete wa farm o songwe ke nyeletsa le bontate jwa le ho be monate
3: e bile ho tla ba monate haolo ntata mafahla o tla ba le teng ka mane ka farmo botala ba dinare ka le ribe ka kwana ba anyo lua ba tla ba le teka kufeka
2: mo sadi di dietsa ntho tsena di tsama le mo di dietsa
3: ka ntse tsa mo di ka ke tswang ka be kusha ka bola empa fa ya ke sa ho tsebe
2: a ke le buila ho le tle me mama hlapane ka nete ke taba se monate re ya khufa sela khufa fa fa fa halala ke le buile me
3: Pula bile nam.
2: Hasimo hem. Mamidi o ikutletse he. Ho tla ba ho be, ho tla ba ho be be be be be. Motsamaisi wa mosebetsi. Ke mosebetsi mo le rona mona Roikate. Ntswaki motlounga. Wa tseba he. Ha sana le bomme bana. Ho senya ho ba ho be. Mino e se le wa famu. Ha ke sa bua ngwe le setsa ntho tso tumeng ka tsona ntswakana. Ngwane so ha o se mosotho ke bohlaseng ba hao.
4: Fresh data makhufe e khutlile mo kitse mo hulu o makhufe o tlaitse hala mago Bloemfontein ho kitse ka mino le botshaba ba Afrika ka mogwa o kekeng wa lebaleha o ho tlo mamela mino wa budumeng ama piano le hip hop mino wa dibini tsa basadi le metlae le ditotokitso o tlo akala tharo isa kana le shilo metsimbedi lwetse 2026 ditikiti Ya fumane ya hona jale mani computer ticket. Makhufe e khutlile.
2: Bekeng e tlang ho lesedi FM, One Life Insurance. O fumane ya tla wa bapala winning at life le One Life Insurance. Kena ho website ya www.lesediafm.co.za. Kapa SMS a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Mme o ipe mo yetlang wa ihapela karolo ya 50,000 rand. Dula o mametse lesedi FM. Mme re ka fetola bophelo ba hao. Eketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand. E bang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance. SMS kangwe e kosa 150 SMS tsa mahala ha di sebetse one life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngo di sitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditshelete mela bona le dipehelo di teng online one life changing lives
4: wa ra

0: lenane la itlhabolle ha re itlhabolle
1: Mamidi e le shumele metse tsile singa metse tsuka mara hora ena ya le shume me kina le traba ya bohlokwa e o kila katsang we tshotla le wena ke kgwedi ena ya botshaba mo mamidi motle kina le taba e kila katsang we tshotla le wena ke yena hangata hona le dintho tseo batho re tlabeng re di bua re sa phela hore na ha ke se ke hlokahetse ke batla ho etsa ha le tjena ho etsa ha le tjena ho etsa ha le tjena jwale ebe rona ba sotho re tla ka mantsi a monnate a se sotho re re lentswe la mofu le ahelwa lesaka lentswe la mofu le ahelwa lesaka ke rona ba sotho ba o he ha re se re tla re natifisa puo ena he eo re buang ka yona ya sesotho re lentswe la mofu le ahelwa lesaka jwale potso ya ka ke hore na ebe mo mamede motle re ntse re lokela hore re ahele lentswe la mofu lesaka le ha ile hore ha re dula fatshe re sheba ditaba tabelo tsa hai ditakatso tsa hai ha re sheba maemo re fumana hore maemo ha sa dumela hore re ka phethahatsa ditaba tabelo kapa ditakatso tsa mofu ka mo aneng a ratile ka teng kapa wena o ntse o tsitlallela tabeng ya hore lentswe la mofu le ahelo le saka akontetsetse 086 000 3084 086 000 3084 ke nomoro ka ya mohala mo mamete motle akontetsetse mono he hona le nthutsanga taka nete tse o retse bang re dietse hala malapeng a rona mona ha motho a sa robetse e mong o tla hlakana o la re tjena e mong a re o la re tjena e mong o la re tjena jwale re na le taba ena he e o re botsang ka jene hore na ebe le hale se le dula fatshe le sheba maemo a ditaba me le dumellana ka dinthotse itseng hore dinthotse tse re dumellana ka tsona ha di sa tlo dumellana le seo mofu a neng a lakaditse hore se etsa hale kapa ditaba tabelo tsa hae 086 000 3084 le sa DFM mo mamedi hello hello dumelang le kae ha mona tumanes
2: ke ya menne le tshuru go le tswae ke tsanga ke ke khama le ona yona yini mami o go botha ala ka re se itse se tlo mo tsanga tsama yang
1: e wena o dumela hore se tswe le ha a se a tsama ile le ha o ka ba le boemo bofeng bo kapa bofeng bo re re bonang hore e keke ya gona hala re ne re petetse yetsuwe
2: a e petetse me tshuru
1: ntate ke le buile le sa di FM mo mamedi di dumela Le sa di dumela?
2: Nela nne.
1: Dumela ntate o phela jwang?
2: Ke se se ka mahau wena.
1: Ha mona ntate ntate o ka ke le bo.
2: Mami we.
1: Ntate.
2: Tsena ka ofela. To tsena ka ofela to ke bua ke mofu. O she borna ke mofu ya jwa. Kana go yo nwe o buisa le bo.
1: Hanyane fela ntate wa ka, hanyane fela re fete ka mabenkeleng ke tlo tsola pele le wena hanyane fela.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ntebo ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo o le morulo o hatile topo ebe le kunutula o ke lefe
5: le kunutula ka ke Prosiden sehlaiswa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morulo ebile ke sireletsehile ka hare ka mehla ke ka gona o bonang sefatlhego sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le le borreledi ka mehla
4: ka boikarabelo ba bophelo ba gago ka Prosiden o tla utlwa phapang
5: ke nnete Prosiden e fumana dikhemising tsotlhe naga ka bophara
4: Prosiden molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle
5: ha e sa re Prosiden ha se Poseidon.
1: Mamedi re ke khutlele ho ntate ya ntseng a tshwere mohala kwano ntate wa ka e tswela pele ka taba e o neng o e hlalosa
2: e hlalosa ka bokhutso nyane fela e ntate nna kutlwano mo na K4
1: ntate
2: ntho ena ngwaneso ke buisa ke bogopo motho e mong o shebile dinthwang tse di etsahala ka lapeng yena a ba hloleha ho di etsa a ba bua bogopo bono ba hore lentswe la mofu le haela lesaka a se nnete ntweng ga ona ntho a ka e etsa mofu ga o ka etsa se e ratang kwena le se o kgotsofatsang ore mofu wa gago a robale kapa o mo boloke ka mokgwa o batlang bafu ba bangata ba di bua ntho tseo and ga ore ba sheba ga ana letho le tshwanetsa le kgotsofatse baneng bae kapa lelokong la gae e mong a ka nna re go nna ga batlo go mpona motlha lefu la gae o bua nnete ga no mpona o robetse akere o tla mpona yo mme nna ditlamile nna ke ye lefung la gae ke mo boloke ke eme mono ke mo shebelela a tsamaye ke le bonnete ba gore o robetse mme tsotlhe tsa di buileng ga ona mo dishebetsang teng
1: ntate ntate wa ka ke lebile gona ha se mohem Thank you, Dad. Kelebo. Asuma here. 086-000-3084. Let's say the FM or Mamadi Jumel.
6: Okay, to you, the guy.
1: What do you think, Dad?
6: Today, you're happy, I'm quiet.
1: Dad, you're happy.
6: Hey, Tudi, I get a back where about my food. Hey, the food in Tulam of food, Ella the Saka. Me, Kanabong, what I want to do, to help cut out with Antu. Kuta bona kae kae mahlono lo nta hotel
1: eh ntate
6: eh ja le bua thuli
1: ntate mo hapikile bila holo
6: thank you thuli
1: thank you ntate le sedi dumela
7: allo thuli
1: khotsa ntate
7: eh o bang
1: ke teng o kae
7: ah le ntsula mo fule ha rwa le saka ka nete bua le batho madumana ka nete mphena re bua yona wa e bua ke sports se tla ho
1: mm
7: eh
1: Jali wena ona na kanete ditabatabelo tsa hae ditakatso tsa hae diphetahatswe.
7: Ja ma diphetahatswe ho latela ka lentso la la mofu ba nne.
1: Ndate ke le bi. Eh.
7: Ke le buile tsa ke mo na di tools.
1: Thank you dadie. Hello.
8: Hello Puli.
1: Dumela me.
8: Go bole Esther ka ka tsanda Heidelberg.
1: Eh me Esther.
8: Eh ne tshile a itse ntla di ntwanke ke diphetahale ska thatho ya mofu ba. Tseding tsa dintho a di no etsala ka mokgwa o a buletseng ka teng o tlo ntamare ga nke ke re betse seka thato ya gae gobane ga o sa mamele mantse a e kaofela ga nke ke di tsagale gantle tse dingwe tsa dintho tshwanetse di tse go lona nke re family la kopana o gele botlhoko jale ga a sa le yo yena o itse tse dingwe tsa gae di gong go tlameya rona family re nkele diqetho
1: ke lebile go le mme ba eh ke lebo
8: tshilirole bile nna ha go le mme
1: a se mo hemo ga tshwetsa se le monate
8: go le bile nna
1: thank you mme e re kutlwe di voice notes tsona di kene ka nnete ba hlaisa maikutlo a bona ba mamedi ba tsabela tso ya le sedi e re kutlwe
9: ai khotso tshilo khotso ai mathaba o tshisi ha bo hang ke batho ba so ka ba bona bana batho ba robetseng ba etsae a tla robetseng ba etsang wa irululla ntlo motho a robetseng wa idi ya koloipo wena bo ga ine le skoting ya sesinyane ke tsama street je na ke lo iphetopo
1: kalba kala o si ni petitse di taelo di ditabatabelo di takatso tsa hae re keng ke e mong hape ke utlo rena ebe yena o reng
10: kali bitso o bole ma gona le tsoha na passport ka ke ya RC 151764 kana je ha ke tana o sebedisa passport e bile passport
1: me ja le bua ka di fimane so yo me a re di passport o tlepe
11: mawani tshili dumela ke mamloi ka mona ka Frankfurt yaba ya mofu hore lentswe la haile haelwa le saka ke nahana hore na ho tloa hore na ke mofu a jwang bophelong ba hae, o na le jwang bophelong ba hae, a laela dintho tse jwang bophelong ba hae. Ho na le batho ba bang ba kgopo bophelong ba bona, ba siyang di ditaelo tsene tse kgohlahetseng tse kgopo. Jwale ha sa tsamaile, na ka nnete re tshwanetse re nne re tsamaye ka bokgopo boo ba hae, ka go kgotlhagala go ga gae. A nna ke dumele go tshwanetse go shejwe gore na motho yona o sile taelo e jwang, yena e ne e le mang, a yetsa e mosebetsi wa gae e le ofeng. Ke a leboa mantule.
1: Mme o di beya ka tsela eno. He, ha re nke momamedi e mong le ena ya rometseng molaetsa ke eno.
12: Kota Thuli baby. Ai wena Thuli, uyabona intetha yomntu ongasekhoyo futhi xethe wathetha izwi lakhe liyakhelwa isibaya. Izwi lakhe liyakhelwa isibaya. Kuba ngelinxesha sigqibela sesisengxakini nje nabantwana bethu sebesengxakini nje kungalandeli ezinye zezinto esithe basixelela zona ukuba apha kwakhiwa isibaya, kwesi sibaya kukho lena nalena nalena into, kwenziwa nje nanje nanje nanje. Ngoku thina sivele sisitsibe eso sibaya eso senze laa nto le esingayixelelwanga. Hayi lona igama liyakhelwa Thuli, liyakhelwa isibaya. Enkosi Thuli, kodwa usengothuli baby ngoku, songuthuli swekile. Thuli sugar. Enkosi Thuli baby.
1: Eh, wabona bathu. Ya do. Bathu ke nemplace nje. Bathu. Re ke nke bo mamedi e mong hape ke enwa o rumetse le yena
13: bo. Hai Thuli. Nna wa tseba na kere nna ke na bothata le gore ditakatso tsa mofu di phethagatswe ha sa tlhokaetse, but in terms of gore na di phethagatsa jwang, at least le ena re mile halfway a di sebeletse pele. Bafu ba bang batla motho o tla ba gago ba topoto ka go itsetsena e itsetsenana, and ntho tse ke di tshenyelo, at least motho a ntho tsaka ke tsenanang. Mohlane se ke ile ke kopa le ditabatabelo tsa ka lenketsetse tsona ka mofuta o itseng, e seng jalo fela Thuli. Thank you Thuli, ke Didi.
1: Aha, sia ya sebeditse tabatabelo tsena tsa gae di tle di be bobebe gore re di phethise.
14: Thuli le kae?
1: Monate.
14: Ke teng Thuli. Thuli, lentswe la mofulu a ela lesaka. Ke dumelana le yona Thuli, ke Basotho ba e bajalo hangata. Empa nna ke re le ha ela lesaka mofu ha itseng, a etsetswe eng, yena o nana le eng. Gobane utlwe motho a batla gore a tlhabele kgomo empa yena a e sile e le seo kgomo ya teng. Ka ke dumelana le yona tse ding tsa mofu tlamehile o di mamele o di etse jalo ka nna ausi wa ka o la re ga ke tlhokagala mo bana ba ka bankuwe ba isi wa bontate wa bona Natala eo ke la ka etsa ya utlwala tse ding tsona tsa bo mofu ka nnete ba bua dintho tse ke ntsa kgonagala Thuli ke Maria Mokwena ka Kingsway ka Benoni.
1: Mme Maria re o batla kgomo mpa o isile seo kgomo eno. Yo bo babedi le fule holo ke ditsheo rona Basotho re bua mantswa monate ga taba di tsena re re le fule holo ke ditsheo re he re lebohe bohle ka nnete bankileng karolo sehlong sena ke sehlong sa bohlokwa. Ke tse ding tsa dintho tseo re ithutang tsona ke botšhaba, ke kgwedi ya botšhaba ena, mme ke tse ding tsa dintho tseo re ithutang letsatsi le letsatsi. Tšhe, re utlwile boholo ba lona, ke maikutlo a gao momamedi ka moo o di bonang ka teng. Re a leboga, re tla nne re ne re tswela pele ka dipuisano tsa mofuta ona le nakong e tlang. E re metsosong ena he e 20 le meso e robong pele gorra ya 10 mong re na le merapelo. Go na le baeti ba rona ba tla re tsamaisetsa molaetsa wa letsatsi me mo mamede motlhe hopola hore ka jeno thapelo ya rona ke ring ka mehla hona le mantsi a ke a buang ka mehla ke ring o tlohele hongongorea ka dintho tse o kekeng wa di fetola bophelong jwale ba thori lwana dintwa lefatshe mona letseo e sentsa rona jwale hona le nako e o tla tlameya hore o nke tsohle o di beye matsong a modimo o mo fe sebaka a etse mosebetsi ke yona taba eo re buang ka yona kajeno hore a ko nke tsohle o di beye matsong a modimo mme o fe modimo sebaka a etse mosebetsi e re ke nke pina e tla ka IPCC bophelo.

0: Mamedi ere go fetse ba ka wena ya ratang hore bulela mosebetsi ona ka thapelo 086003084 le CDFM Mamedi Dumela.
1: Amen. Ntate modimo ya lokileng Jehova ya nan le matla ohle. Le ho seng re le boha mohauwa hao papa. Re le boha le re kola hao. Re ne re robetse re tsohile. Re tsitse ke mohauwa hao le mosa le lerato. Re a rapela papa ho di madintho tse re kopanang le tsona ke re sa gone moduma ka lokileng ka matla a rona le bogoni ba rona re mema wena jalo ka Jehova re mema wena jalo ka Modimo ho re lwela ho emobi ho ba ne mmuso ke wa hao le matla le ganya o Modimo ya re tshepisitseng ya tshepa halang we say you will never leave us nor forsake us re tshepa lentswe la hao papa re dumela lentswe la hao ntate Modimo re etse ka holoka re sa tlo utlwa lentswe la hao mona Modimo a ka lokileng ho lesedi FMN rapelong fetola maphelo a rona re lwanele o re hlolele go dintho tse re sa di kgoneng papa re kopa tsena ka lebitso le kgetheileng lebitso la morena le mophulosi wa ka e leng Jesu Kreste ke a leboga mme Thuli ke mme Flora Matanka mona ka phomolong Henneman
0: mme Flora ke a leboga amen. Mamedi palo ya lentswe re fumana dipesalemeng pesaleme ya legolo mashume a mabedi le motso le mong re bala temana e le nngwe fela ya pele ke lelaletsa mahlwaka dithabeng thuso ya ka e tla tswa kae thuso ya ka e tla tswa ho Jehova ya entseng mahodimo le lefatshe palo ya rona ya lentswe e fella hakana mo mamedi motle ntumelle fela re fete ka mabenkeleng re tlo tswela pele le bareri ba rona ba letsatsi
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

a rarolla dintho tseo sitang go ka di rarolla ka mantswa mang kereng batswadi ba ka a ke re tlhoeleng dintho re fe modimo mme a nke sebaka maphelong a rona a tla tsebe gore lwanegela gobane boemo bo o shebaneng le bona e ka nna ba motlhomong ga o thole tharabollo ya teng empa go modimo tharabollo e teng gobane modimo wa rona ke modimo ya tshwereng tharabollo ga re latlheleng dipelaelo tsa rona go yena gobane o re dilatlheleng go yena gobane yena o tseba o ka dijara mme o se ke batla bua mantswana reng go batswadi botlhe a re ke re tlweleng re fe modimo a nke sebaka gobane ga yena nkile sebaka go bana le kgotso maphelong a rona go bana le taolo go bana le lesedi go bana le poloko go na le ntho e re elelelwang gore boima bo neng re bo jere ka thata ga modimo a sa le teng bo ya tloga gobane taolo yo modimo give him mofetsotlhe tsa lokelang gore a dietse se ka mo balla o se ka mo fa 90% mo fe 100% ga ke tlotla ke tlo ya go phethela molaetsa wa letsatsi la ka jono ke batla gore se ka tshwara ka letsole le o tshware mathata gago e be o batla o bula letsole leng ke batla gore wena bula matso a mabedi e be o kopa thuso go modimo butse matso ao a mabedi e be modimo tla o thusa se ka leka gore ka le lengwe oketsetso bane o tla tlholega e tsa bonne gore taolo yotlhe o e fa yena ka matsogo a mabedi mme o butse pelo ya gago o butse moya wa gago o re modimo nka taolo gobane boemo bona ga bo sa le matlenaka ga ke sa kgona gore nka iketsetsa mothie molemong ya fa modimo taolo o lebala maatla gae o lebala le bokgoni ba gae gobane bokgoni ba go na le bo bo felelwang teng empa modimo wa rona yena ga a felelwe ke modimo ya nang le maatla ke modimo ya tshepagalang o tshepagala le ka gara maemo e re naganang gore a ke ke a fetoga ga re ke re ileheleng go yena re tlweleleng tsotlhe re re ena ga e sa le matleng a ka e matleng a modimo e be monna ye mongwe wa legoa o re take it to the cross and leave it there o seke wa e hetla wa e sheba morago empa o shebe go yena gobane thuso ya gago e tswa go yena thuso e matsong a gae bomme le bontate ga re fe modimo sebaka a nke taolo maemong otlhe e sitang gore re ka itshwarela ona gobane yena o tla re fa kgotso mme a tsebe o sebetsa ka maemo a lokelang gore a sebetse ka ona mme modimo wa kgotso modimo wa kganya a reetse ka go loka amen.

0: Komiti re phethela merapelo ya rona me rena le Pastor Motseki Munyahani. Pastor Sebaka ke sahounded.
1: Ha ke wele ke dumedise mmamere motle wa tshebeletso ya lesedi FM, tshebeletso e kgolo. Ke dumedise sebogodi se moyeng e leng Matthew Lwana. Ke dumedise le Moifo ka mono ka studio. Mmamere motle wa tshebeletso, tsatsing lena la kajeko lenana, ha ntse re shebane le sehlooho sa go fa Modimo taolo maemong a thata, maemong a sa fetoeng ha bonolo. Re boetse re sheba lentswe la Modimo bukeng ya Pesaleme ya 121, Pesaleme e ya Tafita, Pesaleme e matla ka tsela e makatsang. Ha re sheba gore na kana matsatsi a mang re na le o bana le mathata maphelong a rona, re na le o tlhoka mosebetsi, o ithola nako ngwe wa kula kapa ona wa kulelwa, nako ngwe o thole gore na o haelwa ke ditšhelete, nako ngwe o thole gore na motlholohadi a sa sebetseng, nako ngwe o thole gore na kgotso ga eyo ka tlong kapa ka teng ka gona lapeng. Mathata a nana mamedi motle wa lesedi FM a tlisa gatelelo maikutlong a gago. Ke mathata a sa kgoneng go qobiwa lefatsheng, ke mathata a thata ka tsela e makatsang, ka tsela e le goreng tlamehile go rena re itshepele Jehova fela, re mo fe ona e ba e yena o tla re lwanela. Ga re sheba mamedi motle wa tshebeletso bukeng ena ya Pesaleme 121, Pesaleme Tafita, ga re sheba temana ya go qetela, Tafita o rena Modimo o tla o sireletsa ka nako tsotlhe, gape o tla o sireletsa motshiare le bosibo go ya go sa feleng. Mamedi motle wa tshebeletso, re sheba gore na nako na le gore o seka bana le mosebetsi, nako ngwe o thola gore na wa kulelwa, nako ngwe o thola gore na le ona le maqakabetsi o feta ka ra mathata ka ra kgotlho ya moriti wa lefu. Tafita o re na ke lelaletsa maswa ka dithabeng, thuso a tlaka tla e sa tswa go mang na, thuso a ka tla tswa go Jehova ya e ntseng magodimo le lefatshe. Mamedi ke sa bua le wena, wena o le sepetlele. Mamedi ke sa bua le wena, wena o kena ka hara kgotlho. Mamedi ke sa bua le wena, wena o ntse o drive o kulelwa kapa o kula. Tafita o rena ke tla leisa ntse maswa ka ditlhabeng, thuso a ka tla tswa go mang na, thuso a ka tla tswa go Jehova ya e ntseng magodimo le lefatshe. Jehova ya tsamayang le nna o tla ntataisa. Tafita o re lanka tsa magotlong ya moriti wa lefu, nke ka tshwa bobela bo le bongwe gobane o na le nna, ne re la le sekogotlelo tsa gae di a ntataisa bogolong baka. Momamedi wa tshebeletso ya lesedi, ke sa re le oseng gona, ga re itshepeleng Jehova bana beso, ga re itshepeleng Jehova, isa mathata gao o Modimo tla tlhapelo. Buka ya halang e bua mantswana bukeng ya Philippine kgaolo ya bone e re naga o seke wa tshoga bobela bo le bongwe, empa dinthong tsotlhe o rapele ka tsona, gompe kgotso ya Modimo e tla o aparela. Ke rata gore mmamedi o motle wa tshebeletso ya lesedi o sengona, ga kgotso ya Jehova e o aparele, ga kgotso ya Jehova e fetisang kutlo ya motho e o aparele. Jehova wa magotla, ga o bile tshepo ya gago go yena, e kabe o a kula, e kabe o tlhoka mosebetsi, e kabe o yena mo mosologadi, e kabe o le yena ngwana ya senang ditšhelete ya tlhokang tšhelete go ya yunibesity, empa nka mathata a gago o lelaletse matlho a gago ditlhabeng mo thuso ao e tla tswa teng. Thuso ao e tswa le go Jehova e ntse magodimo le mafatshe o sengwa ka jeko lena. Se ka tshepa motho nako ngwe o thola mohlolomogo o ile ao nyatlhatsa, ao file tshepiso monna o ile ao nyatlhatsa, ao file ngwana a re o tla o nyala, empa lelaletsa matlho ao ditlhabeng tsatsing lena la kajeko, bane Modimo ya maatla otlhe o tla o lwanela.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

ke le buile ha go le tlana mo letsane mo mamedi wa sebeletso ya le sedi FM o fela go le jwalo ena ke nako ya lenaneo la ditaba la imatlafatse tsamaya hantle o ile o phumula thuli go baneng ya gautema o ikgatile ka jeno re tlo bolela ke tsena gape le wena kwa no se le moyeng nakong e tlang mamedi re a jwale re fetele go dingwane mo 80 go re balla ditaba tsa gore ya le shumele metso mmedi.

ke lebile ha holo dingwane mo edi ke taba tseno tsa hora ya leshume le metsimedi mo mamedi se latelang e tla ba sa hora ya pele ka jeno ke labone lala leshume khodi ke ya borobong ke ya lwetse selemo ke sekitse pedi le mashume a mabedi ana le metsu e tsheletseng le ka jeno lena le matlafatse mo hlopiswa lona ya ka sehlohong e ntse ile di makatso mo tsweneng me re laolo la khaso ke anati konda na le biso la ka ke di makatso wa hafolotsi rena le wena o tloha jwa le fitela metso se tla be le mashume a mararo ka mora hora ya le shume le metso e mmedi hopola hore re nane le nala imatlafatse o litisetswa ke SABC News ri kemetse ha re gati nku kapere dumela mo mamedi. Kula tsedin tsa ditabatso re tla bang le tsona ka jeno go lena la imatlafatse go fumana setetefatse se se chase se bediswang ke barutwana dikolong tsa province ya Gauteng so ba sibisang ka hore fela ke oil spice. Na o notse ba hore e bang o sebedisa di email tsa gao tsa mosebetsi bakeng sa go ithumela melaetsa go tsa gao tsa private jwalo ka Gmail account o ka iphumana o le mathateng mosebetsing re buisana le ba lefapha la mesebetsi ka sena mme o tla utlwa gore na mathata a kae mona re tla bona re kene magotleng a dinyewe pake ntšha ya mmusonyeweng ya bosimosi Kate Matlala le bathusiwa mmogo le ena ba bane epteka bopaki sena le tse ding go lena la imatlafatse ka jeno.

0: Go na le sekolo go Shoshanguve, o ile wa tsa pampiring ba re sekolo se wa se teng. A se nnete eo. So e nngwe ya dintho tse ke tlabeng ke etsa, a se o shebana fela le dithithifatsi le di-weapon ko dikolong, ko sheba le maemo a infrastructure dikolo tsa rona. Ke tlabe ke se chakela sekolo seo, go na le se sengwe gape ko Brandfisher, ba re sekwetwe batswadi a ba kgotsofala, ke tlabe le sona ke se chakela. Empa ke nyako kopa batswadi gore batswadi ba sekebe ba kwala dikolo, a ba na yona tetla eo. Molao o re bana tshwanetse ba be sekolong. If motho a sa thaba ka kwala sekolo, re tlo mo tshwarisa ga o le motswadi, gobae o thibela ngwana gago o nka tokelo ya gae ya gore ya be sekolong, and eo gae mo matleng a gago o le motswadi. Ke mmereko wa mmuso go netefatsa gore bana kao fela ba ko sekolong. Empa ne ke re ke ba botse batswadi bao, ke tlo fitlha mo bekeng e tlang, ke tlo theba gore mathata ke eng, and then ke tla kgona gore ke buisane le setšhaba ke tlhalose. Gobane ke kopile gore di-district tsa rona di le 15 di re fe at least 10 west schools, kore dikolo tse e leng mathata a mangata gagolo ebile dintho di mpafetse, re kgone gore re bone gore re sebetsisana jwang le dikolo tse.
1: Ntate Maile, ke leboga golo, o tshwara ka thata jwalo tlhe mona bakeng sa bana ba rona gore ba ithute. Ke a leboga ntate.
0: O leboga rona ntate Motsang, re lebogile gago.
1: Ke o taba motho motle ke Gauteng mona, mathata a mangata golo dikolong, boitshwaro dikolong, bana dithethefatsi, bana dibetsa, ena taba re lokela go sebetsana le yona gagolo. Le o bo bua monna mane, re tlameya gore re bue ka yona taba ena, re sebetsane le yona gagolo.
2: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong, mohau e ka ba matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela go tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: What's it again? Ke rata kasi ya ka haholo. Empa e se le nako e telele haholo jwale. Ke sheba ke nahana. Re lokelwa ke bophelo bo betere ho feta bona. Ho kgaolwa metsi matsatsi a mangata, diterata di a senyeha, ha o mohla dintho di lokiswang. Ha ke kope letho le majabajaba. Ke batla fela hore dintho tsa motheo di sebetse. Mme ke a tseba hore di ka sebetsa. Hobane ke bone moo Democratic Alliance e busang teng. Ke batla toropo ya rona e sebeletse bohle. Ka hona, dikgethong tsena, ke voutela DA.
4: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga, e seng a SABC.
5: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka pakana ya Nespray, WhatsApp hi ho 073-097-6335 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Hona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
1: Ke o taba motemotle. Hey, ditataiso. Fela ke a kgola gore bana beso ba ntse ba sebetsana le yona gore e tla ilokiswe. E lokiswe papatso ena, ga se Sesotho. Ke a hana, ke a latola, ke a leboa. Motho motle ke buile le wena, ka bua le wena mokganni wa thepa, ka bua le wena monga thepa. Ga golo lona ba tsamaisang bana ba bo rona ba tswang ka bo Mozambique, ba tswang bo Lesotho, ba tswang bo Botswana, ba tswang bo Swatseng

Namibia jolo jolo. Hlokomela ntle banna. Lona bo ratepa medi mo ho tlo ba thata haholo. Gore ha kolo itsa lona di ameile kotseng ba iti ba lona ba patalwe. Ho tlo ba buima haholo haholo haholo. Ho tlo ba buima haholo e seng hanyane. E seng hanyane. E seng hanyane. Ha ba qala fela ba tshintsha mola wa utla hona o botswa mme grisi a botswa mane parliamenteng re na melata e patetswe bokae 23.3 billion parke chelete e kalo e tlamile ngore etswe ho road accident fund na melata ye le ile la sheba la lekola ba di bana dipampiri tsa ba ka Afrika Borwa ba ne ba tloetsang Afrika Borwa ho ba ne ba claimile le ha bana le tsona ho etsa hetse eng thotsengata tseno tse sendi botswa hona jwale ha sali mokha o le mong o busang hona jwale me khaime ngata e le ntemp parliamenteng ya Afrika Borwa hona le pina e batho ba bangata ba neng ba e bina e reng zojigizinto tulamtanam tulamtanam ntho di fetuile bona jwale ntho di fetuile molaetsa ona ko romela ka wotloloa ho lona beng ba thepa le lona bakganni o ka ba qwaqwa mane o ka ba hona teng kwa no mona Gauteng o tloa ka bara o tloa ka korte ka mane o tloa hohle mo tloanteng o tsamaisa baiti ba tswang ka ntle ho Afrika Borwa ba ya Zimbabwe ba ya Malawi ba ya kae ho tlo ba buima haholo mme ba batla hore molaona o hloka ka pelinyana ba batla hore ba ba sebetsane le ona ka pelinyana kapili go tlo ba bima ha holo ba utlwa balla ka chelete e ngata ngata ina 23.3 billion e ba reng etlamile hore e patalwe melata ke qetile ke buile le wena mo mamedi me huwena monga thepa re be wa utlwa taba ena kapa o utlwe ho huwena moganni renke mo wena ya khannela batho ba tswang ka ntle wa Afrika Borwa hore taba ena o ya inka kapa ha o inke empa mohlankotsi hlaile mfela etla ba sono ka bana ba borona etla ba sono obang o amea dikotsing latela melao ya tsela hantle mme le wena ya tlang kwano wa utlwa hona jwale go tla bo shejwa le rona o na le insurance ya kotsi na ha o ka amea kotsing na o na le insurance na jwalo ka molata na o na le insurance na ke bona molaona o ya o thete hanyane o ya jwalo ka molao wa difofane ha o tsamaya ka sefofane o ya bo moseo mawatle e mene metsotso wa ntle fela pele o raya pele le matla lenaneo le o rutang taba tsa bohlokwa Debra Fraser sa ile a tlhokagala ngwaneno wa bathonga wa o nabina monate jwang ye bonyafoma.

0: pine monate Abigail Kupeka ke rumile mang ha kolebwe monna DJ Lovers ka pine monate ya kana kana ya me Abigail Kupeka o tsore pina tsena he ba ne ba di binela bontate Nelson go di hlahla Mandela ba di binela bontate Sisulu he ke pine monate a holo ena o ke rumile manga o tsore moshane sumona ai ka jeno wa pere hantla mpe thaba mo bitsetsentsho monna wa pere hantla mpe hana na le khwaya yani ya hai ya bashimani ba ne ba bina pine na thaba nke opola le ne le bina pina ne reng thaba tswe u ke rumile mang ke rumile mang ke rumile mang thaba tswe u ke rumile mang ke rumile mang ke rumile mang ei bana ba go tla ba shimane ba no ha bana ba bintswa ke thabang morobane a ina le tlhopha se setla hampe wo bana ba bina bana ba bina monate a holo go di mahlome tso le shimane metso mehlano ka morao gora ya pele le nana o ke jwale ke nako ka jeno ke labone bekenga motho motle dumela taba tsa rona dingata haholo dingata haholo me ke ditaba tseo amang ke ditaba tseo amang ka wotloloa tsena du ama ka wotloloa hila ke utlwa go thwe engwe ya dikhampani tse golo kwano Afrika Borwa ya miriana company e kgolo ya miriana Afrika Borwa ba rekile di lori tse mashome a mararo tse sebedisa motlakase ba rekile di lori tse mashome a mararo tse sebedisa motlakase me ba re di lori tsena di tla ba bolokela 28 million ya diesel a go go thaba ke di lori tsa motlakase mme di tla qala go sebetsa ka October mane Motsekapa le gona teng mona Gauteng ka bo Centurion. Ba re di tlo boloka 28 million rand ya diesel. Koloi tsena, dilori tsena, ba rekile tse mashome a mararo. Di tlo ba bolokela 28 million. Eish, go na le batho ba tsebang. Go rala ntho tsa bona banna. Go na le batho ba tsebang go rala ntho tsa bona banna. Gore ba tseba ba kgwebong ga bana nako ya go bapala ba kgwebong. Ba se ba bile ba bone gore ga ba sebedisa dilori tsena tse ntšha tsena tseo ba di rekileng di tlo ba bolokela tšhelete e kae ya diesel 28 million. Ba se ba bile ba iketseditse seteišeneng yana sa bona. Ere. Ha motlakase o theoa mo loring o theoa o theoa o theoa ba gone o potlakela mono ba tlatse motlakase ona loring lori gone o tsamaya hape ha o tsamaya ka bo Harrismith ha holo rona ba kile ba ganna koloi tsena tsa motlakase ona le sebaka mono mo gona ngwe ru fihle o tlatse motlakase wa ha mono ke ne mo kolo ya eme mono thoi ka etsa metsotso mashoma mane le metso mehlano go ya horeng gore motlakase ore fo tlatse tlwa mo bo kena tseleng o tsamayg jale company ena he e rekile dilori tse mashome a mararo tsa motlakase e tla boloka 28 million ya diesel ga ba tla go di-service ba tla boloka 3.5 million ke qetile ke bua le wena monga kgwebo ke bua le wena rathepa ke bua le wena ya na leng dilori jalo ka ngwana mothemotsho ke bua le wena ya sebedisang makoloi gore go na le mo o tlameileng gore o nne o ithute teng o tlameile gore o nne o ithute ga ke etsa tjena ga ke etsa gore o ithute kelelo ya sebetse kelelo ya gago e nagane kelelo ya gago nahane habedi a raro a kwena kgwebong tse bore o ena ya motlakase e boloka tjena mona e sebetsa tjena mane sebetsa tjena mohlomongwe motho a tsamaisang thepa so ntse o utlwa gore bana ba tlo boloka bokai ya diesel wanana gore le nna nka fumana koloi e sebedisang motlakase ke tla kgona go boloka bokana e be banna ha dika tsa kena industryng ya ditekesi re tla boloka bokai ya diesel re tla boloka bokai re tlameha fumana batho ba na le ntsebo ba dule le rona fatshe ba re bontshe re metsotsonge leshome le metso robonga gantle ka morago ra ya pele o mametse lesedi FM re tlo ya mabenkeleng gona jwa fela re tlo ya mabenkeleng ga re kgutla mabenkeleng go na le mo re tlameileng gore re kokote teng hona le mo re tla meang gore ga nyane fela nna le wena re kene teng tawie tlha mabenkeleng taba diloke bula mamati moshimane taba tsa rona diloke le sedi efema
1: baapostola botlhe le memelo moketeng o mogolo wa seopotso sa moporofeta Elia Molaponketseng motlhei wa tshebetso tsa semoya le seporofeto ntate wa moya wa moporofeta PH Moloi moporofeta Christina Nku le moporofeta Elia Ramoipo mokete o tla tshwarelwa moo a qadileng leeto lena teng e leng number 35 Martin Street Hertogville Malebogo Free State Province ka di 19 le di 20 September 2026 gommeng wa mapostola botlhe ka dikereke ka go fapana botlhe ba tlang matsatsing le koptswa go itlela ka ditente bakeng sa bodulo bakeng sa dintlha ka botlalo letsetsa Archbishop Elia Molaponketseng ho 084-73-9999 kapa ho baetapele ba dikereke tsa lona
2: a na o thatafalela ko lefela ditshebeletso tsa mantlha tsa masepala tse ka metsi motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere matšhabeng local municipality mema malapa a tshwanelang go ingwadisa lenaneng la batho ba tlhokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027 o ka tshwaneleya ga e ba o dula ka gare o matšhabeng o na le ID ya Aforika Borwa o le mangantlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masepala mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi bahiri ga ba tshwaneleha etela ofisi tsa masepala wa matšhabeng tse gaufi le wena tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse tlhokagalang matšhabeng local municipality e tshegetsa malapa a tlhokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha
0: ke o taba re metsotseng a mašomo mabedi le motsholo mongwe ka moraora ya pele mo mamedi ke kopa o bua le wena he jwale motšheso ko o na le wena o a fitlha jwale a kontetsetsetlhe masepaleng o o leng gona o mpolelela gore na maemo a jwang na metsi a gantle na tsotlhentse di tsamaya gantle na a kontetsetse nomorong ya mogala ya 086-000-3084 ntetsetse mono mo o leng teng gona jwale re utlwa gore na metsi le na le wona gotlhe na o ntse go tsama gantle na nomoro ke 086-000-3084 ke tla emela mogala wa gago jwang kapa jwang ke tla emela mogala wa gago wena ntetsetse a ko ntetsetse mono ke kgone go tseba gore na go wena mono go ya jwang semoge mo mamedi ke tla utlwa ka wena re ke utlwe mo mamedi mona ka pelenyana fela mo mamedi o moyeng gona jwale dumela kgotso hello
3: mokisoma mola fredefo
0: o fredefo dumela ntate
3: ee ntate waka ke na le bothata ntate ne ke kopa go bua le wena ke na le bothata maobaneng ntse ke tswa ntho ke tswa tlhaba tšhelete ya mofu mola mona dibankeng tsena tse bantse ba ntsa teba ba ntsho kodisa kana ba tšhedi tase ele ke mathela ntate thuso
0: o tswa sheba tšhelete ya mofu tshwantse o ile o boloka
3: ke na le wili ntate o la tlhokagala motho estate ya teng batsa bang gone sona nfetetse kgale ke mathadile mo tsena ke mathile ke matha ga e sale ke matha go tloa laptop o fikela ke ba ke tla mona ke le mona fredefor
0: emaganyane ke tsong ka dinomoro tsao tsa mogala e mphe nomoro tsao tsa mogala ke mang
3: 07 8 47 47 42 42 1 16
0: Hello.
3: Then that to go call for the city. 07 07 8 4 7 4 4 7 4 2 7 1 6 1 6
0: lebitso la ntate
3: ke nne ma mokisi ye nne ma mokisi ma ke nne
0: o ke mme
3: e nne ma mokisi ga ra tot
0: mme mamu
3: mamu kijima mamu kisi
0: mme mamu kichima
3: amen ntate
0: o ka friere fort
3: e ya ntate
0: ke le bo mme wa ka mme mamu kichima hona le monne ke tla mokopa gore a ka boletsetse a utlwisise taba eno ya wili ya gago le eng kao fela ke tla mo kopa ke tla ikokobetsa go yena gore a ka boletsetsa kgone go tlhalosetsa gantle ke le bo hle mme ka mono ka Vredefort o ba dumedise ha bo pelane sothwane ha ba dumela ka mo pelano na thewa ka mono ka Vredefort mo shimano wa mabona masehla mabone a blow o na thewa hona teng ka mono ka Vredefort me ke tla kopa mona mshane sore a ka letsetse mme mamkichima a ka le ke o thusa mme mamkichima o ba no re o mathile e bile o gathetswa tswa mthemolo a sa re gathetse go bohlokojwa re tle ke tse tsena ka pelinyana fela ke kope mshane sumona kere a ke amo letsetse ke nkile ke fitisitse re ke bone mona kere mshane tswa ko letsetse mme o utlusise ka William High rena ho etsala eng e hobane ro batla chelete ya mufu na mongotse ke gola willing jwale di chelete ke tsebo re tla le ka fela hore ke utlwe na ngwana mme mona a ke se uthusina semohe ka feta wena mme mam kitchimi ka mo ka Vredefort hona le mushana mono ei ene nga bapala bolo ba nene re ke na le yena sekolo mono a tsaba bolo ha hulu a thewa ka motseng wa Vredefort ke motso monyane ke ha o Philippa Race ha o le Vredefort mono so le ha o Philippa Race ha bo pesane ha bo sibongile pesane sibongile pesane o thewa ka mono ka Vredefort ha bo mushane lwa le gwale le yena o thewa ka mona ka motseng wa Vredefort ma ehe ke le bo mme ke tla fitisa taba ya hao ona jwa le fela ke tla fitisa re ke bona rena mushane so ke a mufumana mo kitsene kitsene ke kien ka mufumana ke tabe ke mo letsetse kere a ka o letsetse a bua le wena mo ke feta hem e mashuma mabedi le metso e tsheletseng ka mora gora ya pele ke tsebe go bapala pina mushane so ye dumela ngwana mme ho jwang advocate hona le nomoro e ke sa tswa romela yona hona jwale ya mme mamkichima o ka mane ka Vredefort o bua ka wili gore hona le chelete e leng ya siwa wili mono tshwantse a e fumane o ya matha a e fumane ke kopa o ko mo letsetse hle ngwana mme ka boikokobetso se le motho e moholo o ko o fumane fela gore na ebe bothata bo kae o mo rute o mo hlalosetse ka boikokobetso a ko mo letsetse ngwana mme ke a leboa ntate wa ka ya eke wena ke tlo o letsetsa ngwana mme re bue ka taba tsena tsa bohlokwa ke tlo o letsetsa re bue ka taba tseno tsa bohlokwa tsa diwili jwang kapa jwang ha yate ke qetile mmamedi ke fetile gobane mme o na lela ka wili jwale ke ile o bashimane ba tsebang diwili ile bashimane ba tsebang diwili gona jwale ba moletsetsa mme mamkitsimi ke qetile nnane o lena ke ka moo le sebetsang ka teng re a potlaka Princess Mthembu Lovers, ke bona pini na wa ikwisisa le wena. Ke ngwa dipina tse matla holo mushimane, tse binelwang batho ba ratanang.

0: Ditebetsana tsa hora ya bobedi di fella monatse latelang tsena ke tsa hora ya boraro mogatlelo kwa o qetela wa jwa le ke nako.
1: Semohe ngwana mme re a leboa ere ke tle ke fete le mona. Watcha.
2: Now mucha wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tsa monate ke tsena. SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7. O ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, thelebishene le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng, a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.
1: Ke o taba, metsotso ke tsheletseng hantle fela ka morago ra ya bobedi. Ke le ka o tshepisa, thabo tsa ho file ditaba tsa bohlokwa. Mme ke ile ka o tshepisa gore o dule o re mametse hang ka mora mona he motho ke tla ke keleke gore ke kopane gape le ntate Bolofo ka taba ya ntate mane Senegal, ntate ka mona ka Senegale, ka mona ka Senegale. Ke itse ke tla letsetsa ntate Bolofo ka shebe mono mme walla ka taba ya molekano wa hae mono. E re kutlwe ntate Bolofo o kgonne gore a fumane ditaba tse. Ke batla ho leka ntate Bolofo ke tsore ke qetile ka Senegal. E ntate Bolofo. Ke a leboha ntate. O bone ID number ko romeletseng yona e theoha ka mona ka Senegal matwabeng.
3: Ke tshotse smart se ke lokisitse.
1: O lokile e re ke tle wena he ntate ke tla o tshwara ka thoko ka mona he ka mohala wa ka wa wa papusene ntle ya gaso ke tla wena are o se ilukile re ke tshwara ntate Bolofo ka pila tsebo araba mme ke tsebo ofeta hobane ke batla ofeta mona mosebetsi wa ka mongata hona jwale ke tla leka hore ke tshware ntate Bolofo ka putla ko fela. Okay utlwa he Bolofo ka ke mo tshwere ntate Bolofo ke tla bua le yena hona jwale. Re tsebe ofeta. Re qete ka mme. Wena utse ke mme mamang banna. Senegal man. Ka utse ke mme mamang ka mono kwa Senegal. Ke mo lebalelang banna. Ke ile ka bua le ausi mona ke re a re ntate thuso. Ke tla hopola. Ke tla opula o mamlebatse walla mohala ka mofumana ntate Bolofo wa tsha wena ntate Bolofo ke wena ntate ake wa utlwa ntate Bolofo mo yeng a khotso ngwana mme ke le bona ntate Bolofo. Ntate Bolofo ke re shebe ditaba tsa ntate mono ka Senegal.
3: Sebata, o meletse ke mtlene ya ntate Malfetsane Molebatse. Ntate Malfetsane ha re o sana tlhokagalo na tsamaya ka 2016. Jwale, mme Mapuleng Molebatse ke yena a neng a entse application. Yale e thata tlemena wena sebaka fela re re salutse la le thata jwalo. Ke a tshepa ba di shebile mme o sale moholo na le bo 72 years o sale moholo mohlomong ya ditlolo le ditlwana di tla kgona go mo hlalosetsa mathata a na teng mo. Ntate o sebeditse ho tlwela ka selemo sa 2009 a qetela ka 2012 a tswa mosebetsing ka lebaka la ho kula. Jalo ntate ha tswa mosebetsing ka baka la ho kula o ne a tshwanetse le o ile a etsa application ela ya ho kula e re bitsang illness benefit. Ha e kenya ntate Molebatse a ke tsebe he lebaka e ne le leseng jalo o fitlhela a tlhokala ka 2016 jalo ba tlala nkgona go tisitse gore jale ntate ha a na sa tlhokala ka 2016 nako e ne beetso ya molao gore a kenye claim ya hae ya ho kula e ne se e fetile. fela he itse ha sa tsaka 2016 nna mapuleng yena atla atetsa application ye ya hore ntate o tsoka e a yetsa application ka 2016 ha ntate na kota ho hala ka bo madimabe o ba ne waiting period pele ya ntate ya illness ne se sepile just ba mamela ke tsanga ba di fitse hore ntate o nana le credit tsebetseng hore a etsa application ya hae ya pula
1: okay
3: ya ba yena wa dula go fitlhela 2016 ha foundation ke lefe jwale lefapha la UIF ne le sa thole ntho le re bitsang lekgetho kapa di-contribution tsa UIF dilemo tse ka fetang tse nne se ba tsa bolela gore jwale application ena ya ntate e a expira gore a ka etsa application ya illness itse ha sa tlhokagetse mme a tsa tsweetsa application eo ka 2016 nako e se fetile o pola gore jwale ha e kenya claim ena ba hana ba no ha e ya e loke hobane ga le ntlebe go thola di-contribution kwa ka 2012 a kgutle gape e kenya gape ka 2022 ga ke tsebe ya lebaka lene le tsa phetha kenye nngwe gape ka 2022 le yona eo ga ya tsamaya gantle ra re seesa sebata ra re yena o apply-ile ka mora nako telele gagolo jale ka nnete ga ena o loka ga ena o loka
1: ema ona tebolo ntate bolofo ka bogutshwane go na o bolela gore bothata bo entswe ke ntate molebatsi a seng a tlhokagetse
3: gantle gagolo sebata
1: ga ka a claima ka nako ga a qeta go tswa mosebetsing a ba bontshe gore o tswa mosebetsing ka baka la go kula
3: gantle sebata ga re etsa mosala ga ba ntate molebatsi itse ka 2013 jwalo ka na tshwara ko kula ka 2012 a kenya claim ya gae ra mo patala mohlhomong kgweditse ka bantharo go ya go tse nne a ba tsamaya ka morago moo mme a tla tlotla kenya claim ya go tlhokagala ga ntate e ne tla ba ntho di mocheng ba
1: re iqetile ntate wa ka mamolebatsi a skis ka moo ka senegal pepi ka moo ka a senegal ntate ga ka kenya kopo ka nako ka bo 2013 jwalo 2012 mme ke mona ka 2015 lefu la mokgaoletsa re a e feta eno ga ke re utlwe le ile la sebetsa jwang
3: motlhamosetšhaba re tsweditse gantle sebata le a fela maemo a ledimae ke a kgaoletsa ka moradigora tsela tsa bo bobedi fela ka nete setlile setšhaba sa katlegong ra sebetsa gantle sebata gagolo sebeditse gantle ke re tsola pele he re le fa pa o na re se tshirele tso ba tso ke tla o tsibisa be ke ntse ke tla tsena gore na re ka ntong ka le fa se le seng hona mo ka saute gore na re tla re thusa ba seng kae tla re se le ke ha ntse ba tsa ha le bo se ba
1: ke le bo ho lo ntate ke le bo ntate polo fo mo mamedi ke moko arabile hle ka monoka a siena kala wena ngwaneso thembegile van royen ka 370 ao ke latletse bo ausimane gore ba ke ba leke o sebetsana le 370 ya hawa 370 ya hawa ba ke ba bona rona utlile jwang gore o se ke wa e fumana kgweditse e pedi tse latela nanga ke a feta mono ausinkele ke a tswa o tla nketsetsa mosebetsi o motle mosebetsi o rategang makhufe
4: Freistata makhufe e gotlile mokete o moholo wa makhufe o tla etsagala magong Bloemfontein go ketseka mmino le botšhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha Oho tlomamela mmino wa budumeng, amapiano le hip-hop, mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. O tloa ka la tharo isa ka la leshome le metso e mmedi Lwetse, 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makhufe e kgutlile.
1: Metsotso e leshome le metso e mehlano ho na le moo re yang. Ke kena dimasepaleng jwale, hee dimasepala. Di maspala ke kena ho lona metsotso ke ne le shumela metso e mehlano ka morao re a bobedi ha ke tloa mani ha ke qala le nane mo lena metsotso ke mashwa mararo ka morao ra ya le shumela metso e medi ke kene industry nge kholo e tsang 100 billion ya di tekesi ke kene ho yona me ka bua ka road accident fund jwale hona jwale ke kena di maspaleng di maspala hona le chelete le ikolotang engata ele ikolotang basebetsi ba lona ina ya bo di pensione ya bo eng o ya hopola kana kwani ya tripoto kana kwa bo thupoto batho ba ka ba fumana di chelete tsa bona ba bang ba ile ba ya me di chelete tsa bona ba di fumana hona le ba ile ba fumana di chelete tsa bona ba ba mbona ba ka ba di fumana ha fumana romane di maspaleng di maspala ha di patale sena se re tsibitsang ka hore ke third party jwale ke kopa hore le tle le hlokomele bothata bo empa hona jwale jwale pele ke kena ditabeng tse ngata tsa maspala ke batla ho feta thuto mpele mo teng ke tlang ho bua le mme Maboya Dr. Maboya e leng yena ya tshwereng thuto provinceng ya Afrikstata ngwaneso ntse a moleka mona ka kgola o tla mo fumana ha re sa mo fumane ngwana mme re a palama fela ko moleka ape kgetlo la o qetela mma Maboya a tseba gore re a o letsetsa Dr. hona jwale gore re bue le wena re a o letsetsa hona jwale gore re re mma re re mme re re mma le wena re buisane le wena o tlo shebe mohala wa hao mono shebe mohala wa hao mono re tswe o bua ditaba ke memetse fela hore a hlae mona a tla ka rona ka mona re kgone o bua le yena molekape mshaniso la o qetela ara sa mfumane re a feta ara sa mfumane fela re a palama re ke nke mo mamidi mo nge mo halenga hantso o letsetsa mme mo mamidi o mo yeng hona jwa le ho le sedi FM dumela khotso
5: khotso ntate thuse le kae
1: ke a phela ntate o letsa o le kae
5: ke letsa ke le fana ba ile mo ntate thuse
1: Vanderbilt Park
5: e ntate thuse
1: ke le bo ntate ka Vanderbilt
5: e ke la ga chelte ya di mining quantity to so se sale ke sebetsa mo ha hona chelte ke slim ya di provident fund
1: ha wa ka wa nga chelte tsa ha
5: e ya ntate to
1: so bani
5: se ntate to so ila kwa la mining ile ya ba sebetsa
1: oh mining ile wa kwa la ono le mining ofeng a buti
5: Stilfontein ntate to
1: ono le ka Stilfontein o sebeditse le motse ka Stilfontein 15 years mona chelete ao 15 years makhulu skopo
5: w
1: a
5: 010
1: ehe
5: 6540
1: 6540 15 years o sebeditse 15 years a waka of mana provident fund ya hao
5: e yandatitu
1: me ka budulo o ka fana bail park
5: ke ke mo fana bail ntatitu
1: bail park e jwala ke ba tlong ka nomoro ya ba na re bua ka chelete ka nka nomoro ya mo yemona e mo tla be sa o letsetsa re ke tlo o thusa ke ntate thusa etse botsotsi nomoro ya mohala he ke mangone so ke riketse tsena he riketse tsena ke ei ke le bontate bye bye kele bontate kele ba kamo ka fanda bail park ke rwena papai mushane so re tsama jwan re ma bankeling he re tshware ma bankele mhlo mo re tla mfumana ka mora ma bankele re tshware ma bankele boy mhlo mo ka mora ma bankele re tla mfumana re ya ma bankele ngona jwale ke fitile fanda bail park ra ke feta fanda bail park ke ma bankeleng ndate o sebeditse mono 15 years Stilfontein mining ha ka fumana chalete ya hai au banna hey yo fela ke le bo ke mono ntsatse ba makoloskopo ya hai ke tla ifitisa ke fe ba tsana biso ba o sebetsa ne bona ke re bana ke le shebe mono man shebang a buti walla hona jwale o llela chalete ya ho thata hona jwale e chalete ya yo man ye chalete yo man ke petrol e udimo ke diesel e udimo ke motlakase bana le bona ka mona di grocery radiator lwale ntate re ba nna nka fumana sentenyana yaka
6: e bang nana o ruke ke wa khona o lefella lekwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
7: What's again? Ke rata kasi ya ka haholo. Empa e se le nako e telele haholo jwale. Ke sheba ke nahana. Re lokelwa ke bophelo bo betere ho feta bona. Ho kgaolwa metsi matsatsi a mangata, diterata di a senyeha, ha o mohla dintho di lokiswang. Ha ke kope letho le majabajaba. Ke batla fela hore dintho tsa motheo di sebetse. Mme ke a tseba hore di ka sebetsa. Hobane ke bone mo Democratic Alliance e busang teng. Ke batla toropo ya rona e sebeletse bohle. Ka hona, dikgethong tsena, ke votela DA.
8: Papatso ena, e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
9: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophehi le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitcheneng tsa Nutifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 2 kg Omo hand washing powder, mefuta e fapaneng ka R59.99, e le nngwe ka rewards card, kapa 700 gram spa vacuum pack cheese, cheddar, gouda, white gouda kapa white cheddar ka R99.99 pakete ka nngwe ka rewards card. Ditheko tsena di qala ka la 8 ho fihlela ka la 21 September ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.

0: Pinamanate ya the soul brothers mamaga sbongi la ke ngwa pina he tseleng tsa tuma ha holo re metso tsinga mashoma mabedi le metso mehlano na jole kamera gora ya bobedi ke le bo ntate ka mo ka fana bail park ta batsa o kiling kile ngwana mme ka di fitisa ke le bo a holo fana bail park ke le bo wa ere hona jole he ke tse ke bona rena ke tsumane Dr. Maboya re khone o buisana le yena jwale ke nako tuson tuse tle jo wa ba palapine monati e ntate mtaung a tswa mo ke leng teng ntse ke etsa ntho tsaka ke a tswa re pinena le le la irata haholo ba bang he ba o potsa le papadi ya bolo ba bang ya bang kae ba lahlele ka bona ka Orlando Stadium e o ka jeno e seng e bitswa ka le bitso le leng ne re ha e wotla jwalo ntate motshwara mantsi ya moqebelo baking e be ile hore bashana ba ka Orlando ba ile kopana le bashana ba motau ai be wotla pinena be wotla pinena be wotla pinena e ke be wotla pinena e shapa bohloko ho matha bo Valdez mono kana go tseno he motho motle ho matha bo Milton go sikana ke no na thewa ka mona ka Springs hey to bolo ho be di palomane o bashimane bana ba tsetsetla ine sale ndate banks se tlodi ne le yena ya dinga di tshwara mono wo ho matha dinonyana a ke tsa wa ya tseno he moroka swalos di mata dinonyana di na le bashana ba ne mbare ke panya za bare six mabone di na le munna banna o teng o la ganna di taxi mona hantsere potoloa ka mona o na hlaba dinthalenyelenyele o we wa cha wena ke bona ke ka o ngolang ka yona pine na he e reng mama agas bongile ere ke fete mono he ke tle ke nke mo mamedi bong gape ka mona ka Habakukeng ke fetile jwale ke tsamaile wena thembekile taba o se e tsamaile ntate motaung dumela David 2014 hai sale re na le bothata le bana beso le ka jeno ho etsala jwang noro na ile a hlokala 2020 ke eng ho etsala jwang ha hore ha isale le na le bothata o fihlela le bothata keng ho tloa 2014 mme na hona jwale ke 2026 ke a o letsetsa he nomoro ke eo ya hao yalla
1: tate motaung
0: dumela le kae
1: ke go tsa tate motaung le kae
0: ke phela ntate o ho kae mo
1: ke Bloemfontein
0: ke le boa o re ke mbo thata ke
1: ntate motaung me wa go le a hlokala ka 2020 e le go nntse re tsa maya ka ke hantle ntse go na ga saetse ka lesotho empa mme wa rona o na ile ba ile ba la ba ya ka lesotho le ntate ya ba ba re sia ka lesotho ba gokela ka hae ka mona ka hae ka baka la ba ntate o na mo ile a mo sia pele ya ba ha sa gokela ya ba le yena wa tla ka a to batla mosebetsi a go tlo go thusa ba ntate o na sa sale sio ya ba ha sa kgona go gokela ke a bona o la di o fana mosebetsi
0: okay jwale mme o hlokala ka 2020 ntate o ka yena
1: ha re motsebi ho ba le isa bona ka leso
0: o ntate a le motsebi
1: eh
0: le bakai
1: ka ba raro fela le bile ise bile re ntse tene test le meka re fumane meka 2013 la ha ke tla ka mona ya bantsi ke batlana le meka ba ka mofumane
0: ehe
1: ya ga ke mofumane ga be re etsa dna test le yena re sebile a ke lata bana a e baka nete go kgola la ga nyalelelwa le ausiwa gona a bona go go thata yena o na tlile le yena kogomane ausiwa gona yena le yena o na tlaetse ka
0: ona
1: tlile le yena kogomane
0: ke a lebonta jwale la etsa dna test la qeta le qetile ka di dna test
1: Jile ga di etsa tsabatsa tswa empa ga iswa di mo letsase tshela ge be re tshela ka lesotho ga supidiswa le teng. Le no le fela no ntate motau.
0: Le ntse le matha le sekola fela ha le tsebe le bana ba lesotho le bana ba Afrika Borwa.
1: A nnete e bile ka lesotho ne bile ntse re kitso ona matsantle le hona mo na ntse re le matsantle.
0: Ba ba ntwe bohloko a ka ka mbana. How fitla le sotho ba ha rotse ba fitla Afrika Borwa ba le rona ka mona ha rotse be fela mme kwa o ka yena mme kwa South Africa kwa le sotho
1: le kwa South Africa le ntate kwa South Africa
0: le bobedi ba bona ke ma South Africans
1: ka nnete ntate wa ho ya ha mme a hlalosa ka ntate wa nna bona a sa hlalose ka yena ho le ka go mopisa
0: ho okay ke utlwile ntate wa ka mamela he ke le bua ke tlanka di nomoro tsa hao ke tlanka di nomoro tsa hona le mushaneso mona a bua a khore ke batla tla bua le lona mushaneso o teng e mongwe blomo e mongwe ka mona ka Pretoria me ke tla bona rona ke fine wa Pretoria o ra ka bua le wena ka park fa le nka blomo ra bua le wena o tla tswa o nna fela me o tla tswa rona ke manya o letsetsa gore o tswa o hlalosa ditaba tsena tsa hao hantle wena a buti nomoro tsa tsa mohala ke tsena ke di shebile ke di bona mona tse o kuletse ditseng ka tsona kwano mona re ke di nke ke tsho ka ta mosebetsi he ba u tse ka le bitso o mang
1: ke David Mohlou wa South jwale ke tshintshetse fane ngena ya mpeira ya a ke re nne ya le letswe le a o siwa gona ka fane eo ya South
0: o le kile David ke ema hona te mona ke re tla nka le bitso lena la David fela wa utlwa mushaneso
1: Thank you.
0: O bana wena ntho mpoleletseng yona gore mme kwa mona Afrika Borwa ntate kwa Afrika Borwa mme o le hlaloseditsa bua le rona jwale bohloko ba lona ke gore ha o fitlha lesotho lesotho le rona ga re o tsebe ha o fitlha Afrika Borwa Afrika Borwa re le rona ga re o tsebe bona ba tla bua le wena ba na le tsebo gore na ba sheba dintho jwang ke a leboa ntate utlwa
1: Thank you ntate motau
0: ke a leboa mona ke rata le ka mo o hlomphang ka teng ke a leboa David
1: Thank you ntate motau
0: Yo. Aw shame. Abari yo. Qetello. Aw ke sono man. He mo mamediki. A tswa rena ko nngwe rena le bua. Re re he motho wa sotla, he motho na le mathata, ho na le batho ba na le mathata. A ko kwa le mahlo fela wena o rufitla sotho sotho a lo tsebe. Ha o tla ka Afrika Borwa, Afrika Borwa ha e utse. Ko re ha o tsebe, ha o tsebe rena o etse jwa. Ona no tsama mshane no ba nna o sabila nyalwa a u swa bona bankella ba nyalo abalonka le sefane sa habo mo a u sa nyetswe nteng o bohloko mo mamedi ha o lengwana mshimane o hlaelwa ke nthotse ka rentseng o bohloko a hulu ha hulu o bohloko bana ko ngo batla ba bontata lwa o ka batseba fela ba sina taba lwena hore o batsebe fela hore ntate ke musiya ntate man ke mukwena botsebe fela last night taba lwana o ntse o lukile ke ntwe bohloko a holo e bohloko ke a motlisisa mushimanenwa ha utlwa bohloko ha bila re a o banna a ha iketse ba ha iketse ke tsa ke fitile ho yena ha motho motle ke le ba mushaneso ke palame jwale ho na le mo ke a ntin jwale se ke palame monna Nna ke palame hona le mo ke tlamang gore ke teng hona jwale. Tata ke tsamaile le wena. Ke tsamaile le wena re qetile taba tsa rona di fitile re keng ke mo mamile mong kwano ya ngotsone o ngotso re ya sotleha ntate le bana beso. Re ba raro. Ke ka o kuletseditseng monna hobane hona le ntho e leng ya bua le nna fela gore ke tle ko tshwara. O monate a o le jwalo boy. How monati Joe Mafela Chevrolet Pina na ngotswe ke selo chiko twala Joe Mafela mona ona bila ba palwa meritse twena ka ofela ke chiko twala

0: Ya mahala. 347. No, 346 1738. Email address ya rena ke inquiries@PFA, P for Peter, F for France, A for Apple, PFA.org.za.
1: Ntate Silas
0: Gomme
1: Kelo.
0: ba ka re founela ore ba re romela email re ka ba thusa ka mathata a jwalo.
1: Ntate Silas Kelo bo o tsore monna rona lwana re tlotsa ma momo na le CD FM hobane re sebetsa le batho ba bangata ba llang ka di provident fund tsa bona. Kelo bo ntate.
0: Ya leboga.
1: Hayate.
0: Thank you.
1: Mutshe mutle ha o le tjena re nka mabenkele. Yo. Ke utaba.
2: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ba di provident fund ke o pula ba bangata ba ile ba lla ka di provident fund ba lla haholo ka tsona ha bulu bona bo di masipaleng empa ona le ntwa bohlokwa yo sila sa buileng ka yona hona le ntwa bohlokwa buileng ka yona e tsa bonnete ba hore o tletle ba ho bona mono o ntso o sebetsa kore gona go dwala ha so o tlo tswa mosebetsing o fumana a o fumana gore mosebetsi mono ba o jwetsa gore o tla tswa o sa tshwara le ha ile sente e ntsho potlaka sheba mane a kgwedi fela rona ba hutsina tšhelete na ba re ba ikenya kae gona le ba sebeditseng dilemo le dilengwana ha ba so ifumane tšhelete le gona jwala golo dimasepaleng nomoro ya mahala wena ngwaneso o ka ba tueleng o ka ba Frankfurt o ka ba kwano Gauteng o ka ba Garipe o ka ba Matatiele o ka ba Mount Fletcher le wa sebetsa mono wa sebetsa bomasepaleng mane ke bona ga o tswa ba re ga o na tšhelete go e tsala eng 012 346 1738 batla uthusa ba shebe hore na jwale ho etsahala eng mona baneng sa fumana tjhelete ya hao ho bohloko jwang ho na le ntate mong ke a mo tseba o ile ba hlokahala gola ke ka mane ka tueleng a sa fumana tjhelete ya hae jwale ha ke etsa tjena ka lenaneo lena re e tshwara le thaba morobane re nka re isututsa le ena jwale ke mo etsa masututsa re batla ho thusa wena ausi mo lapeng wena mme mo lapeng rakgadi rangwane le wena mora le wena moradi

0: Drama SABC 1 Shebella Skeem Saam ka 7:30 uzalo ka 8 o'clock Generations the Legacy ka 8:30 Sheba coach ya lenano la lesatsi e hlang television o kenele ka WhatsApp ka baka USSD ka ba wena mana e time le data lesatsi le lesatsi 10000 rand beke le beke ka ba ho habem kutso e moholo ko 100000 rand ona le dipehelo Shebella o hape le SABC 1
1: na go ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: What's up again? Ke rata kasi ya ka haholo. Empa e se le nako e telele haholo jwale. Ke sheba ke nahana. Re lokelwa ke bophelo bo betere ho feta bona. Ho kgaolwa metsi matsatsi a mangata, diterata di a senyeha, ha o mohla dintho di lokiswang. Ha ke kope letho le majabajaba. Ke batla fela hore dintho tsa motheo di sebetse. Mme ke a tseba hore di ka sebetsa. Hobane ke bone mo Democratic Alliance e busang teng. Ke batla toropo ya rona e sebeletse bohle. Ka hona, dikgethong tsena, ke votela DA.
3: Papatso ena, e lefelletswe ke mokga o anehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
4: A Bloemfontein, itukisetseng ditsheo tse sa feleng. Ku farimetse basadi comedy show e tla be tshwere Old Grace Convention Center ka labararo la 7 October 2026. Tlo hotlo natifelwa Mashabela Khalane, Tall as More, Trevor Gumbi, Ronnie Modimolle le ba bangata ba tlo re bolaisa ditsheho. Menyako e bulwa ka hore ya botshelela mantsibua. O tla ditseba jwang o sa ditsamaye. Potlakela computer kit hana jwale, o reke tikiti ya hao. Hopola, re a kufasela.
5: Sebokeng, di lona le a ananelwa. Lesedi FM le leqhubung la 88.4. Kapa downloadang SABC Plus app. Ke molelwa.
6: Give me Mr. Mrobadi here, Mwamedi. Taraps. Utswaka jwalo.
7: Kime kapiso wa jwale kinako.
6: Jwale kinako. Yes. Me here, Mwamedi, kwenye kati Black Motion by Rainbow. Pina neki rata kazi le makatanchi. Rata. Uko shepe Mauda. Mauda ha, it's set ya hai hai fele asa leza Rainbow.
7: Asa papala Rainbow.
6: Me honale acoustic version ya Rainbow.
7: No, ke tlhokometse hanga thadi pina di bapala re re qo ke re bua ka tlo ke o rola ditsejana o sa batle go sitise ho ha
6: wa ihutla mara
7: mamela gela re butse jalo ka trompis malabulabo ke ra bona ka jano fake friday re ke ne khwele o di mohlala batsatsa le show me khodi ka borobonga khodi ka letso mabidi sontso utlwa le wena hore ho mona tisa le mo ensa hao ena ke drive time e tuka malakabe ke thabo le lebo mme wa tseba ka labone re bitsa hashtag
6: money manager fela pele re ke ena ho money manager ga itsela motho tse nna ke tsatsile botlhoka tsela makatsang o ba re ke world suicide prevention day me lena ke amanga matsatsi mo medi re tshwanelang hore re a setse ka tsela makatsang jalo ka ha ho bona hala hore ka letsatsi ka leng ka pasile mo ka seng mo ho hloka hala jalo batho ba feta million ba ipolaya
7: yo
6: batho ba feta million ka selemo ba ya ipolaya
7: yo ke pa le di mo ha ho
6: ka tsela mo
7: me ka ho pula bekeng ena manta ha hona le scripture nanyana se ke neng ke se bala mo teng ho no ho bua ka yore go jena ka kakaretso ke khodi re buang ka taba ya ho thibela ho ipolaya mme re behetswe di artist di bini tsa kwana Africa borwa le di actor tse hlokahetseng ka ho ipolaya yo lebu yo batho ba bangata jwalo mme di brand tse kgolo tse kwana Africa borwa tse ileng tsa hlokahala di hlokahala ka ho ipolaya
6: mme o di palopalo tsena mo medi ha se di palotseleng hore di a gahlisa ho ha ka 40 seconds ho hlokahala batho ba 3000 letsatsi ka leng ba ipolayang jwale yena sentse le ha o tsa tlhokomediso kwano hore ha re tlhokomeleng batho ba dulang bana le rona ka dinako tsohle e ka ba motswalle wa hao ka ba mosebetsi mmoho ka ba ngwaneno e ka ba motswadi wa hao ha re duleng re ba tlhokometse ka dinako tsohle hobane matshwa ona a fapane hona le motho a ka buang a re ei what's up ke kgathetse ke bophelo fela ona le a sa buing a sa re letho ntse le tshea fela le monate be hosane o so utlwa ho thwe ke mo bana
7: ke ka ho di bui di dulang dire kgotsaletsa hore ha o ya o libile motho emong ha tabutle ka hafula motho a mo hohlola fela mo hula hula fela ka mantswe ha tabutle ha o ya o libile motho emong bana ha o tsebe dintho tsa lwana le tsona bongweng ba hae ka hare ho yena
6: ho jalo fela ke bone ha ke sheba kwane di continent se ka hodimo ka dipalopalo ke continent ya South Eastern Asia ke yone ka hodimo ka ho fitisa ka 26% ya batho ba ipolaya mme Africa ke 13% ya batho ba leng hore ba ya ipolaya jwale mohamedi mme boholo ba dipalo tsena bo bontsha ha e le batho ba banna ba ipolayang jwale ha jwalo ka ha o tshwaetsa

0: Se la jola ritmo, se la jola ritmo.
1: What's that?
0: Hey, hi, Baba. How are you doing? Yan,
1: La mesla lo spotino.
2: Atadi papadi, horiatella, libongani chabalala.
3: Ke le bile ho lo le bile tibo se mamadi wa sebele swa le sedi ho hle mo mametse mo le teng a dumela hape tsena ke etsa pele tsa dipapadi le nana la riatella ha re dikale ka tsa di athletic ba sadieng se mathi se tshwere rekoto le bile ong la 10 kilometer kwa no Africa borwa e leng Glen Rose Tsaba. O tlo ba le kabelo le bilong la Spa Women's 10 kilometer le tlo mathelwa ka mona ka Qebega ka la mashumo a mabedi ana le metso seletseng hona go dinyena ya lwetse me se o sotloetsa la matsatsinyana fela ka mora re tlaba a gutle mane Copenhagen mo a lo ba le kabelo le bilong la World Half Marathon Championships se ba se lebeletseng he ke ngo la nalane le go hapa di Grand Prix tseng a ta ka o fitisisa ka ha jwale a dutsi palong ya tse tharo e bile a lekana le semathi samane e Ethiopia elenga tadu nare le mafika bora mabedi Evra Van Zyl ikasana le Rene Kalmer atika mara ora hape spa 10 kilometer enengile ka bona ka Tshwane le ka bona ka Cape Town ba ba o tsiba hantle fela hore o lokela o hapa lebelo la Qebega le le tlabele le ka bona ka Johannesburg ka kgodi ya Mphalane hore abe maemong a pele ha re mamele hore ha bua ka tabatsena o lebile jwang Clan Rose.
4: Definitely, yes, I'm looking forward to do the rest of the races that are left for Spa Women's Challenge. I will be there in PE the next one, but it will be challenging because we'll be coming from World Champs and I will be doing 21, so it will be challenging for me because of traveling back, and also we need to travel after 3 days we landed, so it will be challenging, but I'm looking forward to enjoy the race.
3: Kaba ya dilemo tse mashuma mararo a motsumong o re ha ikenya tlasa gatello e kalo ya o roba rekoto ya hayana ha dikilometer ntse le shume e wa ileng a yetsa kana ko ya metsotso e mashuma mararo a motsumong le metsotswana e mashuma mabedi a motsumong ha jwale se wa tsepa mitse maikutlo sona ha holo ke ho sebetsa hantle le o kena hara top 20 le bile ong le tlabele le mane Copenhagen ha re mamela hore ha bua ka tabatsena o dibile jwang.
4: I don't know yet where I belong, but I think next year the focus will be in marathon, but I will be doing 10Ks because without speed, you won't do anything when it comes to marathon. You need to do some few 10Ks, and also 21 is to build for endurance to come to marathon because program of 21 is similar with marathon. So I can say that I'm in both 10 and 21, I'm still deciding, but next year my focus will be in 21. When it comes to the competition that I learn overseas, I don't know.
3: Haretswa hotseno he tsa mabelo re kena go tsa papadi ya rugby mafelong a kgwedi e fitileng mokotlisi ya neng a kotlisa setlhopha sa basadi sa kwano Africa bora sa rugby the Springbok Women e leng Swazi the Brain o ile a beya mejafatshe ka morago gore a sebetse setlhopheng seno dilemo tse pedi kaofela jwale tlhogo ebile le moporesidente wa SA Rugby Mark Alexandra o ile a ntsha polelo le o leboa tshebetso ya hae a bile le yona go thuseng setlhopha sa naga go sebetsa gantle go feta pele. De Brain wile kena ho ho nka tlhaka ya sebeletsa SA Rugby ile ha qala mane ho high performance ka selemo sa 2024 mme about wa mono re bona a thusa se hlopa sena sa basadi sa papadi ya rugby ho sebetsa hantle tlhodisano ya mopo wa lefatshe le kgetlo la pele jwalo ka ha se ile sa phethela ho di quarter final tlhodisano ye neng e bapallwa mane naheng ya England mme ba thusa hore hlopa sana se kene haratse le shumetse ka hodimo ha o sheba dipalopalo tsa papadi ya rugby basading o be tso sebeditsa hantle ha holo kgahlano le dihlopa hatse kang sa Japan mo ba ileng ba sehlola baba ba hlola sa naha ya Italy le sa United States mme ba ile ba sebetsa hantle haholo le ha bana ba papala le the Barbarians Women le Black Fins me Alexandra o mahlalositse ha ile re ke mo kotlisi ya neng a ena le bophihlelo bo boholo mme o gonne o tla ka leano le mogwa o ikgethileng wa mapalo o ile ngwa thusa sehlopha sana ha o fihlella mogatlelo wa dikota final tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe ha re di kwala ka tsa papadi ya bolo sehlopha sa Mamelodi Sundowns se hlotse sa se welele ka dintlha tse tharo noto bosing bo fitileng papadi e bapaletseng ka bana ka Loftus Versfeld ya Betway Premiership me ka mora seo he Mamelodi Sundowns a o sheba loko ba botsisisene sa dintlha tse tsheletseng ka ofela dipakeng tsa bona le sehlopha se tlang ka morao sa Mabakhania dintlha di kene jwalo ka kutlwano le tlhako Siyanda Ndlovu e ka sana le Tashrik Matthews me sena hlalo sa hore masanda wana he ba se ba hapile dipapadi tse hlano ka tatelano we bona ha o sheba ba ditsima mo ga ba le shubele na le metso mehlano ka ha ba so hape papadi le ha ile lengwe mme a jwale ga tsiba ba ntse ba tshwere jwalo ke mo kotlisi ya tshwere mo kobobo e leng ntate Godfrey Moswetsa ha re sheba he hlopha sa Mamelodi Sundowns papadi e latelanga se tlo thulena jwalo le se hlopha sa Chippa United ka meqibelo ha sa siwelele se tlo amohela sa Golden Arrows sometimes na se riang ho sona re ntse re le ho tsa masanda wana ho sa tsokena ditaba tse re nga thabo qele jwalo ka ke le ga hlalosa pejana be kenyana e se le se ba dise se cha sa Mamelodi Sundowns ra opola re se papa disena se tswa se hlopeng sa Kaizer Chiefs mona me ileng re tla sa mokotlisi ya mo cha wa se hlopa Fernando de Cruz ho ile ho ba le ditaba tsa hore ka mokotlisi ha mo kenyelletsa mererong ya high season sena mme ke bona o sa iphumanetse le haile lecha ile ha la bompuri jolo ka ile re o bapalla se hlopa se se holo ha jwale continenteng ya Africa di hlopeng mona sa Mamelodi Sundowns thabo tele dibile ka lo tseo ke neng ko tshwaretse tsona tseding hape di tsunye mashuma mararo kamara hora ya bone e tlabeletsa bobedi bana beso ba tsola pele ka le monate la re ya thella kitseo
5: e bana beso ke batla lo jetsa taba commentary box ya rona kore kamane ka papsi moho ha setswang dipapadi ka teng ka jeno ke di birthday fela
6: kamane ke di birthday gaitse
5: ke di birthday fela ka mo
6: ke di birthday fela mystical that it have a kofa e wa hola ka jeno
5: let have so mafereka
6: that have guy
5: bobedi happy birthday ntate kofa mr cool ntate wa rona happy birthday ro rata le rata ntate kofa
6: ha holo fela
5: tough guy
6: ah I mojozi ba munate wa bona hi ba ngona le motho a khona go ga a wetse tse munate ke mafereka a tla o kenya ka hasi
3: ana ke tla lo tsiba ka jono go ba
7: ba go lena le tsatsa
3: silong wa tsa ke a tla ana a tsuntwe e tloile ile
6: nna ya tloile
3: nna hore ha yetsa ha le hohle ke o rona fela mona mo
6: itla e special
3: ri khatile ha ona le go ba hloka mokiti ha di wa ditletle ba di se sa tloile yang
6: se tla bona
3: se le mo le se le ha empa ke bona ba lokela mba hlopisa
5: ya ba yetse
6: ba yetse ah mafere ka mofetso na hlopisa
3: tsaka tough guy happy birthday mr cool
5: re
3: le bua ka nnete
2: freestata makhufe e khutlile mo kitse mo holo o makhufe o tla tsa hala mangong Bloemfontein ho kitse ka mino le botshaba ba Afrika ka mogwa o kekenga wa le baleha o ho tlo mamela mino wa budumeng ama piano le hip hop mino wa dibini tsa basadi le metlae le ditotokiso o tlo akala tharo isa kana le tshwele metsimbedi lwetse 2026 di tikete di a fumana ya hona jale mani computer ticket makhufe e khutlile
8: Afrika Borwa re tshwanetse ke ntho tsentle ba re tshepisitse tokololo empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantla haba mmuso o busang ha jwale ba sasa ka haro mafura ka lebaka la bobodu ba bona re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare le metsi a hlokileng ba rute ba hloka mesebetsi ha hona ditsela metseng ya rona ho matha disuriji ha hona phano ya ditshebeletso re eme ho lekana kgetho ke ya rona tlholo kapa lefu votela EFF
2: Papatso ena elifelletswe ke mogha o amehang wa dipolitiki maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mogha e seng a SABC Mafikeng toropo ya nalane ya buitsepo e province ya Bokone Bophiri mamela le se di FM le kubula 98.4 ka boka kena ho SABC Plus app go mamela le se di FM ke molelwa
6: Ha Akule bo holo tibla mo hole bongzi to mo medi re kena mbileng and one northbound ka manika proof plus interchange hono na lokolo ene nyeme ka go mmile itlusiso ha jole se phala ha monna tsana se pitipiti ke re ke tsore yone yo fela tla le horeng ena mo medi me di fuma di feletse horeng ela tla nge hashtag ratela traffic
7: Sebokeng le lona le a ananelwa lesedi FM le likhubung la 88.4 kapa downloadang SABC plus app ke molelwa
3: re se bana metsero ba di fela metsotso re le bile hore nya bone hey ho tle zole ka ndamase ntswa ke roikat sa tswa re hoputsa kwa hore le zole ka ndamase
6: ya se
3: tsang ka rona ka mo zole ka ndamase
6: azoi
3: happy birthday
6: zole ka
3: mama di jona ka re le ra tshora re di banka tse kgolo di tse re arsa le re tsama le re a tell love you in a dry show me jona ka tsama le capitec o tlile le mo ba nentse re tsama le bona ke na kwa bona he ya hashtag
6: slam
8: Realia mohela hape mzanzi ke se standi enwa ka jeno re bua ka baqhikanyetse ba iketsang ba emedi ba megatlo ka pa di brand tse kgolo ha re utlweng ho Thulani wa Durban Thulani ho etsa hetseng
9: se standi ke fumane mo light town yang o bona hala e ka tswa furniture shop eto mmeng o ne o re ke tla blacklist ka pa ke nkelo di kgato tsa molao ha ke sa patale hang hang Yaba ba ntshepisa ho mpa discount haeba ke patala ka kotloloho.
8: Ai Thulani, ba qhikanyetse bana ba sebetsa jwalo hantle. Sena se bitswa entity impersonation. Ba qhikanyetse ba iketsa e ka batswa mabenkeleng a dumeng, kapa SARS, High Court le mafapheng a mang a mmuso. Isita le bankeng ya hao. Ba sebedisa di logo tsa teng e be ba romela melaetsa ya mafosisa jwalo ka mangolo a molao a re mo patale. Hopola, haiba motho a jwetsa hore o patale ka potlako, kapa o tobetse link e itseng ho saganye, o tlameha ho bula mahlo.
9: Ine utlwala ka kennete. Ke ne ke nana hore ha ke na boikgethelo.
8: Ke ka ho o sa tshwanelang ho potlaka. Haiba motho a o tshosa ka dikgato tsa molao, sebedisa ditokomane tse molaong ho fuputsa bonnete ba taba, e seng tseo ba o romellang tsona. Mzantsi, fuputsa pele, mme o nepe slam the scam.
10: Fumana tshutlana se se cha sa slam the scam le se stand ka labone le le le le la bobedi kgweding bona mona ho le se di FM Capitec Bank KFSP 4669 emolao
7: Tebeletso e ratwa le se di FM

0: a phumulo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
2: Ke nako ya ho nka taolo ditjheleteng tsa hao ka Money Manager. Ena ke tataiso ya ho utlwisisa tsamaiso ya tsa ditjhelete. Ho tloha ho dikeletso tsa ho budget-a ho ya ho bokgoni ba ho tsetela. Mme re mona ho thusa ho fihlella bokamoso bo atlehileng ba tsa ditjhelete. Theha tsebe, o qalelle ho laola ditjhelete tsa hao ka nepo. Hashtag Money Manager ho re atella.
3: Hashtag Money Manager ho re atella. Kgwedi ena ka ofela kgwedi ya Lwetse mo mamedi ke kgwedi ya di-will. Ke Will's month me a qala re di 14 ke mane mo re tla qala e ba beke ya di will jole re tle re nke tabena re tle re tshohla tshohle le ntate machine ho bane e bohlokwa haholo taba ya di will mo mamedi
4: Omedi e re bo metso tso me ga tse persons le temo hali kwa mong ha di machine ntate machine khotso
5: khotso ke dumedise le ba mamedi ba le sedi ya FM ho tsoba le ntse.
4: Re le bo haholo ntate machine re bua ka taba bohlokwa haholo le ngwil fela e leng hore magentse rena le sisitheo re le tshaba se setso ha re tla ho yona. A go bua a go re jetsa hanyane fela ka bohlokwa ba ho ba le will.
5: Ga itse ya ka bohlokwa ba ho ba le will ke hore ha motho a hlokahala o etsa qeto pele a hlokahala o etsa lengolo le leng hore wa laela hore dithuto tsa hae di arolelane ka mokgwa le tsela efeng, mme di arolwa go latela ditakatso tsa hae pele a hlokagang. Jela a sa tlhokaetse, thato ya hae ya phetahala mo e leng gore dithuto tsa hae tsotlhe tsana le tsona le tsela kapa mokgwa e leng gore o batla gore a boloko ka ona e ka phetahala ka morago ga tlhokagane ka lebaka fela la gore o ile a etsa qepe gore a etse will ntsa phela.
3: Ntate motlong, matla a will re sheba gore e binda go le o kae. Re bone batho ba bangata ba rata go ka ema ba batla go phisana le yona ka lebaka la gore motho a sa dumele gore ka nnete banna e ka ba thabo ke ena ngotseng thotse e le gore ke nnete thabo ke ena dingotseng. E matla go le go kae ntho eno kapa motho ga a na le pelaelo fela gore a e kgona bana motlhomong thabo o ka e tsalago ka nako ya nang o la ntho o ne a sedikelelelong tse nepaetseng ga a tlameya e be o nangotse tse nka ya ka lo e fetola. E matla go le go kae e binda go le go kae ntho
5: o ka tlhokomela ngwana mme gore wili e tsamaiswa ke molao ona o re bitsang ka gore ke Wills Act. Mme Wills Act e a tlhalosa gore e be gore wili e be molaong ke dintlha difeng tsa bohlokwa tse e tlamehile di be teng. Ya pele ke ya gore e tlamehile gore motho o e leng gore o etsa wili a ba le dilemo tse 16 kapa go ba ka godima tsona. Ya bobedi e leng gore e ntse e tsamaelana le potso ya gago ke maemo a kelelo ya hae gore o be a le jwang gana a etsa wili. Jale go bohlokwa gagolo gore go tsebagale gore motho o ne e le motho e leng gore o na sapoetse ga a etsa wili ebile a tseba gantle gore seo a se etsang ke se feng. Empa e leng gore ke e bohlokwa gagolo ga e be e le gore wili e na maqhepe a yona a feta maqhepe a mabedi leqhepe le leng le leng di tlo tlameya gore le tikime ke motho eo, mme go be le dipaki tse e leng gore di teng tse e leng gore di a netefatsa gore motho ona ga a tekena ditokomane tse signature eo e moo ke ya gae, mme ba netefatsa ka gore ke dipaki ba netefatsa gore go fela o le jwalo gore ke ena e leng gore o sainile maqhepe kaofela ao e leng gore ke a wili ya gae.
4: ho na le motho a reng e ke a gola ho etsa wili ke tsheleteng a ta hore me mong o tena sa e mono ho baneng ha she ba dinthotsa hae ka pa tsile le ho re a se ba phelo ba iponantsa le monyane me ho sina go ka etsala eng bo phelo ba re go tlaletsa motho a jwalo hore a etse wili jwang le hore hape re ka dietsa kae di wili

0: ena mo leng hore ha re le fileto
1: e fetse ya ka Law Society of South Africa ke mo leng hore selmo se seng le se seng e etsa Wills Week mo leng hore ba tho ba kgothaletswa hore ba ye di kantorong tsa babueli naha ka ho phara mo leng hore ba kgona ho fumana thuso ya hore ba etse di will empa re etsa re bua ka hore ke di basic will ke mo leng hore babueli bao ba kgona hore ba thuse batho hore ba etse di will bekeng eo e leng hore ya thongwa ke mo leng hore ka di 14 to the 18 tsa kgwedi yona ena ya lwetse go tla bo go etsa tsona di will tseo ntle le tefelo ya letho. O bohlokwa gore o tsebe gaitse jaaka le bamamedi ba tsebe gore ga o tlhoke gore o bona le thoto e ngata kapa bona le tšhelete e ngata gore o etse wili. Wili ke mo e leng gore ntho nngwe le nngwe o nang le yona le tsela kapa mokgwa o e leng gore o tlo o batla gore o bolokwe ka yona ga e bele go se tlhokagetse ke dintlha tse e leng gore di tla kena wiling ya gago.
2: Nake bakeng la batho ba sokang ba etsa wili ba batlang ho qala ho etsa wili kapa le ba batlang ho etsa diphetogo mona le mane di amendments le bona ba ka thuswa ka nako e?
1: Ke potso ya bohlokwa o tla hlokomela hore wili e nngwe le nngwe ha e ngolwa ho ngolwa hore ke last will and testament ho ho bolela hore nako e kgolo lenyane o tlo tlameha hore o nonno o ye o shebe hore wili ya hao e ntse e le wili le gore e ntse e tsamaelana le dintlha tse e leng go tsona le tsona kapa dithoto tse e leng go tsona le tsona mme ya fetoga go ya ka maemo ga ntse a fetoga jale o tlo tlameya gore ga ntse ga ntse maemo a fetoga o ye o lo lokisa wili ya gago jale ga o e fetole kapa ona go o e eketsa ka gore re etsa amendment o etsa e nngwe bolela gore ga e le last will and testament e le ya pele e ka be e hlakolwa mme e leng gore e kena tshebetsong ke wili ya go qetela e o leng gore o ile wa e etsa mme wa e saena mme e na le dipaki tse e leng gore di saenile le tsone.
2: E bohlokwa haholo wa bone ene re qetang bua ka yona ntate Mohlong e bohlokwa haholo gobane go na le batho ba bangata ba ntseng ba tshwere taba ya gale a sa tsebe gore taba se di fetile ana jale mme o se di bona ka nako ya tsheko gore he motho a re a ke na le tokomane ga o tho tlhatoka a ga jale ena ke e tswang kae pherekano e qala mo e bohlokwa haholo ntho ene o e buang ya gore o ile mo mamedi ga e ntšhafaditswe yela ya gale ga e sa sebetsa. Tate Motlong re le buile haholo fela ka tlhagiso leseding e ne re re fela re ke re o tshware ka jeno ka lenaneo lena la rona la money manager re gopotse ba mamedi gore ke kgwedi ya di-wili ena mme ka di-14 o tla qala beke ya tsona mme le fana ka ditshebeletso tseo mahala re santse re le tabeng eo ebile ga re ya fumana monyetla re le lenaneo la go lebogela ka appointment man re leboa re motlotlo haholo ka wena ndate.
1: Bamamedi ba shebe website ya Law Society of South Africa moo ba tla kgona go ba bone di-province kaofela ka rona mme ba tla kgona go bona le ditoropo tse e leng gore ba nkang karolo ke ba feng ba tla be ba kgona ge gore ba fetele dikantorong tsa bona moo ba tla fumana diwili ka bone.
2: Ntate Motlong re lebule agolo fela.
1: Ya lebule ke nna ngwana mme a iphapathwe.
2: A re ka o se o bua ditšhelete jwa ke kutlwe ka senyesimane a re speak ra e tšhwa.

0: 30. Godima moo, re ikgantsha ka botlhaba ba rona le go bapatsa dibini tsa mefuta e fapaneng ya mmino e e kenyeletsang amapiano, hip-hop le mmino wa bodumedi. Mona, re o beya leseding le go o thabisa ka dintlha tsa botlhokwa tsa dibini tsena. Ke monyaka fela go ya go ile. Mamela re atelela manta go isa ka labohlano go reng ya boraro. O fitlha ka hora ya botshelela go lesedi FM ke molelo.
1: Nao motjha wa Afrika Borwa ya batlang monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tsa bona tikitsena. SABC e na le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlang monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7. O ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, thelebishene le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.
2: Yes, I saw the return, Baba!

0: Mathata Makufe e khutlile mo kitse mo holo o makufe o tlaitse hala magong Bloemfontein ho kitse ka mino le botshaba ba Afrika ka mogwa o kekeng wa lebaleha o ho tlo mabela mino wa budumeng ama piano le hip hop mino wa dibini tsa basadi le metlae le dipotokiso ho tloa ka lataru isa ka la shilo metsimbedi lwetse 2026 ditikete ya fumane ya hona jwale mari computer ticket makufe e khutlile
1: tebeletso e ratwa le sedi FSM
2: ere se bale motsoro mo fara betse ka mara hora ya bona get to fabulous kimzolist ei bile ke utlwile ona le ntwe ntsha mara tsena zola 7 re bile fancy face ka ditaba tsa hora ya bona mogatlalo ka bobedi wa drive time tuka malakabe a ke se bitop la ma 7 o ke se neng ho ya hana le bitsang e ina ya sekolo reunion reunion
3: ha ke so e ho yona
2: ho hang
3: a ke motho wa tsona
2: hela
3: a re so bitswa zo
2: o mamedi o ke se neng ho ya reunion o sa khatha le he o rona ke na sekolo morning motho mo ka re yo thaba tsa nna ke qetetse ke kile sekolo ka bo 1970 kae kae ha re so ka monga ka ra ka bo 1990 mamane re kena kae kae ri ile watse
3: o kila
2: a ke so ko botsa tsena mamedi ba ne ba ithuti bohle ba sekolo sa budibeng ba ne ba kena budibeng ho tloa selemo sa skete magolo robong mashoma mabedi le metse robedi jo ka bo 1928 kwa ha o tseba rona kena budibeng ka bo 1928 ho tlatseng le a tsebiswa he ho rona le kopano e matla ya poelano reunion ene re buang ka yona kopano ena e tla ya bakala 3 Mphalane 2026 ka hora borobedi o seng hona sekolong sa budibeng hona mono maokeng Kronstadt me a ona le dipotso ka pa ho hloka tlhakisetso o kolotsetse mong ha ditshidiso mahlaku no morong kitsena dingwe le fatshe ke tsa mong a di mahlaku tsena 072 617 0719 072 617 0719 ka pobelo letsetse mong a di maloka ntshwedi maloka nomoro ya WhatsApp kina ena ke mong a di ntshwedi maloka ena 082 mono mong ka WhatsApp 550 9918 082 550 9918 o komoletsetse nomoro ntse o ka pelenyana fela monghadi ntshwedi maloka tsebiso ena mmamedi ke tsebiso e potlakileng ya baithuti bohle ba neng ba kena sekolo budibeng ho tloha 1928 o fitlhela hantse ho tla le dilemo jwalo-jwalo ho tla le dilemo jwalo-jwalo right le shomana metsebararo ka bara hora ya bone ke le sadie FM drive re tell afternoon drive show ha re khutla re a sekgutlwane sa rona sa seikokotlelo mme re tla utlwa gore ka jeno re tshwere taba difetsa bohlokwa kgutlwaneng sena sa rona sa seikokotlelo cheers.

0: Pants come to Zwelang, and the show is selecting camera horror. Yeah, Bune Rachel afternoon drive show. Top number 7, Rebua Kanka Jeno Husiko Kotelonis.
1: Kajanusiko Kotelo Haisida Karabua Levazuari, Meribua Kabingori Sobakengasa, Barutuana, Selemonga Sita.
0: Arkeroso.
1: Go jalo fela tibla mmoho le momedi hakule bua ha holongwane so momedi o pola go lena no lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwano le Seri FM. Momedi ka jeno re ne re lokela ho ka buisana jwalo le baithuti ba Motheo TVET College ba na henya China le moripoli wa bona ya kwano lapeng ka mare ka Bloemfontein fela he ka tsa mabaka a masesane krile ga iphumana re sa kgone hore re fitlhelle morupelli wa bona wa ya ba rupellang jwalo ho ganna drone empa he ho tla ba le tlhophiso e nngwe tla etswa hore re buisane le baithuti bana ba kana hengeo ya China mmoho le morupelli wa bona fela re se re fetutse dintho he ha jwale re tlo buisana jwalo le wena Mohamed ha lo jamba tswa ba seng ba qadile ho ka ngodisa barutwana ba grade 1 le 8 profenseng ya Gauteng a tshe re tla shebela di profense tse ding ho bane bang ba tla be ba ile qala ho kena sekolo ha bang ba tla be ba le ba secondary school jwale motswadi mohlokomedi ho tsoka mareka profenseng ya Northern Cape ho tsoka profenseng ya North West Free State moho le Gauteng ha go tlo ho tswa ho wena ho 086 0003084 moho jwalo le 079 7585066 potso ke ena na wena o tiane le mathata ntlheng ya boingodiso e ka ba tsela ya marangrang kapa le ha o ikisitse sekolong mme dipotso ya rona ke and now o tiane le mathata ntlheng ya boingodiso ha o le jwang re shebile ba bana ba grade 1 moho le 8 ka tsela ya marangrang kapa o ikisitse sekolong o tla romela molaetsa wa hao voice note to 079 7585 5066 0086 0003 0084 mega profensing ena Gauteng Mohamedi boingodiso bo ne bo kwalwa bekeng e fetileng ka la bohlano bekeng e fetileng la bohlano boingodiso bo ne bo kwalwa mme he ke boingodiso bo monate ke a hopola tsatsi la pele ha bone bo bulwa boingodiso bona ke mo e leng hore system ile ya crasha e leng mo e leng hore boholo ba batswadi ba ile ba ba le bothata bo boholo maka ho kenya dikopo tsa bona fela ha morao ya lokiso taba eo letsatsi la o qetela ka nnete a bo ne bo sebotsa mahamona tsana fela empa he ho ba le bothata ba leng hore bontse bo hlaha mo fumalang hore ha hona le mangolo a bo bodulo jalo jalo e ba mangolo ba mangolo hao a bodulo a sa tsamaisane le seo sekolo kapa molao wa lefapha o sedumelang o tshwanela go wena o le motswadi o ikisa sekolong seo se ngwana a kenang ho sona ebe o tla fana ka mangolo ao a dumeletsegileng e bang o se jalo o ka kgona gore o upload le ona online mo empa he ke ka mana ka profensi ya Gauteng fela nka lakatsa ho tlotswa ho wena o le ka profensi ya Free State o le ka North West o le ka Northern Cape moho jalo le hona mona Gauteng ha re mabenkeleng re a gotla
2: Ho ketile beke ho sna motlakase ho bani ba aisani baka ba imeditse transformer ka motlakase o seng molaong. Moradi wa ka ha gone ho bala bosiu ho bani ba aisani ba kentse ditshebeletso tse seng molaong. Tsa etsa hore transformer e imelwe ebe e qhome. Dijo tsa ka dia bola ho bani se hatsetsi ha se sebetse. Ba aisani baka ba ntse ba reka motlakase ho ba rekisi ba seng molaong. Mme ba o sebedisa bohlaswa. Re phela ha ra bona. Mme re ba dumella ho senya mafaratlhatlha a bohlokwa a motlakase. Re tshwanetse ho emisa seo. Tlaleha bohlokotsebe ho Eskom ho 0800 112722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao. Pholosa maphelo.
1: Mashuwa mede metsotso mo medika morao ho rena ya bone re sentse re lebelletse ho utlwa ho wena ho 086 0003084 ha holo jang ha le motswadi o le mohlokomedi wa ngwana ya etsang grade 1 kapa grade 8 e ilongetsa a ilong ho etsa grade 1 selemong setlang le ilong ho etsa grade 8 ho bagatse ba go ba le boingodiso bo ba nteng dikolong tse fapaneng me re qollotse di province he Mohamed Rashaba province ya North West Rashaba Northern Cape moho jalo le Free State le Gauteng jalo ka ha ke boletse province ena Gauteng boingodiso bo kwetswe baking e fitileng ka la bohlano bingodiso ba bana ba grade 1 mmoho jalo le 8 mme ke bletse ga ene le bingodiso bo tsa manka ha monate fela ke o kenya idea ha o le motswadi o kenya lengolo la ngwana la tlao o kenya proof of address lengolo la mo dulang teng bopaki ba mo dulang teng mme ke o katile ha wentse jalo mme o tla ba le kgetho ya dikolo hona le mo hlahang dikolo tse leng hore di haufi le wena o tla hlaha dikgetho tseo tse tharo o tla kgetha sa pele sa bobedi mmoho le sa boraro
0: papiso le dilemo tse ding le mo ntsena ke ya bona dilo tse ngata ho tswa batswadi tsa marangrang hore ha hleng dintho di tsamaya hantle re ya sokola dilemo tse ngata ga tsida ka ho ya morao kwana o no bona selemo le selemo hore batswadi ba ne ba le frustrated ke tsela ena ya boingodiso fela le mo ntsena ke batla ho bua maka ha ke ya bona ditletlebo ho ha ho
1: tsona ha di yo ga tsida ka me ke nahana hore le batswadi ba se ba hlokometse go system ene sebetsa jwang ho ba ke ka tsatsi la pele la boingodiso system ile ya crash meka morao ho moya ba hausa na ntho tsengata bane ho no bona la gore ke ka bakala gore batho ba bangata haholo ba ile ba batla ho kenya dikopo
0: kana
1: ko ile ngwe meka morao ho moya ba ditsa mahantle ha utlo ke re letsatsi la o qetela la bingodiso bona dintho di ne di tsa mahante ho no sna mona le tshukuliso teng ka pa mo dintho di ntse ndi haka ere ke re hona jwale tsena o hloka ho downloada a proof of address ho tswa emailing ya hao how wa tswa fela mo leqepelleo me o tla downloada ebe wa khutlela ha o khutlela entse eme hona mo o khona ke nya ntho tsa hao ntho di
0: tsa mana mo
1: o tsola pele ga itse daka
0: ka mo tsamang ke di ntlafatso tse kentsweng se sebedisweng sena o bana nnete gore pele kwana sene le sona sene sna le ntho tsengata mo o no fumana ka re le sona se sebediswa se ha setse bo re ha o felletse mo se tshwantse se itse se qale ka se qale morao ka ba qale pele ka mo tsamang ba tlhopisi ba sona le bona ba ntse ba ntlafatsa tshebediso ya sona
1: ho jalo ga itse ka go tle mo medimo ya nkhotso
3: le kae mama
1: ke te le kae me
3: tete ntse mo ratwa wa ka yo ka ba ka thaba jang ho le tshola
1: ema
3: se o no so ke a botsa fela ha ke ha hona motho ke mo nya fa tsang ke rata ba ba ba sebetsi ba o hle ba le sedi FM jole motho na ampolela o specify le ntate thuso ke na le botshata bo so ke sa le go mo di sa ntuka
1: mama moratio wa ka ke kopa fela o tsaka jwalo o tla bua le mohlahisi ka mane ha o kopa thuso e jwalo ka
3: okay moratio
1: thank you ma
0: tsara jwalo fela ka
1: tsara jwalo ke ju tla o tla
0: ka khiso monke nka mme mo nomoro tsa hae ya lo bona le ka re lena ka khiso mo hale
1: o tshwere ka mana empa he mo America yona tabe re buang ka yona ka jeno ke a kopa hle mo America ha re dule sehlohong taba rona ke na wena o tiane le mathata ntleng ya boingodiso e ka bakatsela ya marangrang ka pa le ha o ikisitse sekolong re batla ho utlwa seo jolo ka motswadi le mohlokomedi mme ga shebile di province tsena tsene le Northwest Northern Cape moho jalo le Free State le province ya Gauteng re ntse ba province sa Gauteng ga tsela motho
0: di province tsetse di ntse di etsa di walk in tsona ke
1: bo we ke tsaba di etsa di walk in province re kileng ga bua le bona kwano na neng ha ke suppose ke Northern Cape le bona ka gabane ba sebedisa bingodiso bona ke sa tsebeng bingodiso botswana le ba province na ya Gauteng fela ke na bonete ba so impa ke a hopola re kile ga bua le ke media le fapha la thuto ka mo ka province ya Northwest ine ka le bona bana le bingodiso botswana le ba province na
0: o gore letsetse he motswadi wa moithuti wa ngwana wa murutwana ya tla etsa grade 1 le mosetlang ka patla tsa grade 8 ntho di tsamaile jwang na go tsofetse ngwana ntho di sedi sharp ba ke tlokometse re ka godi ena e re yang ho yona ya mphalane ke nako di placement me boholo ba bana ba le ngore ba se ba qetile jwa lo ka o sa tswa tshoro ba se ba tlamaile be ba se ba qetile placement ya qala go di ya mphalane na ntho di tsamaile hantle o sharp ka ngwana o ngodisitse di ntho di tsamaile hantle
1: ke ora tabelong hore batla utlwa momedi ha re fete le mona fela metla ga re khutla he ebe re tsola pele me he mo hlaiswa lana no bile ke yona wa bolela kone leng monghadi ga matsi a Northern Cape ntse sebedisa online registration system kama tsama e sebedisa e tsana le ena e sebedisa ke province ya ka mona ka Gauteng jale mo America mona ka Northern Cape Northwest Free State le Gauteng ha go utlwa ho tswa ho wena jalo ka ha o le motswadi wa ngwana ya letsa grade 1 le grade 8 selmong setla refita le mona momit
4: tell so erratwa le sedi fm
5: Kina go ya honka taolo di tsheleteng tsa hao ka money manager. Ena ke tataiso ya utlwisisa tsamaiso ya tsa ditjhelete. Go tloa go dikeletso tsa go budgeta go ya go bokgoni ba o tsetela. Mme re mona go thusa go fihlella bokamoso bo atlegileng ba tsa ditjhelete. Tseya tsebe o qalelle go laola ditjhelete tsa hao ka nepo. Hashtag money manager gore ya tella.
0: I tried 5 times online. Me buthata ne le address. I even had to go self skolong. Ke se di documents tse o ka letso.
1: Eh le nna ke buthata ba kileng ka kopana le bona bono ba address me ba ofa option yenu ya hore ikise skolong o lo fana ka di documents eo. O ma yenkhotso?
6: Dinalame.
1: Le ga ntate.
6: Adele ga nne.
1: Re pese ntate wa ka.
6: Amen. Ke na le botata wa ngwana a ken a tlo ya ke 18.
1: Eh enda dwa ka ke ofe.
6: Ntate men ngwana ka ba mo hana sekolong fela o hlaetse ka moya. Fela di dokomane tsa hae o la tsa mali mo hae ala tsotu a hla. O na le certificate sa tsotu.
1: O hlaetse ka?
6: Fela o hlaetse ka mona ntate.
0: Certificate sa tsa tswala hore ke sa o kae?
6: Ke sa le tsotu ntate.
0: Wa bo bona botata mo bo lendeng ntate.
6: Eyo.
0: Wa bo bona botata mo boleng teng tatwa. Gore hona mo ofela le pele re ya kae ka paka isetse le botata bo boholo bona bo.
1: Le provincing e feng?
0: Le provincing e feng ntate?
6: O re provincing ya ke je kurule ene ntate mona na ka straight.
0: O bo ka mona ka gauteng.
1: Gauteng. Tlo bua le mwe lo 1 2 3 4.
0: Ore ngwana o tswaletswe kwano South Africa.
6: Eh ngwana o tswaletse South Africa mona mona clinic inga
0: birth certificate a yetsetswa jwa le sotho ba birth certificate itshwantse iqale ka khatha clinic mo tswaletse nteng birth certificate itshwa a lo yetsetswa jwa le sotho
6: ntate mme wa hai kwa le sotho jwa le yena ngwana o hlaetse ka mo mme wa hai ula isa hla ka tsa o na le ndindo ka fela tsa mo le 16 tsa hai ba botse go o hlaile na dal straight fela jwa le yena o kwa le sotho.
1: Re tla utlwa re tlo bua le moelwe le fapa ntate go utlwa rona ba ka o thusa joang ha re nke le mabitswa ntate ntate ke mang?
6: O ntate ke James Mashinini.
1: James Mashinini.
6: Eh
0: ntate. Re ba hana ka ngwana ntate ba ra seletswalo la Afrika Borwa.
6: Eh ba hana mo nka ba ra seletswalo la mona.
1: Re fel di nomoro tsa ha ntate.
6: Ne?
1: Ke go pano mo go tsa mohala bakela la moelo le fapa.
0: Di re no mo go tsa ha. E ya ndade. Okay ndade. Tau ketela.

0: Ba bile re sagedi nkile di domogo di nomogo tsa tsa ntate ha re nke ha re tsole pelong ka mohala wa hao kwa no moeng khotsa. Hello? Hello? A re fitse tsebe. O moeng khotsa?
1: Khotsa. Khotsa le bo lutha bo le kae?
0: Nna ke phetse ntate.
1: Eh, ke. Eh. Bona le kwa tla o botsa. Ke batla o ya. Kwa ka ka mohloma ke tsela bonde ntate e buitse potse ke tshwana le yaka. Ke ke batla la tanga nna ka le tshuta tsho dilia le nna ka mara mo go mo nyanya re batla tsoke na sekolo. Na o tla ba le mathata.
0: Bona le mangolo a ka mo.
1: Ah ha na go re ha bo ke le tshotu ha bo ke le tshotu ke ngwana fa mmili ya ka nna ke re ke mo South Africa mo so yena o bua ka tshotu so ke batla o mo lata tsa tsoke na sekolo ka mo.
2: Ah
1: A
2: se mthata ntate tswantse metsetse di tokomane di permit tse reng o tlile ka kwano ho tlo tsena sekolo diteng ka batla letsetsa tsona o tloa pele o ya kae ka paka ya hona le sutu mo tlo di kantorong tsa selahai batla o fa di ntlha tse felletseng re o etsa jwang ho setsa ngwana di pampiri tse modumelang o dula naheng engwe a ile kena sekolo teng che yena o dumelletswe
1: oho a sharp tabo
0: thank you ntate o ma eng khatsa.
3: Ke kopompa ka tlhoko hlelebo.
0: A tswe ha re gone motswa di fela o ka letsa ha ga dipapading, letsa ga dipapading.
3: Ke lebo ha lebo.
0: Thank you ma. Moeng khotso.
3: Tsabo le le bidimela re tshe kwa seng re diwa. Tsabo le le bidimela le tsaba ga tswa.
0: Dimela se mo ga tswa.
3: Mme o tse go metse ntate wa ke tang futhi. Ke go tsaba bo ke botsere. Ilaka ngwana ka hlase ka mona. Ha ke fisa mona le dikhathe ke re ke motse tsa ba selo sotho ha ke fika le sotho ba ga yimo go kgetse tsa South Africa kwa South Africa. Ke go tla South Africa re ke mo bise selo sotho. O ke. Hai.
2: Ar tale mona mme. Ho ba neng ngwana ana a tswalwa South Africa o batla ho lometse tsa dibete le sotho. O sa metse tsa dibete. Ko re di tloa fela mo. Ho la itse ho ba ne.
3: E ke re o tla bona re o tla tsaka o tsakela ka mona na o satse ba bona go tletsala ba ntse le e go re o re o hlae go nthuna gore mwana o tlo tsaka go ditse seletseng ha tla ntle le di tsakile ne ke sa go dilo dilo ba le ile ba botsa bona ba gore mwana o tlo se o hlaka go ditse seletseng ja le mwana ha sa hlile ke tla nne o re ke go ke tla nne ke bona gore mwana o ba di dintse ga iteke
0: ja le
3: mwana ha sa hlile ke a haile yena 3 km tsa di dintho ha ba fihla ba ga ha hlaela mona mo khutse se South Africa ke khutlela South Africa ha re motho se khutse se le botse mme go re o kona ye re misa hlobe
0: fela ke batla utlwisisa wena o motho wa South Africa
3: o le sotho
0: o motho wa lesotho
2: e thata
0: ho lena o na le motse ka ngwana mme
3: o na le 12
0: o sa le mo
2: o ke re sekolo ga yana jana o batla ke na sekolo ga o ho ka yana jana
3: ko o ha ita bo go go le mona ke ke ntse ga le ha ke tsimo gona ke mulukise ka go o ya tsela tse hana ntse ga ito ba no kwa so tso sa tsela tse ha o go ha tse ha khutle a lo di batla stiki ke mona o lo dula ha e wa ha o le tsone ka yes
2: o modimo wa ka
0: o na le certificate sa le sotho a kere empa o hlahetse ka mona ka Afrika Borwa.
3: O na le khatsa sa Africa o tsaitse sa Africa. Ha ke lo metse tsenyo hai. Ha tsena hali. Ba re mo kutse sa Africa.
2: Khatsa clinic ana le yona ke South Africa.
3: Ke South Africa.
2: O tshwantse mme o mathe re go jotse mme o tshwantse o eme ka maoti a sa le monyane ke nngwana ha ntse ya hola o tlo sokola o fete. Empa ntwa o re o na le khatsa ya South Africa. ya clinic ya South Africa ke nana re bonyana hona le ntho re sebeletsa go dumela bana khatheo ke tse dinga di tokomane tse batluang ha u letsetsa ngwana birth certificate la sa le mohono hore khati ya clinic e ho kae mme ha hona le khatheo ke nana re bonyana hona le ntho re tshwereng ba ka gona gore ba sebeletse go dumela ba mothuse
0: e bile hona le thuso ke yena
3: mme ba ka ngwana ka ne ga ke se ngwana clinic ka khatheo le sotho
0: eh
3: ba tla nna go saba ngwana di enta ba se a se ne seno aba ngwala zigo e kgolo ka re tsamo a tsamo go a ngwala zego kgola ke tage mo kutisetse ha re go mohlaba o tlo mo kutisetse
0: mamela he mogatu ke kopa ho fa dinomoro tsena tsa mohala o tshwanela go o diletsetse pele ho hora bohlano
3: okay
2: tsara pele
0: ka potla go ke o fetso
2: tsara ka mpa di ngwana o itse o 12 sa le mo o tsara pele le pampiri
3: eh go
2: nne
0: okay ke 051
3: 051
0: 503
3: 5 0 3 3 0 3 0 9 2 9 2
0: pelo hora botlhano mme
2: ha o be mo hala fela fatso bo sontso di wotla o di wotla
3: thank you ke le bo se ba gato
2: o mmamedi wa rona o tla gotla re joetsa he
3: ke re ke ba ba ntse
2: cha o tlona o ba lutu lo wena o tlona o ba lutu lutu cha
0: o me di bile sentse le nako ya bong tsitsa ka dipapadi
4: Atadi papadi horiatella libongane chabalala
5: ke le bile haholo bana beso mamedi ya re dikale ka tsa papadi ya tennis re lebise mahlo tlhodisanong ya US Open basading Elena Rybakina e se le yena se bapadi se maemong a pele ho ya ka dipalopalo tsa lefatshe ka morao hlola le ho ntsha Zhang Qinwen papading ya dikota finale ka skoro sa 3-2-6, 6-1 le 6-2-4 ke lekgetlho la pele ho ba le se bapadi se tswalelwang mane Kazakhstan se dula maemong a pele ho di-singles papading ya tennis mme Rybakina he o tlositse jwalo se bapadi se e leng gore se dutse maemong a pele bakeng sa matsatsi a 90 le motsomong kaofela e leng Arena Sabalenka ho di semifinale Rybakina o tlobotsana dipotso le Coco Gauff mane Arthur Ashe Stadium ka morao re golf a hlole le ho ntsha Mira Andreeva ka skoro sa 2-6 7-6 le 6-2 lehlakoreng la banna teng sebapadi se e leng gore se fetetse mokgatlholong wa di semifinale se seng ke Alexandra Zverev ya hlotseng Botik van der Zandschulp ka skoro sa 6-2, 7-5 le 6-1 mme o tlo thulana le Karen Khachanov mokgatlholong o latelang ho tsa papadi ya cricket Jordan Herman o entse century ya pele papading ya pele fela shopping sa Proteas maobane ha ba re ba hlola sehlopha sa naha ya Namibia ka dirane tse 90 le motsomong mo ho sebedisitsweng Duckworth Lewis Stan Method papading e neng e bula letoto la tse tharo dipakeng tsa dinaha tseo ka bobedi le bapalwa mane Van Hook hona naheng ya Namibia ka morao re hlopha sa Namibia se hape le otho mme sekgethe wa kgela pele Herman o ile a itlhoma pele ka dirane tse legolo le 50 dibolong tse legolo 20 a na le metso seletseng e leng rekoto e lekanang hantle fela le ileng ya etswa ke sebapadi sa monna dipapading tsa ODI haesale ebile e le papadi ya sona ya pele sebapadi se seng se sebeditseng hantle sehlopheng sa naha ya Afrika Borwa ke Tony Dzozi ya entseng dirane tse 70 a na le metso mmedi ho thusa hlopha sa Proteas ho fihlella dirane tse 300 40 a na le metso e robedi se lahletswe ke diwikete tse tsheletseng di-overeng tsa sona tse 50. Ruben Trampelman wa hlopha sa Namibia o ile a dia diwikete tse 4 diraneng tse 60 a na le metso e robedi inningsi ya hlopha sa Namibia ile ya sediswa ke pula mme ile ya etsa sehlopha se iphumane se saleletse morao jwalo ka dirane tse 260 a na le metsomedi di-overeng tse 30 a motsomong sebapadi se sebeditseng hantle hlopheng seo sa Namibia ke Malan Kruger ya entseng dirane tse 30 a na le metsomele sebapadi sa Afrika Borwa Prinilan Subrian o di ile diwikete tse 4 diraneng tse 20 a na le metso e 9 tsa hlopha sa Namibia mme hlopha seo se feleletse diraneng tse legolo 60 a nang le metso e 8 se lahletswe ke diwikete tse 8 a ke tsebe ngwana mme o na le ntho o batlang go e fetisa kapang kana ka tswela pele
6: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mekaniki ho blacklistwa lebitso ka phoso ka botlhalo ntleng le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle diplane tsa rona di theko e tlase re cover ditaba tsa setšhaba botlokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse o tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5000 rand SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
5: bomamadi ha re diphethela ka tsa papadi ya bolo ke ile ka oneletsa gore UEFA Champions League e ntšha e fapaneng ebile e le monate o feta pele batlang e hlela le diphetogo tse pedi tse tharo e qadile hona be kenyana midi papadi di ya bapalwa le ka jeno ke tla fa o sane re na be sepeto sa otlo ala bararo e be di bapetse jwang e ha re sheba he di hlopa ka ofapana e bile ha le antlo otlo ala bobedi jolo ka ha di bapetse matsatsi ya mararo ka jeno ke le tsatsi la o qetela la mogahlelo wa pele wa dipapadi tseo ha re sheba hore na be di tlankana jwang hlopa sa PSV Eindhoven Samuela sa Shakhtar Donetsk metsotsunye le shumele metsotsu mihlano pele fihla o ring ya bosupa sa Fenerbahce Samuela sa AS Roma hona na konye tsona nyametsotsu le shumele metsotsu mihlano pele hore ya bosupa pirimana hore nya probombo siu Bayern Munich ya moela Budo Klimt Manchester United ya moela Saba e bapalwang ke Aiden McCarthy hona hore nya probong Slavia Praha yona e tla botsana dipotso le sohlopa sa RC Lens como e ya moela jwalo RB Leipzig ke tla ofa se pheto jwalo ka se hlalositse hore na be di bapetse jwang tsa mogahlelo wa pele tse bapetse ho kwa busung ba la bobedi ke tsa UEFA Champions League ke di fellisa ka na hetsena tseding hape tsa o qetela re tla tena le tsona metsotsung e mashumi a mararo ka mara hora ya bohlano ha jwale bana be se batswela pele ka le monate la re ya thella ke tseo
0: ha kule bwa holo bongzitse mo bedi metsotso ke le shumele metso re bonga gile bile hore nyane ya bohlano meritso la pele heka puisana go na kwano ho sikokotelo re ntse re ume maritso la pele ho bua lwana Mohamed mo re butsempotso jolo ka motswadi hore na wena o tiane le mathata a fe ntlheng ya boingodiso e ka ba bo boentseng marandrang kapa o ikisitse sekolong ha holo jang ba bana ba grade 1 mo ho jo le grade 8
2: o bona la go ntwe ya certificate tuna le mathata
0: ha holo ga itsela motho mo enkhotso le ka me o mo enkhotso hello
7: le me
0: le ga me
7: pretene ka lona
0: repete ma
7: ke na le mathata mwana ka ke mogolo
0: e tswaga fela jwalo ngkhono tswaga fela jwalo ngkhono ga o fitisa
2: a go re ke le kholomo
0: ke la tlank o mo enkhotso hello
2: hello hello hello mo salmo ya ngwana mo salmo
7: re tende ka
0: repete ma
7: eh ke na me ba hedile ke na le botsapa ntse ke utlwa le thusa batho ba se nang di ID ke na le
2: me ba hedile
0: ha re thusi batho ba di ID mme
7: ba se nang
0: re bua ka bana
2: registration ya school
7: ma ere ke tlhalose ya no ke ne ke batla go itse gore na ha bana bao bana le ba thagetse mo South Africa bana le birth certificate e teng ke bone e tswa ko pelenomi bana le di clinic card ba tsene sekolo mo go tloga ko creche go khutlela ko grade 12 bana ha ba tibi ko Lesotho bana ha ba tibi mo South Africa yana ha ke itse gore na re ka ba thusa yang because mama bona o tlhoka fetse ntate wa bona o tlhoka fetse ntate wa bona go tine le ntate ona ithilela fela mo ona tla fela a ka mo gore bana ba sa nyalana ntse mara ntate ke le South Africa
2: me ba hedi
7: ne ke wa Lesotho
2: me ba hedi re bua ka ho ngodisa bana sekolong hana jwale ba ntse ba ya grade 1 kapa grade 8 wa uka wena o se bua ka batho ba seng ba qetile le grade 12
7: nka ba krela thuso jwantate
0: re kopa o tshware jwalo mme ka re mohlaisutla
2: ka ho sokore tshwarele line number 2 go tshwarele line number 2
0: okay
2: line number 1 re ke moloke ka mona le yo kha ke khotsi lo wa bana bua pele le kagiso okay ar tsepe ka khaso no sonkile nomoro tsa mme wa pele no bua le. Ba me re bua ka boingodiso ba bana.
0: Grade
2: 1 le grade 8 hore o sebeditse jwang, boingodiso botsa maile jwang, o ikutlwa jwang jwa loka motswana.
0: O la kopana le diphephetso dife.
2: Ha o no ngodisa ngwana sekolong. Ke topic re buang ka yona na jwa.
0: Moeng khotso. Ntate.
8: Ke ga ema.
0: Repeating that work.
8: Ke le tsebe nne mme ke tlhokile go bona gore ke mo kanda ke mo tsao.
0: A kutle le tsa motswadi.
8: Ke ba ka ke mo kanda ke tsao.
0: Oh ai, mo le tsetse o sane ka half past 12 ka motswadi wa ka.
8: Ke ka mo mba ke tsi.
0: Mo le tsetse hona na mo go ntse na o sane ka half past 12.
8: Okay, thank you.
0: Thank you ntate. re se re go la tibla re nke ba be di ba o qetela mo yeng khotso. Hello?
9: Hello, le kae?
0: Ke tle ka ntate.
9: Re teng, me go pompe ga tshoko.
0: Ha re to gona motswa di tle ho na le mo hlaisung tsa tshwere mong o sotlaletsa ka ga bohlano outlwa.
9: Okay, ne o lutse.
0: Thank you papa. O mo yeng khotso.
2: Se me tsaka ke se bojie.
0: O mo yeng khotso.
2: Ke se mo dver kwa na.
0: Go ke tele no mo yeng khotso.
10: Hallo, hallo, hallo.
0: Re tele ka ntate.
10: Ntate la le buma wena, o bua le ntate mo tudi mo la matati yele.
0: Eh, ntate tle.
2: Mo tudi.
0: Ai bile ha re la hlelwa ke ntate motudi jalo momedi re sentse re fetela jalo ka le fapela tuto province ya Gauteng mo re tlo buisana jalo le MEC Maile re utlo ka bingwe re se bona ba grade 1 mo hole 8 o sentse le teng mo haleng kwano MEC khotso ntate Maile MEC o sale teng wa tsiba mohale mo ne pa fela ga sa utlwane MEC
2: ya go bula go phamise ka mo ntate ga matsi ya go phamise ka mo ngwaneso re gore utlwa MEC hantle ntse re sa motho rona ka kwa
0: MEC ke nana renke nyo fona mona re tla mo hokela o tloa ka mona ka ka gauteng
2: ke mo tshwara o
0: nana ya e tlo sebelisa
2: re se tshwara ga thata ga
11: ha le sa tsile rapama sa sanka le re ya tella afternoon drive show ho le sedi fm

0: ra tsebo re ba bang ba batho abana dintu selling tsa bona ba hiri empa ha hona le ntu e leng ya ha tswantse be le hore o kreya lengolo pedi le zwang ko masipala la hore o patala bokae for motlakase or metsi or the rates and taxes empa ha o hirile ko ntlong ya motho tswantse be le hore le na le lease agreement and tswantse be le go bonale hore wa patala ka kgwedi le kgwedi re tlhoka 3 months proof of payment gobane go na le batho ba ba botsang ba ba re botsang maaka ba sa dule mo plekeng e ba nyakang bana ba bona ba kene go yona and batho ba ba dulang mo plekeng eo ba sa kry-e space for bana ba bona so re lakatsa gore bana ba kene gaufi le mo ba dulang teng gore ba kgone go bolokega ebile ba kgone gore ga ba ya sekolong ba seka sokola le batswadi ba bona ba kgone gore ba ka ya ko dikolong tseo tsa bana ga ba bitsiwa so ke ka moo re lakatsa gore motho o mongwe le mongwe o kenyang kopo ya gore ngwana a ye a fiwe space ba re botse nnete ka gore ga ba sa re botse nnete ga e re thuse re a tseba gore ka di-15 tsa October re tlabe re thoma go fana ka ditulo di-space ko dikolong so batho batswadi ba bangata ba tlabe ba complaina gore no system ga e bereke gobane batswadi ba kgethile dikolo tseo ba di nyakang empa system e ka no se kgone gore e ba fe di-space tseo ba di nyakang ke ka moo re rileng re kopa gore batswadi ba apply-e at least for 3 to 5 schools ka gore go na le dikolo tse dingwe mo statementeng tsa rona se re sisitseng for instance re a bontsha gore go na le sekolo se kry-ileng di-application tse more than 3,000 so 3,000 and ke 3,000 fela ya grade 1 ga gona sekolo se nang le bana ba e 3,000 le ge e le bana ba thomang from grade R to grade 7 or from grade 8 to grade 12 so go a bontsha fela gore sekolo seo se batla ke batho ba bangata and di-space tse re nang le tsona ke sa bana ba e 300 fela so it means go na le batswadi ba e 2,700 bao ba ka se kgoneng go kry-a space mo so tshwantse system e ba ise ko sekolong se gaufi le seo jwalo-jwalo emba le system tshwantse e shebe gore bana ba motho kare o kry-a gore go na le sekolo seore ke na le ngwana ko getsho system e tla prioritizea gore motho a kene le ngwana ko bona mo e tla prioritizea le gore ke sekolo se feng so go na le criteria e re e sebedisang re ile ra kgona go e tlhalosa ga batho ba ya ko our social media pages whether ke Facebook whether ke X or ke Instagram o kaya ko yaka Facebook handleng o kaya ko ya Gauteng Department of Education dintlha tseo ka o fela di teng and ebile le ge o ka gogola o tla kgona go tseba gore dipoleke tse fapa-fapaneng tse o ka kry-ang thuso go tsona ke se feng le dikolo tsa rona ka o fela ga motho a ya ko tsona wa kgona gore a kgone go kry-a thuso moo
1: MEC re lebohile gagolo ka nako ya gaotlhe mme go na le potso e sa tswa kena kwano ga motswadi a dula di-squatter campong go etsagala jwa moo
0: a kaya a ile go etsa affidavit ko ko police station or a ye ko counseling ya gae mo gotleng a dulang go yona e mo eletse proof of address e sign-e lengolo leo mara a ye ko police station then ba tla kgona go mo eletsa affidavit a e keng
1: re lebohile gagolo ka nako ya gago ka jeno MEC
0: o lebohile.
1: mo di tsamele fela jwalo puisano ya rona ka jeno me ha rata ka fumela dinthatsa gatsi lana no lena le amanga fitileng o ka letsa jwalo ba sara me mitse mashao e ka pa o sile gato se utlwa di ho 0514

0: Laboratoire.
1: Ana o thatafalla go lefela ditshebeletso tsa manhla tsa masipala tse ka metsi motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere. Mathabeng Local Municipality mema malapa a tshwanelang go ingodisa lenaneng la batho ba tlhokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwaneleya haeba o dula ka gare o Mathabeng, o na le ID ya Aforika Borwa, o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masipala, mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ga ba tshwaneleya. Etela ofisi tsa masipala wa Mathabeng tsa gaufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse kahalang. Mathabeng Local Municipality e tshehetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha.
2: Bekeng e tlang ho Lesedi FM, One Life Insurance e o fa monyetla wa ho bapala Winning at Life le One Life Insurance. Kena ho website ya www.lesedifm.co.za kapa SMS-a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Mme o ipe monyetla wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand. Dula o mame

Mamedi ha re diphethele tsena tsa hora ya botselela ka tsa mananga le bo emobalo hodimo bo ka lebelwang ho sane ho botolo ha lena ha re qala jolo ka province ya Gauteng a mo teng a le dumela tla kwela ka ho khatha dibaka mme o futhumale Mpumalanga o tla hlaka mme o phole fela o futhumale ka lo field ha ile province ya North West o tla hlaka mme o futhumale Free State o tla hlaka mme o phole o fihlela o futhumala fela le kwaele ka o kgetha dibaka ka mafafatsane a jadileng a di aduma ka bokwa a bohule profenseng ya Northern Cape ho ntse o tshwana le profenseng ya Free State mo teng o tla hlaka mme o futhumale ho fitlhela o chesa fela o kwaele ka o kgetha dibaka ka bokwa ka mafafatsane a jadileng a di aduma ka bokwa a bohule re lebe jwala profenseng ya Western Cape mo teng o tla kwaela ka pula e bobebe o yalla ka lebopong le ka bokwa ntle le mona le dumela tla kwaela ka o kgetha dibaka mme o phole o fitlhela o futhumala ka mafafatsane a itjadileng a di aduma profenseng ya Eastern Cape re lekola ka go le ka botshabela yona o tla kwaela mme o phole ka mafafatsane a itjadileng a di aduma re phethela jwalo ka profense ya KwaZulu-Natal mo teng o tla kwaela ka o kgetha dibaka o phole o fitlhela ho futhumala Mamedi di fela mona tsena tsa hora ya botselela ha re tiane o tse hlahlamanga e lengatsa hora ya bosupa ke gotela wena ga bosana madi ehe ha mmoho le moifo.

0: try something amazing.
1: Le shemele mo tsomong jalo mamedi metsotso ka morao ra ina ya botshelela ha re thakgola la pirimana ka jeno go fumana gore ba lelapa la moetapele wa mehleng wa BCM Mofu Steve Biko ba nanetse qeto ya lekgotla le phahameng la dinyewe la Qebega ya ho emisa nakwana mehato ya ho fuputsa sesosa sa ho hlokala ha hae. Lelapa le ile la etsa kopo e potlakileng lekgotleng lena la dinyewe ya ho emisa nakwana ka mehato ya ho fuputsa sesosa sa ho hlokala ha Biko molemong wa fumana ditokomane tsa bohlokwa tsa ho hlokala hae e leng tsa ho tloha selemong sa 1977 tse kenyeletsang tsa komishene ya nnete le poelano. Rapeo Mokoena o fetisa tlaleho ena e hlophisitsweng ke Lubabalo Dada.
2: Nakong ya dingangisano tsa ho kgutlisetswa morao ho fuputswa botjha sesosa sa ho hlokala ha Biko, Advocate Dali Mpofu o hlalositse hore ho hlokala ha Biko ho amme lelapa la hae haholo. E se e le dilemo tse ballwang ho tse 50 lelapa la Biko le ntse le leka ho fumana dikarabo latela ho hlokala ha hae. Advocate Mpofu o re o potlakela diphuputso tsa sesosa sa ho hlokala ha Biko ho keke ha tswela molemo lelapa la hae ka ha le lokela ho itukisetsa diphuputso tsena ka botlalo.
3: The injustice is that it cannot be that for the conveniences of anyone, to be honest, the family must be denied its opportunity to an effective remedy. And the emphasis is on effective. So, of course, we can have an inquest, we can run, we can call witnesses, but are we going to get an effective outcome? If not, my Lord, then all we're doing is to inflict on this family the same pain that was inflicted on them in 1977, where, remember, it's common cause that this is not the first inquest, where an inquest which did not come up with any satisfactory results, in fact, one that has been roundly criticized internationally and locally, took place. Your Lordship, probably Your Lordship and I in this room are the only people who would be old enough.
2: Mwele walela pangkosinate Biko. Ore o kgutlisetswa morao ha diphuputso tsena tsa ho hlokala ha Biko ho tla bela ho fana ka nako e lekaneng ho mofuputse le maqwetha a lelapa bakeng sa ho itukisetsa tsona diphuputso tsena.
4: It's not a matter to be celebrated. This is not about win or lose. In fact, I have already directed the team at the Steve Biko Center to help develop a data center so that all of the material we have can again be revisited by the investigating officer to try and plug the gaping holes. We have already, based on the evidence we had at the inquest, approached institutions such as the SABC that have got deep archives on the TRC.
2: Ewe ke mmueli wa lelapa la Steve Biko, e leng Nkosinathi Biko, a phetela tlaleho ena e hlophisitsweng ke Lubabalo Dada a le Qebega. Nna ke Rapeo Mokoena, SABC News, Bloemfontein.
1: Ke metsotso e leshomele metso mene jwalo mamedi ka morao ra ena ya botshelela ho ntsho mametso lenaneo la matshohlo tshebeletso ke ya lesedi FM. Tse ding tsa ditaba tse ntseng di hlahela ke tse hlalosang ha babelaellwa ba bahlano ba tshwereng polasing ya Musina profenseng ya Limpopo ka dithethefatsi tsa boleng bo balwang ka dimilione tsa diranta ba tlaleho ba nyahladitse kopo tsa bona tsa ho lokollwa ka beili. Ba babedi ke baahi ba tswa naheng ya Mexico, mme ba bang ba babedi ba tswa naheng ya Zimbabwe, ha le mong a tswa naheng yane ya Malawi. Bona ba ile ba tshwarwa mme bana ba hlaheletse ka pele ho lekgotla la magistrata wa Musina ka diqoso tse kenyeletsang hara tse ding ho hlahisa dithethefatsi tse seng molaong. Ke tse ding ya mamedi tsa ditaba tse ntseng di hlahella. Athe tse ding ke tse hlalosang ha nyewe ya sebini sa mmino wa Lekompo lehlohonolo Shebe Mabona Chauke o tlalewa hore e beiwe re tla qala ka la 17 kgweding ya Motsheanong selemong se tlang lekgotleng le phahame kapa lekgotleng la lebatowa la Polokwane. Mabona o tobane diqoso tse 21 tsekeng le tswang ha ga tseding teko ya polao ho otla ka tsana le tsenyo ya tepa ke tsana ba meditse ding tsa ditaba tsentseng di hlaella e ha bella ho ba e le shobele metse tseletseng jale ka morao ra ena ya botselela
0: ke kgathetse ho lekane o kwile bona highly di MTC akere ba bua sekgwa ba re di MT promise ba se ba ithutile sona ba se yetsetsa rona MT promise eo ha re yetsetswe letho ha ho thwe next ho rona ha re bitsetswe meeting ha ho thwe next ha e salwa ha wa di slapstick tsa di fedile di slaps tseo di nkwe ke bomang bomang gona go ditsintse re leje nna ke ba Phoenix ha na lwetsa ar fete man ha lwetsa ar fete man ke a fa kwela ha fete man a bona hore he makwana ke ne ka metsi a go botle peleng ke kilo bona man a tla a fitla re tshepisa a re tshepisa a re tshepisa a re tshepisa ntho e nngwe ke le ka enyatsa ya ha ba bona itse ha bina ha yo mathata ke la ka nka qeto ya ka fela ka re o fedile ke le hlono no wile wile ngwana motho kwane dikobo tsa ha di fedile hana dikopo o hahile le bota monyao metsi ana ha tsokwana a kena ka tlu jwale o mpolelle hore na o tlo fuwa ke mang dikobo ba ha sebetse o tla nka ka dikopo di fedile ke ho bola ha metsi metsi a di body seats le finisher ha e fedile bile o e besi ha ke batle next next next next hore na batla ba tlo re thusa hore na ha batle ke reg bitlalaka le ka selaka le tla tswa mane haka ene ntate modimo wentse mo ha wa bula space ba sa ho ba pay ba tla phela mo haka ha ke batle nix ya mmuso ona o ko re ha re re kwa ditlatlapo mare rona ba re pinyeditse le boteng jolo ka tshisidi ba re pipiti ha re batle letho
1: ke metso tso e le shume le metso robe di jalo mamedi ka morara ena ya botshelela tse dingwe mamedi ke tse hlalosang ha go bona la o tlaba le bonkgetheng ba babedi ba tlang qothisana le hlokwa bakeng sa bopresidente ba SAFA nakong eo SAFA e tlabeng e tshwara dikgetho tsa go kgetha boetapele bo botšha e leng seboka se e tlang go tshwarwa mafelongana ao go yang ka lebile a beke ka moqebelo mme ke seboka se tla tshwarelwa mane Midrand profenseng ya Gauteng moporesidente wa jale Denis Jordani o bonagala kapo o ikitela gape go etelela pele mogatlho ona wa bolo wa Aforika Borwa kgetlho la bone ga e sa le ba moporesidente go tloa ka kgwedi ya lwetse selemong sane sa 2013 mme o qothisana letlhokwa mmogo le rakgwebo ebile le monga setlhopha sa amazulu mme tse dingwe tsa ditaba ke tse tlhaelelang ke tse tlhalosang ga go bonagala e ka moporesidente wa jale Denis Jordani e bonala e ka ke thatohatsi le go jaaka letlhakong le leng a ntse a ena lenyewe yo a ntseng a tobane le yona e mabapi le ditlaleo tsa boqhekanyetsi lenyewe yeo ga jale e ntseng e dula magotleng a dinyewe ka letlhakong le leng ba bangwe ba ba tsietsi kapo baradi le bathaseng le ba papadi ya bolo ba bonagala ba tsietsa monga setlhopha sa amazulu mme ba tlhalosa gore ka motlhomong a ka tlisa phetoo ka gare go mogatlho ona wa papadi ya bolo ya maoto wa naga e leng se bang seo se ka etsala he sena e tlabele lekgetlho la pele se tlabe se etsala he sa lotlwa selemong sane sa 2013 seo mongadi Denis Jordani se leng a etelela pele SAFA ka sona mme SAFA e tla tshwara kopano ya komiti ya phethagatso ya yona ya naga pele go ka qalelelwa ka taba tsa dikgetho mme tsena he di tla etsala mafelongana beke ka moqebelo go tloa goreng ya lesome o seng mane sebakeng sa Midrand re a dutsitse nage mamedi ga belela e masome a mabedi ka morago ga ena ya botshelela ke isuthele mokete monye o bo re fatsentseng di etsala se di ka dikweng tsa matšhaba
5: wetso ke a leboa mo mamedi kgotso re thakgola matšhaba Mozambique botsamaisi ba boemakepe Mozambique bo re bo malala a laotswe bakeng sa diphephetso tse ntšha tsa kgwebisano dilemo tse mmalwa tse e fetileng naga ena e tsetetse meralong ya motheo, tshebediso ya digital le kgolo ya kgwebo. Boemakepe bona bo amogela thepa e e kenyeletsang dirafšwa tse botlhokwa tse e kenyeletsang chrome, palladium le phosphate tseo boholo di tswang Aforika Borwa di leba Mozambique. Mohlanka e moholo bolaoding ba boemakepe Mozambique ke Osorio Lucas ya reng ba bona matsete mererong ya digital e le tharollo ntlafatsong ya tshebetso. Uganda. Hlogo ya sesole sa Uganda Muhoozi Kainerugaba o hutse setlhopha sa naga ena dipapading tsa Invictus Games tse tlhophisitsweng ke kgosana ya boreneng ba Britane e leng Harry. O re Uganda e kekebe ya e ba le kabelo meketeng e tlhokang tumelelo ya morena wa Britane. Phatlalatso ena e tla nakong ena eo ntlo ya borena e sa tswantshang lengolo gore kgosana Harry le mohatsae Meghan Markle mesebetsi ya bona ga e amane le lelapa la borena ba United Kingdom. USA. Moporesidente wa America Donald Trump o re o tla lefa motho e mong le e mong e moholo eo e le moahi wa America didolara tse $5,000 e ba mokga wa hae wa Republican o hlola bobedi mekgatlhelo ya matlo a palamente dikgethong tsa Pudungwana. Ga go se o tlhaa ke gore tšhelete ena e tla tswa go kae le gore tefo ya mofuta ona e tla be e le molaong na. Trump o bua sena sebokeng sa pele sa mokga wa Republican mo a batlang tshegetso pele go dikgetho.
6: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. You're going to lose your wealth.
5: Re sa le America. Letona la America la ditaba tsa matšhabeng le thoholetsa maqhama a naga ena le Ecuador ka gore naga ya habo e na le motswalle wa sebele le batueng lena dintlheng tse amanang le dintwa tse kgatlhanong le seo a se bitsang ditlhopha tsa baferekanyi. Marco Rubio o leetong Quito mokgatlhelong wa bobedi wa naga e ikemiseditseng go matlafatsa setswalle le dinaga tsa Amerika Borwa. O phatlalatsa gore America e tla kenyeletsa setlhopha sa maqulwana sa Ecuador se bitswang Los Tiburones lenaneng la mekgatlo ya boferekanyi le go kenya tshebetsong letlole le letšha la tshegetso ya tšhelete twantshong ya kgwebo ya dithethefatsi. Re kena ditabeng tsa nalane. Ka la 10 selemo ke 1960 tlhodisanong ya Summer Olympics e neng e tshwaretswe Roma, Abibi Bikila ke moAforika wa pele ya tswang karolong e tlase go lehwatata la Sahara naheng ya Ethiopia ya hapa medale wa Gauta ka go itlhoma pele lebelong la mokoka a sa rwala dieta. Ke letsatsing lena kgweding ena selemo ke 1974 naga ya Guinea-Bissau e fumana boipuso go tswa naheng ya Portugal. Momamedi tlhokomediso ke gore ntlha e tlhatlhamang e ka nna ya go ama maikutlo. Ke ka la 10 selemo ke 1977 Hamida Danjobi o ahlolelwa polao ka go pongwa tlhogo go sebediswa mokgwa ona wa guillotine. Ke motho wa go qetela fora ya fumanang kahlolo ya mofuta ona. Kahlolo ya mofuta ona e qadileng nakong ya matsholo a diphetogo fora e leng French Revolution dipakeng tsa selemo sa 1789 le 1799. E mongwe wa batho ba tsebagalang nalaneng ya bolailweng ka mokgwa ona ke Marie Antoinette eo e neng e le mofumahadi wa morena wa go qetela wa fora e leng Louis wa bo 14. Morena Louis le yena o ile a bolawa pejana ka ona mokgwa ona. Ke mona moo hamorago mohatsae Marie Antoinette le yena a ileng a tobana le polao ya mofuta ona nakong eo go ne go e ba le diphetogo tse maatla fora tseo setšhaba se neng se bonagala se le kgatlhanong le borena gagolo. Monna enwa eo re phetang tsa polao ya gae ga jwale e leng Hamida Danjobi ke letswalwa la Tunisia ya tlhaloswang e ne e le motho ya nang le bokoa ka morago pongwa leoto ka lebaka la kotsi e e mo tlaetseng a le mosebetsing selemong sa 1970, mme o ne a se a sebedisa leoto la maiketsetso. O atlholetswe lefu a le tšhankaneng ya bome Marseille fora. Dikoso kgatlhanong le Danjobi ke go kwetela tshotlo le polao ya Elizabeth Buse e leng mosadi ya dilemo di 20 le motso eo ho tlalehwang a mo qobelletse ho ba seotswa. Dilemo ha morao e leng ka selemo sa 1980 le motso katlholo ya lefu ka kakaretso e a fediswa foga. Pele re phethela, ho na le dipuo tse fapaneng tse buang ke ditšhaba tse fapaneng tsa Afrika dibakeng tse fapaneng. Naha ka nngwe ya Afrika e na le puo e leng e buang sebakeng seo. Le ha o le jwalo, ka ha boholo ba tse ding tsa dinaha tsa Afrika di ne di buswa ke dinaha tsa bokolone tsa kontinente ya Europe, boholo ma Afrika a tseba ho bua karolo ya dipuo tsena ho Senyesemane, Sepotoketsi le Sefora. Ha o leba Afrika leboya o fumana puo ya Arabic e le leleme la sehlooho, athe ha o le Afrika Botjhabela leleme le buang ke Swahili ho feta puo efeng kapa efeng. Jwalo ka ha o tla karolong e borwa ya Afrika, le teng dipuo ke tse fapaneng, tse ding di batla di tsamaellana, di tla o tla utlwa le mantswe a batla nyallana mona le mane. Nka etsa mohlala ka Sesotho, hobane re ntse rena le Sesotho kwano Afrika ena ya bo rona ya e ka borwa kapa yona Afrika borwa haholo le Lesotho. Ho boetse ho na le puo e ntseng e le puo e leng hore e na le setšhaba sa yona, e bua ke setšhaba sa yona ka motlotlo, e leng leleme la segolokwe. Magolokwe le bona ke setšhaba se nang le borena ba sona. Mona Freistata ho etsa mohlala le ntlong ya marena ya Freistata ho fumana borena ba magolokwe. Mme hangata ke ditšhaba tse batlang di fumane haholo ditoropong tsena tse kang bo Stanere, Standerton, ka Mpumalanga. Ebe ditoropong tse kang bo Vrede, ebe ditoropong tse kang bo Wode, ha ke re Wode ke bua ka Warden. Ebe bo Reitsi, ebe bo Harrismith, le hao ya boQwaQwa ka holong ena ya Mmakwane. O na le sebaka se o thweng ke Mmakwane ya kgale, o wa e fumana puo ena. Mme hangata o tla utlwa le ha ba bua, mohlomong ka etsa mohlala fela, ha ebe ba batla gore o tla e bua nnete, ba tlabe ba re o tla e tswisa, o tle tla e tswisa nnete. Ha ebe ngwanana ya thabeng ya lo rwalla mogolokwe kapa legolokwe le tla re yo ngwanenyana o sa ya thabeng o sa yo thetsa o lo rwalla. Ke ka moo leleme lena le leng ka teng, empa fela ke gola bangodi ba batla ba haella gore ba tle ba re fe puo ena ka kotloloho, ba tle ba ngole haholo bangodi ba magolokwe, ba tle ba etse dipatlisiso, ba ngole le ha ebe diteng dibuka, empa go bonagala di santsaneng di haella haholo. Ke phephetso e kgolo haholo go bona. Sena ke ntlheng e re buang ka yona ya dipuo, gore maAforika a na le maleme a fapaneng go ya ka dibaka tseo ba phelang go tsona. Re a phethela. Amerika e haellwa ke nama ka selemo sa 1910, mme e mongwa matona ya emetseng setereke sa Louisiana ka hare ho palamente e leng Robert F. Broussard o tsosakgang e kgolo gore nama ya hippo kapa yona kubu e ka tlisa tharollo kgaellong ya nama Amerika. O tshehetsa mabaka a hae ka gore sena e ka ba morero o tlang ho hloka tshehetso ya didolara tse dimilione di supa hore dihippo tsena tseo leng gore ke diphoofolo tse fumaneyang haholo kontinenteng ena ya Afrika di romelwe Amerika. Ha felle moo Broussard, hobane mohopolong wa hae gore batho ba se ke ba tshaba ho ja nama ena ya kubu ha e se gabetswe le maqa e le selageng mane, e tla batlelwa lebitso le monate, e tla bitswa Lake Cow Bacon, e leng bacon ya kgomo e fumanehang letsheng. Le ha o le jwalo, leano lena la hae ha le ya ka la atleha ka ha boholo ba ditho tsa palamente di sa ka tsa letshehetsa le hona ho dumellana le yena. Le ile la nyopa le kadimo eo kapa yona tshehetse eo ya projeke ena ya tjhelete hore ho latwe dihippo tse dikubu tsena di tlo jeswa batho America. Hohang ba bone ena e le mohopolo o ke kebeng wa basebeletsa. Matšhaba a felela mona, mokgatlhelo wa go qetela wa matshohlo o sa ntse o tswela pele.
1: Ke kimetso e mashume ya mara go jola mamedi ka mara ra ina ya botshelela me haibitsi tsena ha mamedi re tota go shebana jalo le ditabatse amanang le digeto tsetlang tsa magotlametseng.

0: taba ya kabo ya mo buikasana le ntlatse ya manan le temo mme re sheba haholo province of Free State mo itseng lelo ikitela bo masepala ka ofela ka go province of Free State. Temo ke nngwe ya tse hlalosang e le mokokotlo o jereng province ena ya Free State haholoholo ntlheng ya manan le kgolo ya moruo. Tokomane ya lona dikgetho e reng ka seng?
1: Tokomane ya rona ya dikgetho ntate ka di 3 tsa October mane Matšhabeng Welkom re tla manolla batho ba tsebe ba gopole fela o setse kgwedi ore mokgatlho ona wa ACT o batla eng. Mokgatlho ona o batla gore moruo o kwene, moruo o be matsogong a batho ba batšha, moruo o be bathong ba le bomme le bonkgono bontate batho ba batsho ka kakaretso. Re se ka ra natsa motho ka gobane ga ana matric, ke ka goe ka ke ya ba le councilora, ke ka goe ka ke ya ba mayara. Ga fela setšhaba se mo rata a sebetsa gobane thuto ga se setifikeite ntate, thuto ke thuto ya batho ba tsebang le go ananela tshebetso ya setšhaba, ya batho ba utlwisisang gore ga ba sebetse ba le bang ba sebetsa mmogo le setšhaba. Gobane basotho ba reng tša pedi ga e tlholo ke sebata. Jale re tla manolla manifesto ya rona ka di 3 tsa October mane Welkom, re tla hlalosa sebaka ke sefeng. Mme re hweletsa setšhaba ka ofela sa Foreisetata sa South Africa gore ga re no le theetsa, re tseba mmuso ke eng. Ga ne re theetswa batho ba ntse ba re he mashodu ke ana, empa mashodu ya tsebagala ke bo mang. Re tla e bona taba eno ka morabisetso.
0: Ntlha nngwe ke mathata a tsamaelaneng le bommasepala, phepetso e kgolo ya bona ke mathata a ditšhelete mo go bonalang bommasepala ba ena le mathata a ditšhelete, e leng seo ka nako nngwe bommasepala ba tlhalosang gore ke sona sesosa sa gore ba se kgone kapa ba se atlee go fana ka phano ya mantlha ya ditshebeletso go baagi. Sena ke ka lebaka la gobane bommasepala ba tshepela tšheleteng e e tswang go baagi go lefelela ditshebeletso. Lona e bang le gapa ba bang bo bommasepala, ke maano a feng o le nang le ona a o letlangwetsa bonnete ba go bommasepala bao le ba gapileng ba ba le kuno ya tšhelete go ikemela ntle le go fela ba tshepele tšheleteng e ya baagi ya ditshebeletso?
1: Batho ba tla lefelela ditshebeletso ga ba di bona di le teng. Batho ba tla ananela mosebetsi ofe kapa ofe o batla go fumana. Ga mmuso o ka busa ka batho wa ya go batho ba re ana le tla kgona go lefa bokae ka kgwedi lona ba sebetsang le lona ba sa sebetseng, gobane mmuso o tla e kenya wane ya indigent, ga se mmuso fela wa ANC. Batho ba tla ba mmuso jwale ka ga re tla ba mmuso ka moradikgetho tsa di 4 November re le mokgatlho wa acting on a Free State, ke tla sebetsa le mekgatlho e e leng gore e rata setšhaba, mekgatlho ya batho ba batsho, re kopaneng re be ngatana e le nngwe. Gobane motho e motsho South Africa re gutlela morago, ga re tlo lwantsha mokgatlho ofe kapa ofe le ona o busang wa ANC. Ga re tlo bua ka bona, ga re tlo bua ka ona. Re tlamehile re tsepamise dikelello tsa rona le tsotlhe tse re di etsang ka go kopana le setšhaba, re buisane le bona, re sebetse mmogo le bona, re rarolle dintho kaofela, e seng rona re le mokgatlho, rona le setšhaba re tlamaganye re etse ntho e le nngwe le mekgatlho e leng gore e tla gata mmogo le rona, e leng gore ka nnete ba ikemiseditse go sebeletsa motho e motsho, e seng fela ka di-slogane ba ne ba re amandlanga wethu. Ka go ba fatshe setšhabeng, ka go utlwisisa ditabatabelo tsa batho, ka go etsa batho ba le more than 35 years, 40 years, 45, 50 years, ba fumane mesebetsi. O se ka nna wa te mesebetsi ke ya 18 to 35 fela, o thwe ke ya 18 up to 65 because o fumana pensione ga o le 60. Jwale motho ono wa 50, wa 59, wa 55, wa 40, wa 45, re reng ka bona? A batho ba rona ba utlwisise ona mokgatlho a se wa magasule, e tlamehile be mokgatlho wa batho, batho ba Aforika Borwa gagolo-golo ba baso e le wa batho, empa bagolo-golo batho ba batho, o mZulu, o mXhosa, o mVenda, mShangane, o mTswana, o fanela setlhangane. Re be ngatana e le nngwe e tlise phetogo maphelong a bana ba rona, bontate ba rona, bonkgono ba rona, batšha ba rona, re ba

0: o se di drugs re ba to se alcoholong re ba ruta ntate ba rate thuto ke yona ntho re tla etsa mme re tlo sebetsa le setšhaba ke ra hoeletsa batho botlhe ba Freistata le South Africa gore auele dintho di gotletse morago gagolo fela re teng empa re tla ba teng ka lona.
1: A ntate Magashule re re leboe gagolo ka nako le motsotsotso re ka dumileng tsona phirimaleng ya kajeno.
0: Ke nna lebohileng lesedi kganya
1: dikgomo yo e mamedi ke moetapele wa moga wa act yena ke ntate Ace Magashule sena se re beya metsotsong e meraro le kapo emedi le sekoto pele re fitlha goreng ya bosupang.

e medi hantle jalo mo medi bitso tso pele re fitla gore eng ya ne bosupa tse ding tsa ditaba ke tse hlalosang gore gona lori e ntseng echa mileng wa N1 dipakeng tsa Ventersberg le Kroonstad province ya Free State sena ke ka morago ba go tlaleo kapo ditlaleo ditlhalosa lori eo e ile ya lahlelwa ke taolo mme ya thula lori e neng e tla ka pele go yona go tlhalosa gore mokganni wa lori eo o ne a tsamaya a le mong mme o ile a thusiwa ke basebedisi ba bangwe ba mebila kapo ba ramakoloi ba neng ba feta ka tsala ka tsela mabapi le gore ba ka montsha ka re go lori eo e neng e tuka mme o tlalewa gore ga jale o isitse sepetlele se mabapi ka ambulance mme ditlaleo kapo go tlalewa gore ga gona ditlaleo tsa motho kapo batho ba tlalewang ba tshile dikotsi ka lebaka la yona kotsi eo ya go tšhaga lori mmeleng ona wa N1 patakeng tsa Ventersberg ka setana le Kroonstad mme la go le jalo go tlalewa gore tshitiso e ileng ya e ba teng ya phalola sephetephete ga jale e maemo a tlalewa a boetse a gotletse setlwaedi mme ba laola sephetephete ba bonagala ka bongata sebakeng seno mabapi le o ka thusa letlhakoreng la phalelo ya sephetephete mamedi segabola jalo kgetlho la bobedi e le a salosa re ka nnete moifo o entse go lekane phirimaneng ya ka jeno e le la bone bekeng kgwedi ne odimo ya lwetse tlholo jalo matsatsi a lesome motlhophiso lona ebile rrape o mokwena a tekile bogile go mamatodi ke ena a neng a tshwere ga a swetsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha wena ka otloloa nna yo ke bile molomo moifo la ka lebitso ke rrabosana madiege mme santse ke re o fitlhelela re kopana nakong e tlang hyperpartway.

0: Pabidi motle wa sebele swa se DFM dumela hle ke la bone bekeng me ke u dumedi sa tsena ke re ke ba mwana ka go nna no la sa dipapadi hotle mo metseng le teng busumbona a o mo meditse ba he we sori o buletse sealemo ya sene pa itseng kana ko ene pa itseng weso na le bitso la ka ke sebidi mo lefe ha ke tsa Michael mong ke tsa malomo hlofisi wa lena la sa dipapadi e leng thabiso aizo motlong tsana di thabo re ding ka o ghetsere ya ka hle mo siwa tsweu e sa le gentse re ne letsana ena microphone ena tsepeng wa medi 365 mo pota wa tseba he ke yona tsebetso yena ke yona tsela yena hore sealemo ya sa house se tholehle ha ke tsone hle sentse ke re ha re be mo ofela mana ho reng ya borobedi ho lena la ka jeno he mo medi ge fetola di gere a o metu wa gona moetu wa gona ma medi bona ne ge tlamele o tlo buisana le emong wa bahali di papadi mona e bile le mosadi ya itlommempele fela he bo phelo bontse bo sa dumela ga o lokile ga o tsena ma medi ge bo le ge fetola di gere bona ke be ka bobedi ba itiba gona bo phelo bo se monate mpa motho ha ntse ka nnete utlwa gore suba se mo hateletse ha leyo ka nnete ngwamedi utlaetsebang kgona gore o etse ditlhophiso tse dingwe ka lebaka le o hemamedi ela tlhokotlhe gore re bosimona re tlo kena ka mona ka profenseng ya Freistata catchball re utlwa golwanyane gore ba tlhophiseditse dife mafelong a na beke ebile re ntse re le kgweding ena ya go keteka botšhaba ke utlwile gore go tla sebetse ya mafelong a beke catchball ka mona ka profenseng ya Freistata ntle le mo mamedi moeti wa gona ke Benjamin Leshogo Benji re tlotla re buisana le yena heka tse dintsa diphetho tseo re boneng di etsala go tse dintsa ditlhopha PSL selemong sana seo dimo sa dipapadi nakong ena e o bonneteng selemo seo dimo sa dipapadi se se o kang se ya le kae kapa kae kgona o ntse o bapalwa dipapadi tsa botshelela empa ke a o jwetsa gore ga jale tsena ditlhopha e se le tsepedi bekeng e le nngwe tse lokolotseng bakwetlise mme re tlo sheba he le bokamoso ba ditlhopha tsena ebile a santse ke shojwa le mamedi tlhe o sena tsa dintlhakgolo tse tlaeletseng ka mahetla dipapading ke tlo o tsipetsipela he tlhokwana la ka la tsela se le ile la nsebelang hela weso siwelele sa masele se le gotha go lata mokwetlisi ya itse ke tlo tla ko fa yona mamedi ka morago mone ke a gotla
1: ka mehla ha o reka extra ha Shoprite o boloka extra ka boleng bo extra ho di-combo deals tseo di hlokang ka ho fetisisa swaipa o boloke ha o reka 10 kg ya Tastic Rice 10 kg ya Snowflake Cake with Flour le 10 kg ya Super White Super Maize Meal di fumane tsohle di le tharo ka theko e tlase ya 299 rand disolo di fumane ho fihlela ka di-20 tsa September 2026 Reka extra, uboloke extra. Ha Shoprite fela.
2: Bloemfontein motse wa di rosa.
3: Set away.
2: Berenye tsosi ngangata, mangaung pelunya Free State. Le Seri FM le fumane ha bonolo le khobung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
4: Adi papa di holi sadia fam.

0: Abre metsotso e mashoma mabedi le metsume raro hantle ka morao ho ra ya botsupa ke o tshepisitse mmere ke o fehe mamedi le hlokwana la ka latsela mamedi le re ha jole tjena setlhopha sa Siwelele FC se tlile se beile lihlo nka hlaka re se dipuisanong tso bona la ngihle dintho di le monwana nengwa botshelela ntlheng ya o dumelana le mokwetlisi wa mehleng wa Marumo Gallants Alexandra Lafitte wa hopola mamedi e bile se bapadi se senyenyane ka o fitisa ka dilemo ana fitla stopeng sa Marumo Gallants Alexandra Andre Lafitte o na le modi mashoma mabedi le metsi go bedi ona ba le tsena 2026 o 29 jole he ke yona taba leng go hlokwana la ka latsela limphile yona la ge mabitso e tlile a mme a mabedi a le naneng la setlhopha sa Siwelele re shebile le mokwetlisi Denden Smalisela jole he mamedi ke yona mabitso o tlwalang ihlale ka odimo dimo ntleng ya gona halo ya bokwetlisi bo latelang sehlopheng sa Siwelele FC ke u feel like you head ba mo mamedi a wa ntse ba ke tla o set
1: Bloemfontein motse wa di rosa
2: set away
1: berenye tso singangata manga unge pelunya free state le sedi fm le fumane ha bonolo le khobung la 89.9 ka ba kenang ho sabc plus f ke mo lelwa
0: Rugbying ho qotisana le hlokwa le ho iketsetsa le bakala ho itshwasetsa clippies ho rona ho utlwala jwala kana ko ya bomampudi tsetsa mabokoboko o tshwaye motsotso o mong le o mong wa papadi ka clip drift legendary taste legendary times ha re ke setso bakatla sa di le motse 18
3: Tebeletso e ratwa
4: le sedi FM
3: Sadi papadi ho le sedi FM
4: papadi ho le sedi FM
0: Benjamin de Shuru ho ba thoba metopa ka ntle ka mona tsatsi lena le ho re bua le wena ka lona kwa dumela

0: setšhaba sa basotho
1: ba tshikeka nnete nna o nkopa ka nyahloina
0: ba iketlile ka mmino ditaba le dipaletsa bophelo tse batsosa molota.
2: Nao motjha wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse monate ke tsena. SABC e na le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di-internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, thelebishene le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.
3: Freistata Makhufe e kgutlile. Mokete o moholo wa Makhufe o tla etsahala Mangong Bloemfontein ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Oho o tlo mamela mmino wa bodumedi, amapiano le hip-hop, mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. O tloha ka lataro ho isa ka la12 Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makhufe e kgutlile.
4: Ofela ho le jwalo moketse o moholo wa Makhufe o kutlile ho a phetisela ka hare ho motse wa dirosa ke bua ka perengetso sengangata Bloemfontein. Mokete se ntse qalelletse hlamamedi motle hlahle fitle pheletsong ka sonta sena se re yang re se lebile ka jeno ke metlae le ho sane tla dintse le metlae re boetse hape re na le Divas a music festival ho sane ka labohlano moketse o moholo main festival wa Makhufe o tla ba ka ka moqebelo ona re yang rolebile ka mane ka Lock Logan Waterfront vela ha so iphumanele ya how ticket weso nako e lekane mothinyane e tsamaya metso se ke mashume a mabedi le metso e supileng a lesekoto re furaletse hora e borobedi tshebeletso ke ratuwang a yalesedi hashtag re moho la ka lebiso ke dikeledi magasene e bango sa tswakena tumela weso.

ena ke press tsebeletseng ra tswenga le sedi are e ke renka e mo duma tlhaba ka ma qhwe mane ka ba bulella ka moko ra tanga ding ka mo ke kgetha ngwena ka ding pele bone ke la ka onkela morena swe are a she na ke hloka mothusi abedi shebe metsotso ke e masume a mabedi le metsorobong pele re tla ho rayane ya borobong ke la bone be ke ngweso ka jeno go dina go dimo ya lwetse hlola matsatsi a le 10 se le mo sena sa 2026 na lona re meswa le ofihlela hore nyane ya le shubele mesimedi la ka le biso ke dikeleti magaseni o hlotse jwang mo hosi la haule sa se e bile le jwang ya ho beke e bile e jwang jo ka ha bile re kwala sa ne ke la bohlano ke mafelo a beke e bile jwang beke ya ha ha ile so hetla marao la haule sa se la ka jene e bile le jwang tsibela mo lae sa weso re tente go ka handongwa sa rona tse fa paneng tsa tsebelo tsena e le sedi re tengwe x re tengwe Facebook re tengwe Instagram o ka boela bo imamela ena kha soka kotlo ho SABC plus o imamela le mananeo a fitileng ho tloa di tshwantshisong ho tloa mananeng a thuto ho tswa dikateng tsa mananeo a rona a fapaneng ho wa motsheare a o seng le abusiwe jalo jalo fela he nga ga toka utlo rona la ho letsa sibile le jwang ho bona le ka mogwa wa WhatsApp nomorong ya 0797585066 0797585066 tsubela we sokutlo rona wena o hlotsi jwang fela he dingata ho letso go tshwaretseng tsona ka jeno ha ga tsona re a tsema hore ho so so ka pele re kana ditlhatlhobongo tsa magaola ga ha holo holo tsa barutwana ba se hlopha sa le 10 dikolo tse ding a di eketsa di horatsa di thuto tse ding di eketsa di hlopha tsa ho ithuta le di ka mpo tsa sekolo di ebe di beteng me ho tloa e bile ha ilandle le di qale ho tloa se hlengsane sa Samaria jole he maikemisetso le ho thusa barutwana hore ba itukise hantle ba tle ba atlehe empa taba ena e boetse mamiri hle hlaisa dipotso tsa bohlokwa mabapi le ho lekana ha menyetla re shebile ditshenyehelo kgetho ya morutwana mokgathala le bophelo bo botle mme ha re shebe ka lehlakore le leng e be ngwana eo lelapa la hae le sa kgoneng ho lefelela ka mpo ho thweng ka ena na ngwana ya ithutang hantle a le hae o lokela ho qobellwa ho ya ka mpong me qetellong nna re lokela ho lekanya ka tlego ka dihora tse ngwana a diqetang a ithuta ka paka hore na o ithuta hantle ha kae jwale atamela hle engwe di ntoki hore na e bile na ho ithuta ho tloa manta ha o fitela sonta ha ho bolela hore morutwana o tla atleha ka pa sena se ba bakela gatello ya maikutlo le mogathala o ba sitisang hwatle jwale bo simpona ga se bana le te ba ena ka lihlo la thuto tsa selehae re botsa hore na ebe re ka tshehetsa jwang ba rutwana ba rona hore ba atlehe empa re ntse re hopola le ho hlompha ditlhoko tsa bona re hlompha maemo a malapa a bona le tlhoko ya bona ya ho phomola jwale bo simpona nan la rona la re moho dithutong tsa selehae ka mogametsotso ka mora hora ya borobong tle ka metso tse mehlano re tlo ke na tabeng ena le moetsi wa rona e o leng a teacher ke mosuwe ga tabegetse ong kolla tsena he atamela ge ke ne ile o tla tsama hale mo hlophisi mono ke kananelo motlhuwe metso tse mehlano ka mora hora ya borobong re kena ho tsena ne ke o tsipetse pela fela hore na ke di fetse go tshwaretseng tsona hale nane ho le ntse le nama fela he ha jole ke se bile melaetse ya ho rona la ho le sa se bile le jwang ya ho beke e bile e jwang.

0: Metso tswe se bedula hantle we le shebele betse robedi pele nalo bana re kana hore nya borobong onza ba metse tsebeletse ra tswanga ya le sedi o dutsile ngwana ngwanana ke dikele di mageseni nalo na re metse wa le o fitlela hore nya ya le shebele metso e medi ke nkonke se pina bona te tanka Brandon Price are love comes easy mela sense ke na ke ya bona fake o bona wa ha mo laitsa lava sengalo ka mane ka za strong matlakeng are dikele di kinse ke mametse le sedi FM khubunga 88.2 ara monate mo kalo la kaletsa tsibile le monate ha ke na ditletlebo o di figa ba di figa dada right o momolaetsa o hlaha ho gauta godla are hi lady soski kentse kujile ka sebe hle ke le ka mona ka ga molotsi phil jones kuon ara ka mamete sebe le tswale sedi ho 90.3 megahertz ara ha reng ho reng ya o qetela ara monate o momela sebe le tswale sedi busuje ara beke are hele ke la buila o le ga itse diaka dimela dikeledi la ka letsa tsibirele monnati ka nete re metse fela mafelo a beke re bone hore na a re tshwaretseng a re fela hekense go jile ka tsebe hle ke mo shasha ka mona ka plasing tsa vetkans are ka bona di plasing tsena di pila betlem seleng ena ya are 26 ke mo ke mametse ngana tsebeletso ya lesedi ke le hana mono he ke la buila ho le weso ba botse bile wa ha mo laetsa hle Facebook, Instagram, at Lady FM, at Lady Soski. O ka nqhwaya le nomoro ya mahala ya 086-3003-084. 086-3003-084. Ke mo ke le ntseng.
1: Lady FM, dimela, hi. Hey, so ke morata ngo feta chelete.
0: Hey, ho ja morata wa?
1: Jo, ho mo nati jwang ha ko mamela.
0: Ska tsho jwalo, tsa ke bonye ke ntselino la o qetela.
1: Bona, nna ke le ntse that my bet so so a ka bona so so tshwere mafafa kana ma di Frankfurt. Wa tsa ke mametse wena. To se di lukile ud my bet ya.
0: O hloka pila yena.
1: Ha ke na dipelaelo, ha ke na bodutu ha ke mametse le sedi lata.
0: Ah, monati o mokalo mafafa.
1: Na beke ya ka ibile monnati bile ka jeno ne tshake se ke ngwana ha iso o ma re dutse ha monnati ge ja sopo
0: e butle le phoka le habula
1: wa tsa re habula ntse ke re ke mametse so se ke moratang a se ho ntsa ka kelelong ya ka
0: a ke le buila ho le mogatu ya ke le buila ho le mafafa utlwa
1: ho rata ja so so
0: o ha twa ke nna ka pele go bedu
1: a nna ka pele tso se go bedu le tala le butso Thank you so waka.
0: Ke le le papa. Le se le FM dibela hai.
2: Dumela seski se ka seski.
0: Ke pheetse ga itse ya ka bona office hand.
2: Ah, no khumo na ke mala ke kula wa itse.
0: Ah, o tsiba o fola ga itse ya ka o tlwa.
2: Eh, no wa ke kuri sa ke seski.
0: O kuri sa ke mo.
2: Ke man.
0: Oh ba. Tho. A tshulo se didi. O tshulo se didi ya papa ya bolo. E tla o tsusetsa diletseng.
2: Sos ke siman ke se tshirone jo jo mono wa nga u. Ke fatela go nna.
0: Ah, ngwana ga uma ma.
2: Hi man. Hi, so ke.
0: O tla loka ga itsedi ya ka o tla.
2: Hi, khale ke sa buile wa ena man.
0: Ke na go etelele le ga itsedi ya ka ba. Ke le buile ho le weso. All right. Hela. A tshulo se biri a ga papa ri a bolo. Ba to be sibiti. Le se le FM di bela hi.
3: Hi, sos ke.
0: Dimela weso. Ho ja.
3: Ante wari ntate tsoute ka mona ka belt fountain kwa namme
0: ntate tsoute ku hlomphile
3: eh ante ke tho he ke mona ntse ke na le wena go ba metse
0: a tsha le bo handa ntate tsoute hle fela o hlotse hantle
3: a ke hlotse hantle re we le ba ma no di mona le matla ka sheke ho futhu metse
0: nthotse ntle taba se monate ntate tsoute o le kwa le ha monate le tsatsile ha wa kere
3: eh ha re yo wena ho re nya le tshumele motse metse
0: a simo he Mabedi metse tsikele shimele metse mina pele re kana ho reng ya borbong sebeletso ke ratanga ya lesedi hey so so la ka letsa tsibile le monate ha holo joang hle ntatwa bana ba ka o na ho la ka jeno o bua le mahopolang phayane ka mane ka botabothe a o na ke ka tsapa hore ntatwa ba wa lapa ka nete o o tlotse hantle ga bo ga pa mahlono lo keno hla ho la monate manyeo le se re FM dibela hi
4: Hello, baby.
0: Hey, who's on?
4: Pizza Emma, would you much have
0: Hello, hi.
4: Thank you, baby.
0: All right.

Yo, how na 20 bisa jolo ko ba lwena hle mamedi motla sebele tsa lesedi. O re ho fumane ke nya ka nletse jolo ka hana mole jina. Mm. Ah, a pelo ka pompa di danona etletse khotso e tshweu e re twa. X Facebook, Instagram, at Lesedi FM, at Lady Soski. So that pelo tsibula molaetsa wa hawe so. Fela ha se re ba le hore ka mora hora ya borobong re kena se rutoneng sa rona sa dithuto tsa sele hae. Mo re tlo lekolata ba ena ya dithuto tselo ka ha ba rutwana ba setlhopha sa leshome le ba banka nete ba se batlangwe la ditlhatlhobo tsa bona tsa magaola gang. Fela bo se bona ga tsepamisa maikutlo ba rutwana ba setlhopha sa leshome re shebile ho ithuta ha bona ho tloha mantla ha ho filela ka sontsa ha. Re se ba rona e be se ha se ba bakile khatello ya maikutlo le mogathala o ba sitisang ho ka fitlella ka tlo e o ba ile balabela hona le dikampo tsena tse re tloetseng ho di bona a di letenga na jele ka re se ba hore ha re le kaneng re se meno re le malapa jele bana ba sebetsang hantle he ba ntseng ba fihlella mo ba lokelang hore ba tla ba fihlelle teng na ba qobelleha hore ba ne ba tsole pele ho ya kampong. Tsela ha ba sa khone e be se o se ba be ha kae na se ntwe ba bakelang khatello atamela hla go tlo buisana le emenya mesuwe se go tona sa rona sa dithuto tsa sele haye kwa no tsebeletsong le sedi ne mono he ke motla tiena le kineilweng ka mane ba manolla ba tsenkolla tsa ba tsena ka botibo mme lona re sentse go mema hore e ba o ka rata ho ka ba karolo ya e ka puisano atamela wena motswadi atamela le wena morutwana ena he e tobile wena.

0: Mamedi di fela mona di tabatsena tsa hora ya borobong a re di ene tsa qetela tsa letsatsi leng tsa hora ya leshome gaitse dia motho
1: go le buile ha bolo hle mosiwa tshweu ka re balla ditabatsa hora ya borobong mamedi tlo boela hapa bateng hore nya leshome a re balla tsa o qetela tsa letsatsi ke ya amohela ibile ke ya dumedisa ka jeno ke nna ke ne ilweng ka mane ke ni the girl ka nna no le monate la thuto civic education thuto tsa lehae ke le buile ha bolo hle ladies oski ka ka mohela ka jetla tse mofuthu le wena ngwaneso ke tlo ba le wena mamedi hle o fela metsotsunyane e mashome a mabedi le metsume hlano pele re fitla horeng ya leshome mme ka jeno ho civic education re tlo bua ka sehloho se leng gore ka nnete ka nnete mamedi se bohlokwa haholo dikampo tsa sekolo le boitukisetso ba dihlahlobo na ka nnete ba rutwana ba fumana nako e lekaneng ya ho ithuta le ho phomola re ya tseba gore ka nnete dihlahlobo tsa makgaolakgang di haufinyana sentse di le haufinyana jwale ke mane mo re bonang teng gore ba ya sekolong nako e gololenyane jwale re mona mamedi re shebile taba ena ya baithuti bane bao e leng gore ba sekolong sehlopheng sa leshome grade 12 ke mona mo ileng hore ma teacher le sekolo ba tla ba iketsa di hoga tsa thuto ho tla bo hona le nako ya ne o leng ruwa dikampong ka yona ho bana ka hlokometse bo holo ba dikolo nako e o leng o lwang lehlo hlobotsena ba tla ba le dikampong jwale ke mana mo ileng hore motho e mong wa botsa hore na e le hore nako e lekane ya hore motho a ka phomola le hore a ye sekolo kana go elongwe ditshenyehelo tsona ditsamajwang ghetho ya moithuti yona e reng mogathala re ya tseba grade 12 ya ghathatsa re ya tseba ya ghathatsa bophelo bo botle jole kana go tsedi mamedi ke mwana mo ileng hore ha re buika tsena fela hona le mane mo ileng malapa ha le kane re reng ka ngwana eno e leng hore lapeng la habo ha bana bonyane ba hore bontse chelete ya kampo go bana re ya bona marangre mona di donation di ya tsamaya dikolo ho batlwa chelete di 4500 di 5000 kana go tsedi mbatswa di habana le yona ya hore ho ka thwa etswa eng ka tlong jole mamedi ke mwana mo ileng hore ra ipotsa hore na ho ngwana ithutang e leng gore ka nnete o tsepa misitse maikutlo a dithutong ha a kopana le bothata bo tje re mosebetsa jwang gobane e mong a ka tshwa re ke ne the gele nna ke kgona ho balla lapeng heso empa ha ke qobellwa ho ya kampong jolo ka bana ba bang ke tlo bona ke entse jwang gobane motswadi wa ka o hana chelete e mong wa tshwa ke ne the gele le nako ke ifumanang ha ya di break tsa ka tsa hore ke dinke nako ke balang ha e tshwanela ke le kampong ke mane mo ileng ho le batswa le bona ba bua go ke ne the gele nna ngwana ka ha ha o hlokahalwa e kempong ha o hlokahala o ntse gona o re ka nete a sebetse hantle a ntse le mona lapeng labo jalo mami ha ke tsebe ke batla ke tlo qoqa ha ke tlo buisana le wena go tshwaele tabeng ena re utlwa gore na ebe wena jolo ka motswadi o reng mohlomong ngwana o bala grade 12 mohlomong ke bua le wena mogotsi wa ka mametse sia le moya hana vale tsena re bua ka taba ena ya di matric camp yo tswara jwang o ikutlwa jwang o so itukisitse chelete eteng chelete ha iyo ha re ke re tlo bua re bona gore na re sebetsa jwang taba ena fela he ha ke tsa maikele mo ke tsa male mo eti ka jeno le bitsola hai ke ntate kgomotso majara me yena ke teacher re ke re tlo utlwa gore na ebe yena o di bea jwang taba tsena ske wa lebala mame di hlelena lenane o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC education ho le sedi FM kana ne le motlui ke yena mohlophisi.

0: Ebama la la la so itu ke sa rugby greatest rivalry series mo le rato le kopana le matla bui khantsho le sebedi itu ke sa bona nto ya boemo bo phaming ha ba nna ba ngisetsana mahafi ka di gane tsetso te hang pa ba ringeke ke nya le balwa ha o po pe di sa keng ha bo se ba batla ba boma mpudi papari engwe le engwe e tla ka segahla tackle engwe le engwe e bolala pale ha tshai engwe le engwe e ka fetola papadi ho morati ya tsa wa rugby ka pa morati wa papadi tsa boemo bo phaming ba matshaba tsena ke di papadi tsa rugby tsa o kekeng wa batla di o fete ena ke papadi ya di Springboks le di All Blacks how che se fetwe ke rugby greatest rivalry series ho SABC 2 le SABC Plus di ketsa halo ka ofela o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Sports.
1: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: And now le metse kotsing ya koloi o longwe ke ntja ka pa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya ka pa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyewe ba letsetse ho 012-452-9260 ka pa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
3: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
4: Wa ratwa twa twa wa le le sedi FM.
5: Ke le tsama me di le sedi FM ke mo lelwa e le shumele metsemedi metsotso re fogaletse gore ena ya borobong ntshongwe ha mamedi ke batla ngwe hlalosa hle pele ke tlo buisana le ntate Majara ko re maikutlo a ntate Majara o mona jolo ka motswadi jolo ka teacher ha se maikutlo a sekolo seo a se sebeletsang ha se maikutlo a lefapha la thuto o tlile mona jolo ka motswadi o tlile jolo ka mona ka moahi jolo ka teacher jolo eng kapa eng a tlo e bua mamedi o tshwana le nna le wena re tlo qoqang ka taba ena ke kopa le ha unthumela voice note o tshwaela ke kopa se ka ba botsa ntate puso ntate ha ona le thola tlo le botsa la tlo le araba kapa la tlo tseba ho le araba re tlile mona re tlo shebisana ka taba ena ya matric camp rona re etsa jwang hore bana ka ofela e ba ananele le ha re na le botsa ba ditshelete ba khone ho ya ka ofela ka tlasa mathata afi kapa afi medi a wile ngore ba kopana le wona jwa ha re fenda tema tsa ga sebaka re utlwa gona yena tabatsa ha e o di bea jwang monga ka ke o amohela tshebeletsong ya le sedi dumela
6: dumela me delika
5: o phetse handle ntate
6: ka mo ha o phela nga o tsa feeling ke phetse handle nga u ka wena
5: re phetse ntate Majara ke o amohela tshebeletsong ya le sedi ke ntse ke hlalosetsa mamedi ho re buisana le wena ka jeno jolo ka teacher jolo ka motswadi re shebile taba ena ya matric camp rona ka nete bana ba fihlella jwang ka o fela mo
6: ka nnete ke lewena simaka sa ba kwano jalo ka wa tsaba motswadi wa bana le mogudu wa bana sekolong mang jalo ka ntlo o ntlo le kolo ka ntlo tsena tsa bodi camp o shebena e le go di challenge tse go kopang le bana ke tse feng le o rena a di ba tennis ka zwa di camp tsena la ke lewena sebaka sa ba kwano le CDF
5: e ntate re santse re le tabeng yona e re hlalosetsa motswadi e leng gore ka nnete ha se utlwisise gore na camp tsena ho baneng di le teng motswadi e mong utlwa sa utlwisise bohlokwa ba camp tsena le gore na di tlo tswela ngwana ha e molemo ofe
6: ntate se yena go mna ka di camp tsena ha holo ha ntse ke tsama mona le dikolo mona le ha ntse di tswa kae kae ho tlo share ke ntse ke mo kola ke batla ho shebana ha ha ntse molemo wa camp go fe ntate le ha ke shebile ntore ke le moya mwana wa na re mwana foka se jwa motho ba gagale malapeng e rona le di challenge tsenga ke bana ba kopana le tso jwa le ka re ba
5: re ya utlwa ntate jole ha re ke re shebe jole ka re tshwere malapa ha le kana rena ha e be ngwana ke eno hlalala pele leng gore ka nete ha ba gone o finyella ditlokotsetsa kempe na ngwana tshe re mosi ya ka ntle ntate majaga ka pare sebetsa jwang re le sekolo re le tshaba
6: ke ha bona ngwana re mosi ya ka ntle motho ke tsama teng le mo ke sebetsa ndi ha tshwa ke bona ngwana o phi o fiwe ka ntle ntho fela gore batho ba bang a tlhile ba le mo sekolo ba tshea sekolo e ba tsena le dimelo bo di mo ho lele ba tsena ba khone service sekolo le ba tshea yo ka mo kwa o kona bona le mekgwa ya di fundraising activities bo di donation bo di eng ke ka fuwa ba ke be le service ya bona di kereke ka bo di shopo jalo ngwana mo ke ke mo le ba kere wa tlo ba ho tshwere donation o tle ba tshea sekolo se ke nang ho tsona wa tlo ba be tshe ba ne ya khompe tla ka wo motho ha o kopa thuso ho yena ka tabe jwalo batho ba phalela bonnete dikerekeng ba phalela bana ke bone le di-businesseng ba phalela bana ke bone le mabenkeleng mona ba phalela bana le matitšhere dikolong ba phalela bana because bana ba nako nnete ke bana ba rona ke bana ba rutang banako ngwana o se nagana fela o spendle almost dilemo tse ka bang tse leshome ngwana tse leshome le metse mmedi o ntse o ruta ngwane kapo tse tlhano tse tsheletseng ga o ne go ga o mona ngwane o le wa go sia ya said ba leka fela go rotloetsa batswadi fela go ka nnete motho ya dikojwane magetleng ke a dumelang tsena gobane ditshedi teng ka ntle ka mona ntate modimo re file maatla gona re ka kopa jwang go te kopa tla fua go te kokota o tla bulega fale batswadi ba bang ba batla fela go dula fela ba tshaetse motho bo ntho iketse wa tseba ke ke bone batswadi ba bang ngwane ga o motho itsa gore motswadi ke o fa metšha e metlhano ga o tlhoke o ichurche ko ntho apedi ke ga o tlhoke o ichurcha goba dikolo di jetsa batswadi ka nako go kala go emeng bo grade 11 mo high cofelele and then janawara ga e kala ba jetsa go kheke bokana go etsala ke ko boya ka mokgwa thiwa ke bankolo tse tse fapang disebetsa ka teng batswadi be ba kousiwa go tloa janawara feboware march o feleletseng dijonmeng o feleletse mo october mane jale nako re tse itukisa go ya campong mene motswadi o beele nako go tloa third term fourth term ya grade 11 a be le first term le second term le third term boy mekgwa e be le mengata ene a ne motswadi a ka kgona go etsa di-fund ka ona sekolong ka ntle go sekolo mosebetsing dikerekeng go kae a sebedisa ntho ena e powerful e bitswang logo ya sekolo le boima ba yona because setšhaba sa ka nnete se a tseba gore molemo wa sekolo ko feng jwale ga o le jwalo ga gona ngwana e kekedi ka bona a falela morago le nneng babotho ke bone ko lefedi fm moo le nneng go thwe bana ba thusa baphalela le dikerekeng jalo jale ga ke soka ke bona go thwe ngwana ntle le gore wa tseba re le batswadi jalo ka le nna ke le motswadi nka ba botlhaswa ko ditseng e be ke tlolelang kgo nako e telele ke batla go tlobua ka yone kgwedi bua champeng kgwedi e tlang ebe ke batla o maybe ke o founele jalo ka sebodike wa tseba sekolong sane ba re batla tšhelete ngata etsang but motswadi ga re ka bua nnete motswadi a bua nnete e sale go tlwa ka grade 11 e sale go tlwa ka first ten ka second ten ka third ten ntse re kotla ntho ena le motswadi ga ba ya di-parent meeting jalo jwa re ba tlaya leseding ya gore ba ka etsa jwang jale ka gore jalo ga gona lebaka mme la gore ngwana a ka sangwa
5: ke a utlwa
6: o fumana jwang
5: re a utlwa ntate
6: ke re malapa ga a tshwane jwale ga e beneng malapa a mangwe batswadi ga ba sebetse jwa le bonkgono jwalo bana ba bangata jwa le bonkgono mare mekgwa e teng ya gore go ka gore ja difantse jwang
5: hei re a utlwa ntate majara go batabeng ena ya nako ke a utlwa wa tlhalosa go ka nako tse dingwe na le nako ya go batswadi ba etse phoso ya gore e be tswana motswala potlakelang di campus o setse kgwedi kona sa batla di donation ka nako e le gale le mofile nako intlisa mane potsong ene ke tlo botsa gore na le fa batswa di nako e kae ya o lukisetsa di kampo tsena na re ba fana go e lekaneng le fa pa ma teacher sekolo le fa batswa di nako e lekaneng mohlomolle motse peditse tharo gore batswa di hanyane hanyane hanyane hanyane ngwana a fitla matric e be ka neto so hafotse di tlhoko tsa matric ka pa e hlile ha ile je e batla fela go motswa di lena a ipushe gore ka nete ka pa a potlakelo gore a hlantse ka mogwa ka gona ka teng pele nako e fihla ntate
6: e ke le go la potso mme e jo re ka ke hlantse batswa di ba bangata e ha ba ya go di parents meeting jwa ebe ba hopotswa ka taba ena batswadi motswadi ha ngwana a bala grade 8 gobane ka kopanong ya batswadi go na le bana ba grade 8 go ya grade 12 e fele wa ikwa taba ena ya champo sa o sa tseba gona sekolo sena se sebetsa jwang dikolo di sebetsa ka go fapana fapa ebe motswadi wa utlwa okay ngwana eno ga a fitlha mme ebala bo grade 10 fela ga a fitlha grade 12 mane o tlameya ba sa etse a bokeletse bokana bokana ke maratane go lokela ha fika grade 11 ka le batswadi bana ba kopangwa ka thata e le ba hopotswa ka thata e le go yentse go hopotswa di parents meeting tsa bana ba tsa dikolo ka fa pa papa indirectly so now ha fika grade 11 ba hopotswa go ke le go pele go bana ba ya grade 12 le mong ke tla le tla nne tse jwa so le batswadi ba e tsere a tsere a utlwa taba eno ha ke ka dire 12 ya le ga mang botsa ba tsaka ba bua le nna le mo sefitileng ka ke 11 gore go tla ba le champ ya kala he e be ba fa di strategy she go di ke ka nne go tswa ba fa di strategy gore bonyane be ya bokana ka fulu o tla le go sona le bokana go se seng se ke boneng le mo sefitileng se ne se file batswadi bo di donation le mo sa grade 11 ke sho go di nya training ya bo 4 go ba ne ba tsani se donation grade 11 ha so ke ke tswana ha so ke ke 12 kona ka ke 12 jwale a tsana ke donation to e first season he and then e be tsana wa ke mo tsana wa ke he ba ba bo tswa ba tsadi ha ka na le di tsendi tsendi ka go so yo wa ngata bo nnete le nna ke ntle ke nngwe wa bona le ka sa go tsendi tsa letho e be kene yo ya fit ere kene yo ya fit ya le ba botha la botha ka ga mabaka ka tlo bona mangata ba tsadi ha ba tsheletse ntse jwa ba ba tsadi bo nnete di go tsenga di fa ba tsadi nako
5: e ya ntate ntate majara ha ke re shebe ena ya bana ba o ileng hore ba gone ba lla dikampo ba motswadi mongwe tla hlalosa go ngwana ha yena o gone ba lla lapeng ene ngwana ha wa pasa ke ngwana tloetseng hore ha bala a be di body hitara a no botie a etseng tshe ya ke re kwa dikampong tso ha di etsuwe lefua le tshwana ka ofela le bana ba sekolo jwale re batla utlwisa gona ho ngwana a sa gone ho balla kampong na re ya mokobella hore a ye kampong ka pa ga motlwella dule habo ha ke tsebe ka pa ga mokgetholla ha ke tsebe kutlwa enqa ka e fihla mo ntate o re sebetse jwang
6: Me watuma ngwana ha ona ya ngwana e mong le mona le tokelo ya ho thusa ntho ena e batlang le motswadi empa batho ba dikolong re tsa jang re ba lemosa di benefits o ka di ka di ba ntse o benefits le ya re ho ba mo o tlo o ne mo le mofe nka o tsa mo hlala se ha ba le di kampo mo tsala ka bo mo sebetseng jwa bana bana ba go tlotswa nna ntse ke tsang differentiate teaching ba a go lwa ka ka bo khoni ba bona la ba khoni palla la ba khoni tsang jamba ha le bana ba khong re di ntse re ba tata isa jo jo jwale ha ga nna go fela o ka sa ya bo sa ke advisor o motho a ke bo motivate ba ba benefit from motivation yo ka go from information yo jwale wana ha ke go see ha information ngata e bo sofa ya motlona ntse ntse ha le ha ifela ke o fumana space ha wa bana e fela mo jwale ntse di ngata tse tsone tshempo nga di motivation e o bona le di broadcast e o bona le di class e o bona le di study tips e o bona le di ntse di ngata hape ngwana ha le kampo kona kempe ha o feel ha o go ha o tlo batho ba ntse go and right and for the education mona ngwana ma ga ta ngwana le ngwana ha le ya motswadi le ke re mo le mo se motswadi kgetho ke ya gago o ka nna ngwana a sa ye campaign ga se bothata le sekolo tse ke sebetsang go sona retse jwa ga re komelele motsadi ofe ofe ka kgotsa jwang but ke mo lemosa gore ntho dingata tse ngwana a tlo di losang ga a sa emong because ntho ngwe gape exam centre ya rona kere jale ya bua from sekolong e ya gana teng moo and then ngwana ke mena a travele go tloa mane o tla mone jale mo mmeng o fitlhela go na le setsibi se tlang gomelele past 5 to 6 moo ngwana o sale high e mena wa sebi seo information eo ngwana e o lositse but he ra ba lemosa gore ka nnete ga ona motho a gatelelwang tokelo motswanye mo le ona tolokelo ya gore yena ngwana e gae moo mara he ngwana ga a lositse ifine e tla botsaya ka mosimane ga re rate bana ga ba senye le ngwane o ngwana o ka foka tataiso ya teacher gore ga nagana go botlhale o tsala jwama gopola go na letse gopola go na letse ka na matitšhere a ke le bona matlwalela malapa a bone ba ya mono itlhe ba focusa gago gore ngwane e ngwana ga motseba otlhe ke thabothabo o botlale re batla mo kosa level 6 ntse level 7 ga e strategy special seng e ditswang yona special so ga re sure gore ga le high maybe ba mofa di-strategy tseo kapa go e tsala eng but ntho e kgolo ke gore oba campaign ga ngwana go mo benefit gagolo than ga a le ga but ga re kobelele motswadi gore a ise ngwana mono
5: eyantate ntate majara ka bogotshwanyane fela ke batla ya go mmamedi ka bogotshwanyane fela mongaka re a bona ba ya sekolong manta o fitlhela sonta ke kopa fela re o tsebise mamedi ga re kgatlhano le thuto re batla fela gore re motho mo le mong a fumane tharollo tabeng ena ba ya sekolong manta o fitlhela sonta ntate ba etsa dithuto tsa bona nako ya go phomola e be e kae nako ya gore motho a kabe mongwe a tse ba dibuka le tsona ka nako tse dingwe ga o se o badile golo chee kelelo ya kgathala jale ga re ke re sheba rona re e sebetsa jwang taba ena gobane re tlhokometse go kolong tsa bana ba private nako ya bona ga e tshwane le bana ba public ga e bokile a tlhokomelang tate empa go na le tlhakore la gore bana ba private ba sebetsa gantle le bona jale bana ba rona ke re jale re ba imetse ka mosebetsi ga ba fumane boroko maba ya exameng o tlamehile ba e ka kelo tse tlhapoetsweng ba kgathetse ba sentse ba kgathetse kore ke e campe ga ke tsebeng tate re etsa jwang ga e le je
6: ntho fela ke gore motswadi le ngwana tlene ba leke gore na ba balansa nako ya bona jwa ga ntho jang time management ngwana go tloga ga a tloa sekolong tsa fitlha ga ya motswadi neneng tlabe ke ngwana ke batla a phepa ba itseng nka ga nka tseba ngwana o gathise ka kgwetsa wa jwang mara ke batla tlang tlong kena eo kekopa re bua tsatsi eno bana ba dikolo tsa magofo ba na le ntho tsela batho bana ba ka ditsang di-private tutors go na le ngwane mong o ke motsebang o na le private tutor ya mathematics ya life science ya physical science gore bana ba na le bone ba tloa sekolong ka bo half past 2 but ga ba tloa moo ga ba e gane ba ya di programming tsa di after school program di bitsa mabitso tse dingwe tsona ga di batle bitsa mabitso mare bana ba na ga o sheba go na le after school program tseno ebile ga a fitlha gae go na le bathusi ba re ditsang di-private tutors ba yang baneng bana ba ba rutang ke re batswadi jale ba afforda so ga o sheba gona baneng ba lekešon wena o motswadi wa ngwana o private tutor ya ngwana o ruta ngwana kore ngwana o tshepetse go wena ga e bene o sa mofe tsebo e feleletseng etlhile ngwana o dula le nkgono o dula le o mang ga a kgone o etsa jang jale nka etsa example fela ngwana ga a fitlha grade-ing ya 12 di-private school ba ruta grade 12 fela ba tswa gone jalo gona ke tlaba ke mo kotse grade 10 ke mo kotse grade 11 ke mo kotse grade 12 gobane motho yona ga ana motho gae ya tla mo gopotsang gopola gore grade 10 re lang grade 11 re lang grade 12 re linke information eo e batla eng ka nako yona jalo mmeleng ke ithuso tsa tlatsetso ga ba le afternoon kapa di-weekend ka gopola ka grade 10 re la etsa nthwane ba kana ba botsa grade 12 mona jale because ga ba le gae ba go jalo ngwana a watle gopoi ga re no kgona mo compare because o ntse na le private tutor yena e mo gopotsang ntho tsena tsa rona re gopotsang ngwana jale ga re le mono tlenne re motshimike ngwana ka tlenne re mote tsa dilemo tse fetileng le tsa selemo sona sona se gore re etse bosoba ka nnete gobane malapeng ba tshepe ke ngwane ona ande ngwana na o bua leng gona ga ona motho a ka mo etsang e jale re mokeng ya sekolo jalo manta a ka bobedi re nne re mo gopotse because nenneng ba bangwe ga bana mo ba balelang teng bonneteng ke sa modi ga ona mo ba balelang teng ga e ba dula ba le bangata ka tlong ba etsa eng ga a fitlha ga e bonneteng ga bale because o lwa le malome leng gongwe le mang o e tsala eng ke thabene ka next door go e tsalang ke kopa tshwarelo ka dimamantsi yona Well, high, bana ba ngata ba re botsa especially rona re ntse di private school, public school. Ngwana wa modimo na ha ba. Ba ngwana mo tshenge ke ba ntse ka lebitso. Ba tsama ha re mo isa mo lefi. Ha bona ke o shaba le thabeng. Sound e di tsa mo mme. Yo, wa tsama ne re ipile mo hlebe ikuni, di khulisa tsa rona mo le batho ba ba. Go ngwana o lomo wa le knowledge. Ka le ka re re tsiwa. Re ba fena go sekolo. Go sobe na go go le le ntse ba o tla ba go ka go nene ka ba fana go ba ipalle ka bo bona sekolo mo. E tle sekolo ke le ga e mo. Gore ga ba ga go potsa e bile re ba fana ka ya ba ipalle ka dikhapusi. E tle ga ya ha e le diphepetso tse tso mohlaela. Tse ntle le tse ntle. Tse tse tsa dipu. E ngwana ba le hantle.
5: Ntate Majara ke lebohile haholo mongaka Shekane tere dibeile re dibeile mongaka ke thabetse buisana le wena jolo ka motswadi ke utlwisisa matshwenyeo a hao jolo ka tshere le wena hape ngwane mo lemong ka nete o loketse ke thuto Afrika Borwa ke lebohile haholo ntate Majara ke a tshepana go nyetlang ka boela re buisana hantle ke a dumela hlele tlo ba le matla o fumana mosebetsi ona le o wetse hantle bana bangwe le hlahlo bo hantle ke re ntate
6: ke le bona tsaba ka tsela tsela tsela sona wa tsela ke re go bona le ma teacher go hle ba tsaba ba tsebetse ka thata nako
5: ha holo ha holo ntate
6: aba se matla ba nneng ba tsebetse ka thata le ba tswa di hle ba ule ka thata ba stress itse go di tempe go tsala e mme ga ntwe ga di bona tsala tsho ba tswa di ha ba tshetse dikolo tse ba ke bana ona ba kana fotso ba na le di meeting tse ba tswang go tsona a tshoge ngwana o tla ba a tlogela go tsana thoka go tsana ba buisana on continuous basis ke go ba batswa di fela tsetse tshinetsang di principal le matisha ba dikolo le matisha ba dikolo ke go ba le tshwane fela jalo le mo le le tsang ka thata re tshetse ngwana mo khamotso ke itebohe
5: ha ebe go tsonda te majara ke a leboa mongaka 0797585066
7: ntwini ya camp nna ke le ntate potritere mola vaterdala vale mo ga ke tshetse wang ke bobodu fela ntlheno ke bana ba ratanaka kwana matitšherana ga ba kate bana ba wela metsing bana ba etse kare ba ba soroga ba fitlha kwana ke bobodu fela gale bana ba ka ba tsamaya di-camp ga ba passe nix ka baka la campaign ba passe ba le monae mo nna ke tshetse wang ke bobodu fela pakeng tsa matitšherano le bana bano kore matitšhere ano le go bona bana bao bana ba tshwanetse ba tlwele ba balle ona moae mo ba ba isa bobodung fela ba botswa o sebetsa maabo bona mona ba ba ya di-camping kwana ba tlhokomele bana bano ka gotlhe gotlhe ke na le famili ya titšhere ke ditseba kao fela ntotseng
5: Ntate potritere re lebohile haholo mongaka ka maikutlo a hao fela mongaka hle ha re se ke ra dumela go tapole bodise mokotla wa tseba ka tlhakoreng le leng diposta batho ba bang di ka setse go diposo di wele ka ofela la ba ntho empe ileng ya etsagala empa ke dumela go ka nnete matitšhere a etsa botsotlhe ba sia malapa a bona ntate ba sia bana ba bona motswadi e mo le e mongwe o tshwanetse a rute ngwana gae molao motswadi e mo pele re ka beya matitšhere molato motswadi e mo le mong a tseba go ngwana o tlo tsama beke tse thago ya kempong o tlamela be ngwana e fa sa mogalemele matitšhere mo se itse bona go ruta bana le go hlokomela ba hantle empa ngwana se na megotlo ga bo yena ka nete o sitisa ditaba ha re se ke ba beya molato ntate e le ba phoso e tsa halang empa batswadi le bona ga ba galemele bana ba bona go ba ngwana mo le mong ke sipone sa lapala habo
8: dumelang keng ke mme mo le bo mohata ka mona ka zone 14 tlokole ke na le ena ngwana yo a balang ke 12 keng re ile ga felelwa ke mosebetsi le ntate wa gae le babedi o bala ke 12 ene o ntse a di tsamaya tsona dikhempe tseno no maare ke kutlwe ka re ga a qhile le ka thoko sekolong o bala ke 12 jale ga re kgone gohang o patela dikhempe tsenono ga re tsena re ka thola thuso jwang le ya di-graduation tšhelete ka re ga re tloba le yone ke eng ka nnete ba sokola gagolo ande ngwana rona o ikemiseditse o ga ithute ikemiseditse o kena sekolo o bala ke 12 le mosena ke a leboga
5: ke a leboga mme wa ka ke lebohile haholo motswadi ke thabetse go buisana le wena ya utlwagala taba ya ga mme wa ka tšhelete ke bothata bo bogolo malapeng a rona fela tiša go labua tabeng mona ga batswadi le lona ga le kopa tle a ke go a tseba ngwana ga o bala grade 10 wa tseba ngwana o le montse pedi tsetlang kana bala grade 12 ha ke u bona go le bobebe lena ke u di tsheke ngono re senang hae empa go bea chalete hanyane hanyane o ntse o ntse hanyane hanyane o iphokoletsa chalete eno e kana kana ba jole ha o se batla kana go ye se le 5000 o tlo ifumana ho mang 5000 of mana wa isa sekolong di camping ha hona letho ka tlung ha hona motlakase ha hona dijo jole batswa le bona ba ke ba ithute hle go boloka chalete ka nako ngwana o ha qala fela motswadi a bala grade 8 bula bankanyana e itsenya 50 rand go di le kgwedi ha hona ntjotsa ngwana no grade 12 tla ba sna like ba ke itseng wa bona mme ka pantato wa ka fela he ke utlwa maikutlo a motswadi ha re tshepe dintho di tlaloka
9: hello kini ene ne ke re na ne ke rata go tlhagisa le ba kala gore a go consideriwe gender molone le ba ka le ona di camp bana ba periwe ka gender le di teacher tsa bone le di educators tsa bone ba periwe ka gender and then jaga ga ba perilwe ka gender yalo the teacher in charge must be accountable for the student ba e leng gore ba wela under yena thank you ke bang kutwile mo kagiso thank you bye
5: Thank you ntate ba nkutlwile ke lebuile haholo monga ka ke dumelana le wena e bile ke a tshepa lo re ntsetsa halo ba ke a tseba hore banana ba dula bananeng e bile ka mpong ho tla hlo go a go lotho banana ka mona ba shanyana ka mona ka mane ka banana ho tla go bala matishaga na bomme ka ba shanyana ka mona go bale bontate jwale checkena na mohlomi ba fa le diphosonyana tsetsa halang tsa banana ba stout tsa bana bana ba stoutu ba etsang hore ka nnete batswadi ba omanye batswadi batswadi ba omanye matishaga ka maitshwao a bona
10: hello ke nne ga le ka ntate mo a nna ka menya di camp ara e se le sibaka ke class of 2019 mana kana bala matric qala ba secondary school Nna ka bona ngwana ka se motho a khona bala hona le batho ke batho ba le iring ha bala abantsa e ka rungwa bina a buela ho dimo ke ipotsa jwa ona bala jwang or na ba emela ba robale a tsama a e room a lo bala ho bani kana ko eo ne le first no sna go e khethela ngwana tlo bala ha e ka pa jwa na ba first two ka nnete ke nnete ke na ba first two a ke tsebe go nne ha jang ba o la khona o phasa mara maybe ka ba na ba la hai maybe ka ba phasitse hantle lo feta ka mogho ana phasitse ka teng ka selemo se sa 2019 ke le bo ke ne de gael le teacher mo are le bo ke tsala ni makhubo qala botsha Thank you
5: mme ke le buile ho le ke thabetse buisana le wena ke nata ba mfuta ona e lokela go be tabe e be buisana pakeng tsa teacher le motswadi wa ngwana le ngwana e hlehlake pele di camp o tlhidi bekeng etlang e hlehlake motswadi le ngwana hla ba bua ga nna ke ikgethela ho loballa hae le teng hae ba ngwaneo ke ngwana a sebetsang hantle thutong tsa hae go bana ka nna ba le ngwane mong a re nna ke batla ho balla hae empa matshwao ya sa gahlisi ho hang o lo dia di percentage tsa sekolo ngwana jalo yena e leng ka nnete ha a sebetse hantle yena ke setlamo ka nnete mamedi a e campong go bana ho ha bolela go nala ho ngwe mo sitisang mohlomo location ka patata iso ka pa a ke tsebe ke tla ke eng empa jwa le bothate ba mane cheleteng ke mane mo kitse motswa dikena tse bang bo emo o tlamela etse bonnete ba hore wa bona gona tabena o ilukisa jwang
7: dumela kini si hlosa o se monate ka hohle wa tseba chehe se buise ditsweng se buile ho tletse empaneng to you ne ke ratile hore ka ba a e buile ka hore nthwene ya di camp e tshwantse e be le ntho e entsweng after ho etswe action research e ile nya bona hore di camp di monate kae jwale ha na ka jole ka ha e le morutisi wa bana ha na ka a hile a beile ntshatsa hae a itshetlehile ho diphuputsi tse kileng tsa etsiwa concerning ntho yena ka hara South Africa gona entsha dikateng dife ntho tse tsa di-camp gona ke dikateng dife tse di-research di dintshang ne ke tlo itlusisa hantle hobane ka ho ka ena nako ena ka ena ke maikutlo a hae ke maikutlo a hae a le mang a senang ntho ya ne ya hore re itise.
5: Re ya utlwa ntate e re ke tle ka mona ka mabenkeleng mongaka re tla boela gape re ke re shebisane ka tabena mamedi metsotsweng kisa mona mabenkeleng ke atla.
1: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Tshebeletso e ratwang, Lesedi FM.
11: Kene, dumela. Xhosa hore se mamelisa ka batswadi. Empa ka nako nngwe lona le dibua dintho radiong. Le bueletse ba gona lehla makeisheneng a buang, ka ga makeisheneng le tlhang ona. Le kopana le diphepetso difeng tsa batswadi. Le kopana le batho ba mofuta ofeng. Gana bana le foster dikempe, le foster di-medic dance. Le re batswadi ba tle bang ke boikarabelo. Ga ke kgola 375 ke isa gona ka sekolong ka 375. Gonma 375 lebeletse o kentse 50 rand mo ke beele ngwana ntho matric dance. Ke beele ngwana kempe. Empa ngwana ka tsa kgona balela hae. Ke kopa jalo ka dibudi ka bola le bitsa batho mona radiong ba bua. A se ka bua go latela ka mokgwa ena a kgonang ka teng. Ke a leboga tlheng batswadi.
5: Ke lebuila ho le morena, ke lebuila ho le monga ka hle ke thabetse molaetsa wa hao. A entate wa ka hle ha hona motho re moqobellang. Ha hona re motho re moqobellang ka dikempe. Ke ka ho rile ra re motswadi re modumela hore atle a tlo fana ka maikutlo a hae. Ha ba opola ntate ke hlalositse ka re malapa ha lekane. Hona le batswadi ba senang tjhelete. Hona le bana ba hodiswang ke bonkgono. Hona le bana ba hodiswang ke batswadi ba fumanang tsona 370 tsena. Ha re tjho jwalo. Empa re hlalosa taba ya gore ka ho ba wa tseba hore motswadi ngwana o bala grade 10 selemong se sa 2026. Ka mantswe a mang 2028 o tla ba bala grade 12. Ha e bo sena tjhelete le mong sona sona se di-donation jwalo jwalo. Hlono qalello tso letsholo o kope thuso. Hore o ska iphumana kana kwana grade 12. Ebe jwalo so tlameha jwalo ntshe tjhelete ebe ha ona yona. Wa ikwa ntate, ha ona motho re moqobellang, ha re motlatlape, se re sa sebatleng ke sa hore bana, e mong a sale, e mong a tsamaye ho ba re tjhelete ha iyo. Kapa e mong a tsamaye fela, bana ba bang ha ba ja mane, yena ha ona sa se jang. Ha ona motho re moqobella mongaka, re a tseba go tjhelete, lapeng le leng ke bothata. Empa ka lebaka la bane re batla thuto ya bana, ho swantse le motse pedi tsa pele bonyane, he, mo batle le thuso. Ngwala mangolo mafapheng di NGO ho hlefela bo ga gwebo re ke tlo ba le ngwana tlo ba lang grade 10 12 le mo seitseng di results ngwana ka kitsena ngwana ka o pasa tjena ke kopa le nthuseng bo ntate le bo mme ha ke na chelete le mo tsepeditse bo ntate o tla bo fumane thuso hona lo re be jwa le seretsa ntlo le potlapotla ho so setse gweditse pedi swantse ngwana tsa me camping o so hlalosa go lwana ha ona chelete o kopela bona ba le go kenya kwaneng jwa le motswadi wa ka fela he ke ya utla ke le buile ha holo ke thabetse buisana le wena.
12: Ga itse dia ka gotso ngwaneso o bua le mohapi ka motseng wa Pretoria na Heilbron. Ga itse dia ka ke a ukwela re batswadi ba tlameile gore bana ba kope dithuso jwalo ipotse ka batswadi ba babedi ba golang 370 gore na batla kopanya tšhelete jwang ga itse dia ka go na le go ba kopanya tšhelete ya dijo ka tlong gore ngwana a je a na matatsinya ka tšheko ke dikereke difeng tete ndi thusa batho batho ba fiwa ntse ma thusa batho matatsingana ka je go gaitse diaka o thata o bima ha re keleng di etse batho ba batswadi ba sa sebetse ba kopala le 370 fela gaitse diaka ke a leboga
5: re lebuile ha holong tate re thabetse u buisana le wena mmamedi ntho engwe hape ke batlang re shebe ke ya hore matitshere ha atle ka leano lena la dikampo tsa grade 12 ba le ka qoba ditshitiso tse ka banteng bakeng sa morutwana hopola ngwana o tshwanetse a pase ka dinaledi o tshwanetse jwale a lo fumana senotlolo sena sa matric jwale wa opola metseng ya re tsongwe yona makeisheneng a rona gena le megatlo ena bana ba stoutu tla bolwanwa gena le ditamene khwana le khwana le tamene ho leswa busuka o fela ngwana wa sekolo ha gone bala batswadi ba goma bana mahaeng ha re ba se ke ba gongwa empa sa ka hlalo sa fela go ho mo ferefere bakeng sa ngwana grade 12 ga bale ke ka ho latiwa ka leano la hore huwe kempo mos nan le gata teng mo go lofa ngwane nwana go ya go a shamane le dibuka tsa hae fela empa he ha hona motho re mo qobellang re batla fela re shebe go na taba ena e ananela batho ka o fela jwang e re keng ke mamedi e monhle e be ke e kwala taba ena
13: kempe dia thusa haholo di kempe dia thusa bana ba tsaka ba passitse ke di camp ya ka re ha ngwana a ya mole ngwana o tshwere jwang ngwana a fika a e keletsa ntho tsa hae which means le go tlo ngwana la ntse a le sense and o sa mone a ipata empe dia thusa ntate tse dia thusa di camp ha ngwana a ya a ikiniseditse ka go tla passitse dia thusa di camp Like a biscuit stop, no saving of operas.
5: Ke la buile ha ho le mo ya ke thabetse buisana le wena batswadi ba ga ke kopa ho e kwala taba ena ke kopa skelang chapa hle ke utlwe hle maikutlo a fapane ka she nana ke re fela re ikoqeleng ha ho na le thole lengate ko shebisana fela bothata ke bona re batla ho fumana thagollo thagollo ke efe hepa ke ntse batswadi le dikolo ke lo ke nahana re khutla tabenyana ya hore ha sekolo se etsa kopano ya batswadi batswadi e yang dikolong le dikopanong tsa bana ha sekolo se re kopa kopano e itseng ka labokana sekolong re tlo ba le meeting o itseng batswadi ha ba ipona hatse dipotso tse le na leng tsona le tlo kgona go di botsana le matitshere lefapha le kene le kgone go fumana thagollo gore na bana ba kgona go ya campaign jwang kaofela ba sa kgoneng go ya mabaka ke yana le lokiseng ntho e nngwe le e nngwe pele campe e fitlha re bakela ngwana stress ha o tshwanetse di campe di qale kona re buang gore tshelete ha e so felle kona re buang gore eng ho hlanthotsengata re ferekanya motho ena lo ngwanang exam o ya dihlahlobong ke license ferekane ke nthotsengata tsetlabeng dihla jwa le batswa di ka kopa hle ha re ithuteng gore ha re na le dipotso ha re ye dikolong tse bana ba rona ba kenang ho tsona ge lo botsa dipotso teng re etse dikopano le matitshere le mesuwe hlogo le lefapha re batle dithuso batla thuso ha o sa batle thuso motswadi ha o no fumana thuso ke nnete ga tseba ha o sebetse ha o na tshelete ya mohlomo e lekaneng batla thuso nako e sa le teng re gone ho thusa ha o tla go nna kana ko ene o setse beketse pedi ke ne bua le ntate thuso hle ngwana ka ya campaign ka nnete re tloetsa jwa mmega kana ko e campaign le bekeng etlang ho bana mo sa bua le mo se fitile motswadi wa ikwe he fela he kana thagollo tla bateng bakeng sa rona ka ofela empa ha e bo soka ba le thagollo ke kopa hle matitshere e kopanyeng le batswadi le fumane thagollo nthleng ya barutwana bana lena lenane o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education ho le sedi FM mme di hopola hle maikutlo a ntate majara ha se a lefapha ha se a sekolo ke a haijolo ka motswadi ke a haijolo ka ditshere le nna mona ha ke fana ka maikutlo ke ne ke batla fela ho utlwa mahlakore hona eng ke eng ha hona motho ke mo emelang ha hona motho ke mo qobellang nna le mo hlophise o skani o dikele dikena ka mano mametse le yena re batla fela ho re tle kae thagollong ya morutwana a balang grade 12 ke pheto ke tu lena lena ne o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education ho le sedi FM kana ne lo motlo i ke yena re hlophiseditseng taba tsena ka ofela

0: FM ke molelo.
1: Bomamputi ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello. Ba ba mbona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

ka bodi metsotso ke emihlano re furaletse hora ya leshome tshebeletso ke ratwanga ya lesedi dumela hle hohle mo mametseng le hona teng na ke dikeledi magesene ke motangwa ha molete ke motho a marifala na kwena ya tsholangu a idehe mokekenge fole e se re bokone ba tlo isupa ka menana e metshunyana me ke riyalo ke se bile ko amohela hle mo gatlelong ona wa boraro wana ne ole na la re moho ka la bone be king me ke le buila ho lo gaitsedi ka hle wana mo siwa tshe u ka taba tseno tsa o qetela tsa letsatsi tsa hora ya le shume o sa beditse weso tsa mo phumula hle o fitlela re tena ha fena go nye tlanga abedi o le seleng o le lapeng o le mosebetsing a sebeletswa le sedike mo swalle wa hauhle dumela.

o tla ba o tla bona tshena mo kitseng wa makhufe Divas Music Festival hosane perenyetso se ganga Bloemfontein ke bua ka ena puleng phofolo bona sa balese nita ba re o nthadile o tla rube ha hle motseng wa di rosa province ya Free State Bloemfontein makhufe.

so sick and I can neo tsebele senga ga tsenga le sedi tsabri hantle botse keng hore kya le shumelo motso o le monga mase na sibulela hore he nna re kena hore nga ya ye bone bile le ya uqetela ena no lena la re moho ga la bone be king e bang sa tsa kena weswa a lwana ga o amohela hle kwa no tsebele tsonge ga tswanga ya le sedi na la ka le biso kidikele di magazine re kha ho ngwa ke hore ya le shumele metso emeji kitse tse go sidile mesifena ka mmino wa tsima a tse go o tse mo ikutlo mo na le khilelo pele bona ka onkela leso a re maobane ba dikile bo etse melaetsa en seng ke na di kgokahanong tsa X, Facebook le Instagram at Lady FM at Lady Soski ke se bile ka mokgwa wa WhatsApp melaetsa e kena e sa tswa kena a ke se bile ka nete tsebeletswa le sedi mametsi ka bona ka dikaratsing mo tshelwa mafura tsebeletswa le sedi mametsi le ho batho ba tsileng ka sena sebaka le batho ba di bakeng tse fapaneng ka bona ka dipetlele cliniking tsebeletswa le sedi mametsi ka nete ke le buile ho leso Maite mabedi ba ngoletse le nhletsa bonete ba hore o ganna hantle ka kelohloko ke sebile ka bona ka N1 southbound ka bona ka Prof Plus interchange mo lokale hlakorang le letshehadi o kwetse ka lebaka la ditukiso sentseng a ditswela pele ka mono jwale ka ile bisutse na ebile o ya o lebile ka mo ganna hantle o fadimehile ka bona ka N14 hona le vene e qhadileng dithoto ditqhalletse ka hara tsela N14 southbound Brakfontein interchange ya mela emeje ka lehlakoreng le letshehadi e kwetse fadime ha weso ha o ya ka mono ya a ke di shebile ke tsena ka nnete dithoto di ka hara tsela jwale etsa bona te ba ho wa ganna hantle ka kelohloko ka mono ka N14 southbound matelong ano a Brakfontein mela emedi ka lehlakorele letshehadi e kwetswe mmile ha o hlaha o sa le holenyana o tla hlo bona fela he ganna hantle weso ditukisa ditse ditsona pele ka mona ka R24 westbound Gilelese interchange khanna hantle weso le ka mono hle o bele pelo o ye phele mamello jole he sa tsotele ho gona o khanna mebileng ofe o phatlalala le Afrika Borwa fa di me ha weso o boloke.

mabedi ho na le taba e nngwe leng ya ntshosang ha ke e utlwa ka jeno he o tsamaya ko o bona ke ne ke bala kae kae tšhe a ke go ba tseba ditaba di aratwa ebile ga di go baleletse jale go na le mo ke neng ke bala teng ebile e sentse e le karolo ya puisano e seng e tswela pele ya go na le OCA mong kae kae eo a neng a utlwana le motlhankana ga e tšheka nnete ba na le nako batlang le telelenyana ba se ba utlwana ba le dikamanong ga ba senyalane fela ba ntse ba le dikamanong jale motlhankana no wa gae a ba re go yena a ebo ke na le tabatabelo ya go ka bula kgwebo e itseng ga ko ye mane mo o kadimongwang tšhelete tengwe so o ko raise pokola mono he e tla re he ga ntho tsa ka dilo ka kgwebo mona ebile re tla bentse re tswela pele ka bophelo a kere gobane re a tshegetsana re le batho motho ya o sieno o la ya mono a lo kadima tšhelete e ka lo ka 200,000 a e kadima motlhankana ya reng o batla go bula kgwebo ko betse gore a sa mo file tšhelete eno valo lapeng kwa monne eno dula magaeng a ke re bona ba mo toropong monne eno dula magaeng kwana go batla go bula kgwebo magaeng kwana lapeng jale ha a sa fitlha mono o ile lape mono o sa bapakelwa ke ditshwantsho fela gore butle motho na ga e le gantle tšhelete ena o na e batlela go ya ntsha dikgomo bakeng sa kgarebe ya hae lapeng kwana ga gabo a sabedisa tšhelete ena ena e itseng kgarebe ya hae mo nametse setoropong a tla mo raisetse yona pokola mona mo raiswang pokola he tšhelete e kalo ka 200,000 ke re ya setlo monna o re ya sebete hei sebete se se kale fela e se gantsi batho ba ntse ba tswela pele o bua ka tabena sotho ntho na ga e kale e be ntse e tsagala tšhee ka nnete ke mokoko o sa thumang ga kaolo fela e be ntse e tsagala e sa lela go na e tlile bausi mo e leng gore motlhankana o tla ba tshware dikeledi a ko o nkadime mono tlhe ngwanana a ke go a bona gore ke motho a e tlileng a batla go leka go fetola bophelo ja leka motho wa ka e bo ga a le nako shebile man wena yono so ya lo o kadima tšhelete bankeng mane ke mofe e be he o ya gagabo o lo ntsha dikgomo wa ntshetsa garebe e nngwe kore ke ipotsa ke gore ke iketsa dieteng tsa mosadi eno gana voletsena gore na ke gola ka bo e salang kelelong ena yaka e lefologolo ke ditsheo gore ke ipotsa mona mo ke dutseng teng gore na e benka be ke le kae flash cortes so sa maleshashi ubuntu band skonfamfi ba re ke a nyala o na tsho tsena le ena a lontsha dikgomo ka tšhelete e ka dingwe ke kgarebe e ka di member bankeng 200,000.

jo nna so ski jo we ka i utlwela taba yeo so ski ke tloetsa bonete ba gore ke ya le sepone sa hana mo habo ke lotolwa ka tsohle ntse ke tshwere dipampiri e ha ona taba mabitso ke yaka ke signe mo ke nna kolotang matšhonisa marutlatlama a etse ka mogomong ga ba sa etse ka mogomong ba gabo tlo nna bo tlantse mo kgoletlhekisomelo dinga ka mo loela leqheka

0: tso di buang sosoki thotso di etsa mosibuji we sa ma mwana mwanana thotso di buang ye di buhloko taba yeo ha e taba ne buhloko sosoki yo nga ka lefatshe petsiwa ke kene sefapano mpeki ya baholong baka yo sosoki bosibuje o re etsa jwang thotso di etsang yo happiness masaleng ka matsikeng kwaqwa yo sosoki ahle yo thotso di etsang aa
1: lady sosoki nna ke ile ka tlontlolla motho ha bohloko ka motlontlolla ka ga molo wa Rustenburg a ditse a kadima koloi ya ka beke le beke o tla go ya ha bona beke le beke a ya ha bona ka ke sena tapa mohlanne motho a mpolelela go motho o hahlaula le motho itse selwang ka ntse hahlaula le motho ka ke fitla ke nka dinotso ga ke a gasa ga ka etsa lerata ga ka etsa nix ke itse fela mphe dinotlolo tsa ka motlontlolola mo ba le bararo e leng tate le mme le ngwana ya ba ke motlontlollotse motho o motlontlolole o seka gasa ga o tlontlolola motho ga o gase o fitlha o nka seding sa o tswa o tsamaya bye
2: Lesedi FM ke molelwa.

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ria kufa sela ka pitiki mora ke bua ka lekunutu le khotso ya basadi. Kufa you tlisetsa pitiki ka la masume a mabedi le metsi tsiletseng a September 2026. Me tsena sohle diqala ho renya le tshumelo motso le mongwe seng. O fitlela ka sholane ha ngwana a tshaba. Di etsahala ka mane ka Old Grace Convention Center Bloemfontein. Mo re tla thabiswa he ke dikgalala tsa orange re thabiswe ke mahlapane. Ipopeng bomme Malefa Dr. Madikwena motsenga ntswaki go ikate re a khufasela ka pitiki.

0: emke molelwa gaso e tlisa mposo selo di fahle ho ntsa basotho
1: a bom
0: ba ikutlwa ba le motlotlo ho tsietsana le eto nla bona la bophelo ba katleho
2: mamela makhaso re ba bona tjhelete e monne wa e kadime ke tjhelete e ngwaneng yane yona e kgale a e ja mosadio jwale ha monestere a go yena e mona ke batla go nyala ngwane no tsaga ke na ya lesotho nna le gale jale mister ry plane are okay ke tla kadima tšhelete yane e leng gale a e ja yaka ke lo nyala e mongwe obane yena ga batle e jwalo o ka ona mo founela no motse ntate maribe a shojwalo tako
3: ntate maribe oketse ntate maribe tle ga ore ebile ke boletsetse gana valentina
4: wedumelaes
5: wa tseba ditaba dintho tse dintse ka go makatsang tse thata tse botlhoko ga o ka wa ukwa tlhakore la abutiane ka nkane e ka tloa baka ka gwala matsotlong ga bona gore ga e tsa betho mona
3: banebae
5: tsa e se ka go fela ka nnete ke batho ba sa loka ke batho ba tlhobang dira gato batho ba ba tlhobakela gato ba isiwa ntho tse ba
3: fele he nna mphetise mona he gore ga e le moo ka nnete o utlwa gore motho yo ga o mokgotsofalele le gore o utlwile ke ena ebile o na le garebe ya go baneng o sa isebeletse tšhelete ya gago o tsebo o lontsha dikgomo ko e sebete seno sang gore o sebedise tšhelete e tswang mosading e e tswang garebeng o lontsha dikgomo e be seno ga se thunthetse seriti sa gago jalo ka motho wa monna kore le ga o bua le mosadi wa gago mo ntsheditseng dikgomo ka tšhelete ya mosadi e mong oreng dikgomo tsa ndate ore mosadi wa kgomo tsa ndate o reng go ena seno ga se o tsikinye go gang jalo ka motho wa monna ya sebedisitseng tšhelete ya mosadi go ntsha dikgomo wa dintshetsa mosadi e mong a ke ide a tafoleng mona he fela he tsela pelong tsa gago maikutlo o se ka taba ena e kana-kana e botlhoko e utlwisitseng batho ba bangata e bakileng dipuo di ganao fela ya monna eno a ileng a sebedisa tšhelete ya gagebe ya gae a re o le o bula kgwebo ga bo kwana a kadima tšhelete e kalo ka 200,000 mosadi eno le ena o ntse a sena yona a utlwanang le ena ga e moratuwa ya banke mane ore ba o raise rona re qale kgwebo e re ga ntho tsa rona di ba gantle di ba monate a bo bophelo ba rona bo atlaile ga thi o lontsha dikgomo ka nkane o nyala mosadi e mongwe 086 3003084 086 3003084 mme e boetse gape re gotela le yona re shebisa ka rona rona batho ba basadi gore re boemong bono ba gore motho utlwana le ena fela e be o se le o raisa pokola tšhelete kale ko ga re se re tloele bogolo ba yona he o se o raisa pokola ka nnete ka sekoloto se e salang lebitsong la gago ka motho ya o sa o nyalang a ke be a tafoleng bono basadi a kole a letlhafutlhafuneng mono le tsugutsugule ka ntle tabena kore gona ka le ditsebe tsena naka di a tšhesa mafufurong bone 079 758 5066 079 758 5066 ke nomoro ya WhatsApp mo ka tsobilang molaetsa wa Gauteng mme ga se patiwe ke ntho ya gale ena e gale e tsagala mo e leng gore le karete ya gago ya banka o fumane gore e sebile e dula go motho wa gago koloi ya gago e o e sebeleditseng ka thata e ganwa ke motlhankana gago kore bona re bue ka batho ba leng kalo e ganwa ke motlhankana gago o lata wena mosebetsing ka koloi ya gago kore mofile taolo ya tsohle tsa gago ditšheleteng diqetong tsohle tse golo bophelong ba gago mona re bua ka motlhankana re se bue ka monna o nyetseng ya o ntsheditseng dikgomo tsa tšhelete ya gae ya e sebeleditseng jale ke mona he go sotlheile mongwe ke yone o sa fanne ka tšhelete e kalo ka 200,000 sekoloto se lebitsong la gae monna ke yane o nyetse ka kwana o ntshitse dikgomo lesedi FM dibela gae waloka o jwang denzi
6: a monate ke gobaneng ke tse kotsa message magotso e bula mmago sa isimo e
3: a ke fumana gore o di tletle ba wa tsebang denzi fela ga o ka kena tabe mogotsi wa
6: ke ke sona ka bo mojelo a tseba batho ko bane ga ba rata ba rata seotse mare jale ke itse ke gore rata tšheleteng
3: okay
6: tsetse ke yona ntho wa tsaya batho ba bomme ga ba rata ba rata ladysofi and o tlo di a utlwisise and batho ba bontate mofuta oko o tshikinyana leshano bodipi ko ba tibile and o tlo di ao ba lemoga ebeka ka ntho o ketang o ibua jalo ka sebohodi re ka bula mašwo ba robetseng ba bolelele ba tswileng ba bolelele ba robetseng tlagatlaga re sekomedisang
1: I get the mood. I am to the moon.
3: Okay. Ocho. Fela he mplele he. A gira kana kwenye sanzi le kharebe ya hao. Ona le kheto yoro ka motlwele. Bale wena se sa hore ebile o borale o kadine la tjhelete bakeng sa ho ntsha dikgomo. Nna keng ha o itheba ka pela se ipone ko go phamisitse mahetla le fuba tsena o reng nake.
1: Gira le nna ke tswetse pele ba jalo ka yena fela le yena ka nna nke di tsatse dimo ka dintho ya ra qeta metse tsa batswa tje a le hore le nna ke sala ke llan bon
3: ah ku utule ga itse ka ke bale mangai
1: o tsone Nelson Shabalala ano ke tama ka brand ka mola ke sala ka Pitori
3: e le bula ho le Nelson
1: all right thank you so ski
3: all right yeah Nelson ara e bo ntuna e ke le go mo le ntlhapedi

0: mapolisa a le thombo o nwa o skini a ona mapolisa a le tho a ka etsang le thombo. Ditoto ke lefala ba bohlale, batho ba na ba rata bohlale haholo. Nkone o kgatlhwa ke none e feta ka tsela o tlo fa motho tšhelete e kalokalo molemong wa ga o na le leto la ka banga lewa la leqeka koo fela o jue o jue.
1: Lady Soski ach sethotho se tla lebisa ko utlwa botlhoko o kile a bona ka nneo tšhelete e ngata kanta ya kalo e kadingwana ka nnete e kadingwana la o ka batho motho wa morata ke be ka o kadima tšhelete e ngata jalo a o ntsa mo entse hantle wa motla lebisa wa mo tlalefisa Lebisoski ke khonti ka moo ka Bloemfontein Khayelitsha.
2: O se sekile kang ya monate ke tšhelete ya ntateng o na tsa a e senda a mo fa yona tsayang ka bankimana tsa e senda e senda a fumana mmino ka nnete tšhelete na ya gotlisibene se leng a daa botlhoko gampe and tswelepele gaio a re medale nkadime ka nnete tšhelete monno le ena o na le bopaki ba gae gore ga a letse ke mo fa tšhelete na ke na ee so e godise na le rente ya teng e na le tswalo tanki mme ke lebile ke nna David Masonja ka mona ka Blom monna ga lape bye.
3: David motho ena ga nka tšhelete a ntseng a e beile bankeng ga se tšhelete a ntsebe o tswa e kadima bankeng ga se tšhelete monneno a mo fileng yona a sala mofa yona ka dibikibiki a ntsebe ee ke tšhelete ya tswang o e kadima a mo kadimela yona lebitsong la gae le leng gore ana bole tsena se le le ka tlasa sekoloto e ne monneno a isitseng kwana lapeng a yona la mosadi e mong
4: Lesoski motho a madifala nako ena a ngwaneso ga gona motho ya ka bang a o rata o etsa dintho tseno tse botlhoko ga gona lerato mono kgaitsadi tsa gona ga di ke diphapame ga di ke diphapame ba ke ba tsowe etlhile gona banna ga maqheka ga maqheka re reela batho ka diphalana go bo sena lerato next mono empa ka metlhamo mosotho ya re lerato le sefofu empa ke taba e botlhoko ka go fetisisa gore motho a na o ela ka diphalana go a o rata fela o etse dintho tse botlhoko e le kore ke lefatshe o ka wela fatshe ke pelo ka ntho eno nagana fela dikete tse makgolo a mabedi o e kadima motho a go tla e patala o tlo e patala kang ga keta o nyamela mo ko go le fula pelo ke ntho e ka bolayang motho ga itsedia ke a leboa ntate thabothaba michaele ke mabitso a ka ke ka moo ka stokistry gaufinyana le kopana mae le mone ke theoela ka kwala ka moo a bokgotsongwa leso ke a itebela
5: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata fumanang lesedi FM le qhubung la 88.4 kapa kenang ho SABC Plus app ke molelwa.
6: Hey, hold up a minute. Let me stop up here and use this payphone real quick.

0: Hello, Lady Susie. Hello. Ach, baka chula gato le akekwa. Ausilo ona sal strande tiso. Mucho ke khola ona ga academy chedune o lo nyale mompile. O ka thola yena le yena sala a utlwana le yena. Ha se go ba a ha se go ba a ja chedune ka lo ya monna. Kore chedai ka academy tsinyo na. Yena ile mosadi ha se go ba a ja. Etswa ho monna wo. Jo a. Ach ba be ya fatse. Bomme ba bantse ba besha banna ba ye ba ncenga magato. Ai, ke mere nkomo ka moka jimisitseni.
1: Manye o mere ka mono ka jimisitseni ke tseno he msadi. Hele! Tsabeletse ke ratuang a lesedi mabadishebe metsotso ke e leshubele metso e mehlano pele re kena goreng ya leshubele metso e mmedi ke ne konketse nhlonipho a tsamale AB Crazy ba re intle tio ka onkela Tony Braxton just be a man about it kore ke go lepokeleletswa dipina tsa bosung bona di tsamaisana le taba tsena tsa re buisanang ka tsona mo mabedi ga o ka tlhamamela gantle ka tsebetse le thwetwe Phil Collins against all odds ka onkela Mawelele a tsamale Quest bare ngiyazi fela hopola hore ho renge le shebele betse mmedi re tla tiela le gaetse di aka ke tshola lo ka oke ga tlo qhoba busule yena he ho tla hore nyeno ya le shebele metse mmedi ho fitlela hore nga ya bobeti bana ha jalo ntse o di tsile ngwana ngwana na ke dikeledi magesene ke motangwa ha molete

0: Jeffrey Osborne kwa netsebeleseng ya ratwanga ya lesedi ka labona bekeng are the family
1: ibangu nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientel Legal yentse tsebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientel Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
0: Mabedi ke le boetse melaetsa e keneng fe ka dikgokagano ke le boetse mehala e keneng ya e bannete maikutlo ke a fapane fela nna se nthabisang ka go fetisisa ke ha ke utlwa bogolo ba melaetsa e le bontate ba tobokesang taba ya gore a bosi basadi a le ga le nthweno ga yetso ke bona ba e buang ka molomo wa bona kore ebile batsho ba ga a se thoto ke lefala ba bohlale ba tlalosa batsho ba ga ga yetso ntho eo jele ka nnete ke kopagirile go khutlele morago ga re gane chair ge dinakong tsene tsang gore rona re basadi ba gateseng pele ba tswetseng pele ba bonang dintho ka tsela e batlang e fapane mo e leng gore ga motho wa ka a re ke mo fela ga e ka ba ke 50 tower le ena mpha 50 tower ke ntho e tlwaelegileng fela hee go na le mo e leng gore lokela gore re seye mo editeng ka legale basadi we ga e yetse ntho ena kore le wena abuti nagana nthona ga e se e tsaleletse ga e sedi ya gago wena ntate o na le moradi a seng a le mogolo ya seng a sebetsa nagana e se e tsagaleletse moradi wa gago utlwa ke yano setse ka sekoloto ga di se se kana-kana sa tšhelete ya e fileng motlhankanae motlhankane eno ya ba ke yano lo ntsha dikgomo kankane kore ga re se re sheba ka letlhakore le yono wena abuti e o tsagaletse kgaetsedi ya gago ntate e tsagaletse magadi wa gago kapa motho ofe kapa ofe ya gaufinyana le wena re se re sa e tobise go rona fela basadi ge o tla thoga ipuelela e shebise go wena gana ba le tsena ngwaneno ke yone o fane ka tšhelete kana Vale tileno le sapo ha nne go kokone mono re ne re phuphureng he basadi mabedi ke re ba gore nyana le shumele meso emedi tsebeletso ke ratwa engale sedi

nazo tshebeletso ya lesedi wena fela metsotso ke robedi e kamara hora ya le shume le metso emedi ele la bohlano ele la bohlano bo mamedi ntonse di etsala na nya Africa borwa ntonse di etsala bo mosego mabatle ntwe batlang sa ema batho hantle ke tsa batena tsa bo di petrol le bana bo di oli le ho be a holo ntho di anyolowa mebuso ka mehla ntle ka mona mabedi motle ya lwana ya lwana bo Iraq ba etsa dintho tjena USA le yona etsa dintho tjena re tla re bela ntho tsena di fitla di shapa tlas mona di fitla di rota tlas mona mabedi ba neng ba ne tsedi ntsa di rough shot tsedi ntsa di ntho ya ga di tho a ga di fumane na yena ya Africa borwa e ka mona re tla otla ka bo chrome ntate ro otla ka bo diamond ro otla ka bo mashala rena mathata ka tla o masola ka nthotse jwalo ke o mule ka bo manganese ke sa rona tsene ke di tshwere ka mona o mamedi fela ona tsedintse o re snantsona wa re tlame re re shebe na hatseding o ditle re thusa na tsena di a thusana ka ofela di na di a thusana ka ofela fumana hore na yengwe na le ntwe itseng yengwe ha ena yona e nngwe na le petrol le ka mane ene ha ina diesel ka mane ane na le diesel ka mane ena na le fish oil ka mane yana ha ina yona ka mane e fana hore mana mana le poni ka mane poni ha iyo e si no le ba tlang ka poni kae kae ba ingena hentse ding etlole jwale tswe etlole medi e ka mane ba ba male sotho ba na ngwana jwale re ha wala metsi ya ka le sotho ka mona e ba go fa metsi metsi ke ara fita mona ndada fita ya Josie mabone anyulo ka le sotho ka mona di a tusana di tshwara fela le dithotsa mmele tse thusana mo bona bo pilo nga re ka ra thusana re qetile ditaba ha go tlokile go bene re kopa go kopela re ne re re kopiwa go kopana go tloba le lenye le putia go re dule fase ke re bua thusana ntho o thusa mo thae tlo ke kopana e tlo ke miti ha e tlo ke fer khadere go hang e wa thusana fela wa bona mona tlhoko e teng re ke kene mona tlhoko e teng re ke kene e hona le batho ba na di dikolo na batho ba sna dikolo ba ba mana di television ba bang ha bana tsona hey ba ba mana di radio di ka koloing ka ntlong ka bona radio ha yene ntse le teng go beile ke mo nantsa na le television ya lobo phelo ba batla bo ba ka mogwanyana mo ga ba tempele ke ntse television ena ke ntse ka ke tsele sele magolo ba beli bothata boteng ke batla lo lokolla fela report ya ngwana sekolong mosebetsi ka re o tla o fumana kae kae ba re bjala ke ka fumana mosebetsi le report ha e o fitla o nke ntho o e rekise ntate ya ka tlo o e rekise mme na le batho ba ileng ba rekisa disoufa ke e mongwe wa bona mo wabedi ka ntsha disoufa ka di rekisa tse ding ke tla uetsana ne ke etseng ka tsona ga nako ya teng e fitlha o thata fumana go na le koloi tse tharo wa tseba keng go se o le boima e re ke rekise nngwe ke sale ka tse pedi kapa ke na le tse pedi ke rekise nngwe ke sale ka e le nngwe ke kwale mabaka a mabedi a mararo go gobe mo mamedi o bona motho ya mane di-pound shopong mane a re bona bana bese ke tshwere ke tlele mona ke tshwere ntho itseng mo mamedi go le boima se ka ba nana gore motho a ya mono o ya mono gobane a e tsa jwang go thata ngwane eso e se ka re ga o benya ga o bonana go benya gotlhe mo ska re jwa la house o le godimo kwana bo so otla majwe o batho ba fatshe mane gore le ikentse ko wena a kgetlhileng o be mofutsana e teng ntho jwala gore motho o kgetha gore e be mofutsana wa ikgethela gore e be mofutsana ta re motho a re o kgethileng kgono go be jwalo tswankgono e monatle mona ka lemo se seng gale kwalang ke a kgola le mo ntse bashome a mabedi a metso e mmedi tse fetile a fitla mona e le laborago mona a tlo mpatla nkgono go thwe nkgono e ne o nkile nako e telele go tloa tlase mono taxi motheotse tlase mane jalo o nyolonyolela kwano mona ga se o kanka dimetara tse ka bantse legolo isa 150 meters ba nkgono o nkile nako e telele go tloa mane go tlama jalo o tloa gate mane go tloa kena mona moagong go mo ipanyana je ba tlameya gore bana ba tshireletso bana beso ba re thusang mona ba tata iseng kgono go theng kgono o ne o sa nane go o dule ona mo emeleng tate sola ga ke mmatla ka dikantorong ka kwa ka fitlhang kgono ka nnete ka tla ka dula le ena mo re ka qoqa ei a ntse etsa ntho tse ding kgono bana nkgono ke molebaleng kgono eno fela ka ithuta ntho tse ngata bophelo mo a re ngwana ka ke a ikgethela gore ke dule mokhukhu ga ke a ikgethela go ga
ke utlwisitse bohloko ke mang mang o ne a re tjena go a tšha wa tima kere butlenkgono butlenkgono butlenkgono o tla ka dithapelo fela nkgono o tla thapelo tshepa thapelo nkgono a ko e le kurutung ko bue o le mongwe kose o ko je masapo a tlo o le mongwe o thotse fela o ikwaleletse ka kamogeng ka moo banana o betse a the le letho o ntse o kopakopanya ka bokong ka moo Malena.

ena pina ke a male ho le seri FM di thapelo metso sukile shemele mse supile nga kamera ho ra ye le shemele metso e medi re ntse re khoba busimo ma medi ho le monate fela le la hlano bekeng ke la monate radio e iketlile monate o makalo hle shebile di pina tse di mane e hleke ka hle go tle ntho tse monate ya ho le ke di shebile ke tsa ha e tlas mane di tla le nna hantle ke nne ke ba tla pina ena ke ena ya le ba e kentse bana lavas. Thank you, Manaka, man. Thank you, man. Thank you. Yeah. Kopanze handle at the AJ Lovers. Shemele msoro bedi mabede kimetsu tsu. Wakamara ho raina yale shume le metsu emedi. Le seri FM ki mulelwa. Mabede ki eki bone haba tu barobala bani libu fi. Bole li li fifi. Empa ntwe giratango gikhanya yata. Hapule ka yana haba li li fifi lele hu. O luka ntle ka mona bona o ba hotsho e hona le ntwe tla tla nge tlosa maruya ne bitswang ka hore ke mokodi mokodi ona watla e ha gile ga kena ga tlotswa e langa ba lwang ha wile wa kena ka tlunzo tlotswa mo mamedi pele ne ke batla o hlalosetsa fela hore ka nna etsa le benthontse di utswe rona jwa le batla ihle e di sa di u hlokisa botsitso go tsitsa u funyana. Le bo ntate ba dintorontoro ba ntse ba palama hona le ya motheo ngwana jwa le tsa ba fela kolo yena ebile bo tleng ye ba e bitsa ntwe bana wa cruiser e ha change lo change empa o tla fihla mo ipe mana ho be thata nyana tsa me re change o kwela ona la ya le automatic u kwela le ga e khona jwa le ke ya change mana e mona ba ke le ntengo ho hlokala hore ke change dintho e le wena bo phelong ho hlokala hore ga ga go change dintho go change di gere e ya u kwela ga go tle wa imela Teo la lebelo ngwaneso teo la lebelo e fela o ska ya mo tsela pele ka bophelo go fita o tla be ile o fihla jwang ka ba ha onzo na le mo e pa bophelo go tsiwa go jwala bophelo bone pa etse bophelo bo jwa ya uetsa hona le ana le poloko hona le mo gena wa poloko ya uetsa ke go utwa peini bo sa tlo fumana letho a la mo botsa mme ya moelang le sia le fatse ka morapeini ho tla thabo. Yes, ke mang ya itseng o tlodula lo jwalo o ko mo jwetse go modimo a mo ferile mo tsetelele o tla o shebela o dimo jwalo ka television ya tabeni se ke tshulo. Ye hona le ya tsebang ho boloka ke le jwetse. Ho le ho bi ho le thata o sitse. E le marumo ka hohle. E le tlala le ntho tsena ka ofela. Bana le bona ka mona ke ga wa batswala. Ba o tswetse mang. Ye mpa wa poloko yena o di. Ha o fitla mosebetsi mane ba o nyonye. Motshana ntsa o rata. Ibile o mothusitse bophelo nga o nyonye. Ye mrena wa poloko o di. O batlele motho mosebetsi a o rahe a fihla. Hey!

0: Hey lebu. Ai, le modimo be ile nthotsanga taolebu mona ke le jwetse. Muruti skete uri ke le jwetse hle ba mamedi ba ena tshebeletso ya lesedi. Hore helicopter e ngwana bo se rwalang kgwana. Hai theuha. Hey. Hai theuha ke go pa rutlwa hle hore uri hai theuha. Hai theuha ile lula fats mane lo tsorama. Uri helicopter rena ha e bolele le dipampiri uri di fefowe. Ya. Ya, o ke le jwetse uri hai theuha helicopter rena. Ha e bolele dipampiri uri di fefowe. Tsona di a itlosa ha e fihla. Mfundisi. Tsona, go tsona, ke tsona tse tsona di ga e khona. Boema bona. Ntwe tlo tlang dula mona e batle bendege le haufinyana. Bona mamedi ntse o tlo lenda. Mme ha o lenda go tlo hlekea hohle bona go hlokea o lende o dule mono o le mong. Ntho tsa o ditle go wena o le mong. Ntse o tlo lenda. E ke kutlwe banna ba ga ba ha se ba fumane dintho ka motho a gae di popile ngwana ka ke lendile. Le wena ntse di tlo popa ntse o tlo lenda. Ntse o tlo lenda jwang kapa jwang. Ba lekile gore ba thibe motlha o theoang mono ba tloa ba raye kgona ntho e sentse ntho e tlang ka mona e kotsi yago ntho e tlo lenda mo lenda ntho e sa batlegere mona re emelele thoko kwana buile mantswe a maatla moruti skete ka nete gore helicoptera ga e theoa ga e bolele dipampiri gore di fefoe tsona ka botsona di a itlosa ga e fitlha Ega ga kwa la nana o ga ikela la pengwana. Ka nete bo mamiti. Ntso tlo lenda. Me a o lenda. Hona le ntho tse tla tla me o tle di suthe. O lende o le mo ho hlake o totobale. Ya. O ge le karabo e jwalo. O re karabo e jwalo mruti skill. Le yona e jwalo karabo ya hao. Mohla e fitlang e tlosa ntho tse ding di emelele kwana mabedi metsotso ke ne mashome a mabedi a metserobong botsekeng ka moraora ya leshome le metsomedi ka nako ngwe a re kubi ena batla fela ke re sothe fela re shebise kwa batlang ke kokele ninisa ka nako ngwe re sothe fela ke re ke re tlwelele go bua ntho tse re ileng ka di tlhophisa ka beke ke re mamele fela gore na mopu ya tsohlo gona re shebise dintho kae re ya kae yesi o e ka re nka qoqa fela ke tlwelele ntho tse dinga jeno ke iqoqele le wena kore re qoqa fela ya o na le gore o bone ka re ntho dinyametse ngwaneso empa re kolwetse go na le mo monwana wa modimo tlo dula odima gago wana ona le pene tse dintsena e ga bo tshwere pene o fumana gore e nyameditse motsu gore motsu o tlae tlhoka gore re e tobetse ka godimo ka mo e tlhoka monwana go na le mo monwana wa modimo tlo pepeta go a tseba ke ngwana ka gale o ntse o nyametse ka mona banana gore ga gore re nke ke pepete fela ke o pepete o tswele ka ntle ba o bone go ntse o le teng mme ga o tswa mono ga o tswe fela o se na le thotso o tshwere ditaba ya modimo ntse a tlo o beya monwana mme ga monwana wa modimo o supile o supile a re kobe mosiu he ba mamedi ba gasena le ntshwarele ntate dumelatle
1: re
0: tele kae mokafeme ntate ne ke tlame e beke mpharane mono bekeng e fetileng ka
1: mokobeloneile
0: ke ya mona ntateng eo mono mana
1: ntatefela
0: ke utlwilene mo bolokile gantle ke ne ntse ke bua le bana
1: bae
0: ya tle ntate o tla loka
1: ga o boko
0: ntate
1: Ao bo go makhala mo sinyo umpa gare gona matati la mona wa anda ke makhelono wa
0: ke a mona ne ke mitsa stop ne ri tsana stop la stop e
1: mo tsatsi malewa mo tsatsi malewa
0: ntate
1: khalo mo ra mpaga
0: handle ntate ke a le bo hle mo gana ka
1: o u gwe ga khotsa ha bo kwe
0: ke a le bo ntate
1: ha bo go makhala mo sinye
0: ke le bile hle ma khaula ma be di tumela hle
2: mena ntate tsus
0: le ga mme waka
2: kamo ha le tente twaka
0: re teng me ke ya le botsola pele
2: ntate tshola ke ha ke khobe bo se ule ntate tshola se le dikelo ka man ka motse thabong de le komo ke khobe bo se bule ngwana ka eleng le bo maloka se ka man ka mashikeng ke khobe bo se bule ntate morena wa makwete ka man ka tau bana ka ofela ba khobe bo se bule nna morena maloka se mona zwe ntse se thabang tata ntate tshola ke ora ta hle
0: me ke le bile a holo hle mabedi khotso
3: nga po fo khotso
0: Mme waka.
3: O mametse ka lekhubu la 88.9 ke le ka itsageng. Ona ke na le wena go la RTV. Ke rata go thoba bosigo le bana ba latelang. Bona ke ntate Mahlatsi ka Mazolo. Ke mamarena Malukase. E tetele ka nkgono Mamthenkhulu. Boraro bona ke re morena a kabe le bona. Tata monga phofotlhe.
0: Mme ma Mahlatsi ke lebile. Le sedi kgotso.
4: Kgotso ntate Tsholo.
0: Motlhomphi waka.
4: Re teng
0: nda
4: tsholo felo se di ke lo mona motse thabong le lokoma
0: mm
4: ke khoba bosiu le mema morena maloka se u dula zone 5 thabantsho ke re ntate kae kae ke petelle ka ntate Simon Khwais ntate tsholo morena nna o woloke semate ha ya batho khotso
0: ke le bile mhlomphe dumela hle
1: khotso mo la phofu
0: nda dewe
1: Eh, ke go tsholo wa wa go wa ra ba la tsela.
0: Ndate.
1: E go tsholo ndi wa ka hle mme tswala. E mema tsaba ja feta. Ke go tsholo wa ra mo no tsa ja feta. Ke go tsholo wa ra le le le jala pe mo no eh. Eh, mme ke tsa ja feta, tsene go bona a ke na le bona. Kena dadu sabata dadu sabi ka mola san roi na ga se di mola mola saute
0: ntate ja fita ene ne se ona ja fita be se le ke ja fita mm ke go la ke ja fita
1: dadu ke se vale ke me vale dadu sabi ja fita
0: ke tshwalo dadu ke tshwalo mganaka
1: haleluya
0: ke le bile ntate ja fita dumela hle
5: Eh la ntate tsholo.
0: Ntate?
5: Ah ke bona morena tsholo. Ya ke nna ke
0: mamela he. Se a le moya ke se o ka nqa.
5: Ah ke skwedi ntate tsholo.
0: Tsi e ke anjwa.
5: Eh ke ntse le tsile eng ya khang nna ntate tsholo.
0: Ntate kwa.
5: Eh ha ke re ke sa go pa tso sa bana ba latelang ke tso nne wa ka ile mo hanu wa shabalala ka tsala botshabila se ke tsela ba fana ba ka jardin ka ntse le se se go shabalala. Ba tso ke ne le tsena shaba la ga mona he nna ntse ke ntse re ntse re bona ntate tso
0: ntate ke le buile hle morena ka tsebele tso ke le se di tumela
2: mina ntse re tsholo
0: mme re phetse motswadi le ka
2: ka mo ha o ntse tsholo
0: mme
2: ke go ba buile le mogadi wa ka ntabiseng mothija le mira hai ho se mothija moradi wa ke masikho mothija e bile wa Holland ntate tsholo ke re tswa tsibile bona ke re gape gape ya mashona no mase go mthijwa ke khono a dinete tshebatsane ka mona ka maokeng ke a leboa monga phofu
0: nkhono wa ka ke lebile a holo hle re ke re utlwa ka nqena
6: khotso monga phofu
0: mme
6: ha ke tsose mabinda le poka constata ke re tswa miskati ke la bohlano ke re mamogena maloka se ka thabantsho ke re Susan Majwang ka botshabelo ke ga batswe ke la bohlano a putsholo te ke nang ke hlometi ka for western go monga phofu
0: ke le bile a holo hle mme wa ka hela dimela hle ka mono mme magaba o dula ka giane le ausi men jabulo ka motaung street ba kopela ke mampopi mokwena o ka loso ka mona ka mogele street ke Bethlehem o re batho bana ba hola le holeng hantle hle bana ba ntate ha re utlwe ka mona
7: Ila monga bogo mera ndade zwolo bophele.
0: Mogena makwedi.
7: Mogena makwedi ndadi.
0: E ndadi.
7: Ye ye ga ba ga go ikhobere bo. that it is so taken a hoggy mawuni. Then that it is so to one of my wooden gamuramiat. You got a legacy that is your summer head, and you're rooting for the king. Ya go over and that is all of the babies where you move.
0: Ntate ke lebile a holo se
8: khotsong tate tsholo ke tsholo felo se dikelo mona motse thabong welcome
0: eh
8: ke qoba bosiu le mema marena maloka a sodula zone 5 tabancho
0: la mophika
8: ke qoba bosiu le ntate ngai kae ke peteleka mamintishi ke a leboa ntate tsholo khotso
0: mohlomphe waka
9: mme ntate tsholo
0: mme
9: qoba bosiu le ntate se mutijo le khosi mutijwa ke mara hai le masego mutijwa bile masego mutijwa wa hola ke gapu ya mahlonolo ke khona bona me ya bona jinete tshabatsane ka mona ka kronstata go ba busulu bona ke re masego a hola ndate tsholo ke a le bona ndate tsholo bai
0: mekele wile a holo tse
10: nga pofola at qb ke rata go tlhoba bosiule bana ba latelang ko tshwere ka letlhubu la 88.9 ke le ka ikageng bona ke
0: mme o kopile ka ikageng ka mone o kopile ka ikageng
11: kgotso nate tsholo
0: nate
11: kopa qoba bosiule mme Maria Majwang ka mane ka risphaka be ke re mme maleditse ka mane ka western area qetelele ka mme mamorena malokasi ka zone 5 tabancho bona ba qoba bosiule ntate rampa zone simile kwa mafeteng ha patsa lesotho pla di bolela la fanroo
0: le wa pheta hore batho ba
12: mang a bufu
0: dume
12: a tsholo
0: hello
12: nna ndi ya dume isa hle
0: eh ya hle
12: me swa ke temba wa ntaka ka mana ka Central University of Technology Free State go bokena le batho bana ba bararo ke moramola o motsamai ka mana ka mofula tshepe ke le ponisa le ka kiso le bopo le ena o ka le ka mofula tshepe mang ke le ponisa ke katelle ka Mongez ntaka yena ka mane ka debene bona ba qhuba busibule Themba wa ntaka ka Central University of Technology abtsula hey busibu haibe busibu
0: haibe busibu hle ke qhuba busibu le hlengwe yemzimela fana bel park matsleng emele liye ka snake park sasolbeck ka mkhadim bele fa val mohlomphe malindi sasolo ke yena mang a ditabatseno hle e ha re bone ka kwano ka mona hle dumela ntate tsholo hle mantsu ya hao a fetwa setlhare mo yengwaka ke a utlwa jwale ke fodile ke mamsi ngoleleka o ka velkoma ke a leboa hle ngwane eso ke a leboa re ke utlwe mona ka pelenyana pele ke ya
13: papatsoke mona
0: tsholo
13: kgotso ntate tsholo re tsholo ke tsose bana ba latelang ke ka mane ka Fusion Stone ke mema semema ka mohatswe a patsime ke re mema Afrika ka mane ka Sotho le nahatswe a patsime ke qetele ka morosi ka kronse
14: e bangwe nana o ruke ka wa kgona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba Bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Kelesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Pele re nke ke phethe voice note yona mme.
13: Kgotso ntate tsholo re tsholo. Ke tsose bana ba latelang ke ka mane ka Fusion Stone ke mema semema ka mohatswe a patsime. Ke re mema Afrika ka mane ka Sotho le nahatswe a patsime ke qetele ka morosi ka kronstata ke tsidi ka sefikeng thank you ntate tsholo
0: ke labile tsidi ka sefoke ena ke Faith Evans ho le Sadie FM Tears of Joy.

0: ke molelwa gaso e tlisa mposo selo difahlegong tsa basotho
1: a bomo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego
2: ke tsa ditaba ba bene metso so ke le shemele metso me ne pele re fihla ho reng ya pele o ntse ba metsele se dia fame ne le pina ya Faith Evans Tears of Joy una le ntho mona ke shebileng he mo ba bile motle yeah ke batla o tlo bua mantsoe ana hampe fela wena o tla lukisa ba ke a fositse ka nnete fela motho yona o na sa bui ka taba ya sephetho fela kapa taba ya ho hlola o na sa bui ka taba ya sephetho fela kapa taba ya ho hlola empa o na hlalosa hore tlholo o na hlalosa fela hore tlholo mo mamedi e hlalo e matla matla matla ku ona ya o na hlalosa matla o motho a nang le ona tshebetsong ya hae ore ka nako nngwe o ka nna ba le matla empa o bo sa hape o bo sa hlole empa matla a le teng o bo fumana empa ena o nka hore tlholo ha motho a ile a hlola ore tlholo eo e etsa gore motho eo a be matla ka mantswe a bang motho ena o bona matla a motho ka mora gore a tla hlole motho ena e ko tlotlang ke bua ka ena ore o bona matla a motho ka mora gore a tle a hlole ore ga o bolele ore ga o le matla o tlo hlola empa o qeta go hlola re tlo o tsiba gore ka nnete motho ena o na le maatla enwa ke a gola ke ebe o a utlwisisa ke ebe ya jalo hemo mamedi wena tshebeletso ya lesedi FM mme kae kae mantswe yana a tlhalosa gore go tsitlalela ntho ke dumela gore motho yana o ne a tlhalosa gore go tsitlalela go etsa ntho jwang kapa jwang o ntse o tlo o hlola go dula o tsepamisitse maikutlo torong ya gago nthong eo e batlang kae kae jwang kapa jwang o ntse o tlo fitlhelela tlholo ke taba tse e tsalang gaholo dipapading tseo he momamedi dula o etsa ntho eo e sebetse e betle o fitlhelela o bo o hlola dane he re tlo gore motho ena o na le maatla ena maatla motho ena obane re bona ditholwana tsa tshebetso ya gae a jwale ke iqedileng ka ya mane he ke bua gore na history e re fa ditaba difeng he momamedi a ne tlhile ke batla go tlhalosa mantswe ano obane monne ena o ile a qotsa mantswe ana ke ile ka rata gagolo a ntse ke tsa boitlhophisetso maane ba ke tlhophisa lenaneo le ena kry motho ena o ntse a reng jale gabe ya ditaba tšhene ka go batla le kgokgaya o batla le tshopodi jale he modimo o nthusitse gore ke kgone go gararolola gore na gantlentle motho ena o ne a tlhalosa eng bomamedi ka jeno tjena ka jeno tjena ka la lesomele motsong kgweding ya September ke lwetse ya o ile wa hlaka kapa e ne le selemong sa 1945 11 tsa September ka mona ka Munich ka mona ka Germany ka Germany ke a o hlaka kapena monnenwa o bapetse papadi ya bolo o na tsebagala le e mongwe wa dibapadi tse hlwahlwa gagolo e mongwe wa sebapadi se hlwahlwa gagolo he bomamedi ka hara naga monnenwa o la ba hapa mogopo lefatshe ka makgetlho mabedi kgetlho la pele o hapile le sebapadi kgetlho la bobedi a o hapa e le mokwetlisi wa naga o ile a sebetsa mane go FIFA go bana ba tshwereng ka setlhogong go FIFA ba ne ba tlhophisetsa dipapadi tsa mogopolo fatshe jale ba ile ba mmitsa le ena ba mokenya mone go executive committee go tloa ka 2007 go fitlhela ka di-1 tsa June 2011 jale monne ena momamedi kae kae e ha ba keta o mohira mono bana ba FIFA ba mo kenya ka fifeng ka mona komiting eno ya FIFA e neng e etsa diqeto tse ding tse itseng gagolo dipapading tsa mogopa lefatshe ya ba ba mmelela ka thoko ka 2014 monnena ba ile ba mmelela ka thoko obaneng gobane o ile a seke a bontsha nka e beya jwang ga ka mamela ha ka etsa ka mogho mola o le mo kopa ka teng le melawana ya FIFA hore e be ye mong o ile a etsa ba ile o ile a fuputswa monneno he mo mamedi ka mora hore atle a ske a mamela melao ya FIFA gore na e tsamatsa majwang ba o teng ba ileng ka 2018 ba ileng ka 2018 le ka 2022 ba ileng ba re Russia ka 2018 e tla tshwara dipapadi tsa mohopolafatshe athe Qatar e tla tshwara dipapadi tsa mohopolafatshe ka 2022 gona le mo monena a sa kang a ba mamela teng bana ba FIFA ya ba he ba mmella ka thoko gore mona o tlotse melao e tsamaisong ena ya rona ya FIFA le gore dipapadi tsa mohopolafatshe tsa Russia 2018 le papadi tsa mohopolafatshe tsa 2022 Qatar di tle di tshwara le mono gona le molao o o tlotseng ya ba ba mong ka ba mmella ka thoko monnaenwa fela monnaena he o la o tla mantswe a kotsi a re it is not the strong one that wins but the one that wins is strong kona mantswane ke a hlalosa he mabedi motlona hantle ntle a bolela eng monnaena a ke buang ka yena mabedi motle ke France Beckenbauer o hlaetse ka mona ka Germany e ne le sebapadi sa papadi ya bolo ya maoto a le hlahlwa haholo nete ya sala o hlaile ka di 11 tsa September 1945 a hlaela ka mona ka Munich Germany France a Beckenbauer ye o hlokaetse o la hlokala ka 20 mamanna ana o hlokaetse ne monne wana France Beckenbauer sa re ke ka 2024 kapa ke 2023 bana France Beckenbauer e ha sa phela ka nete France e re nke ke shebe mona ka pelenyana mona ye o hlokaetse ka December 7th January 2024. Mona ke mafikizo. Bana lesan el musician.